0: ri na vasitirakani laha.
1: Oh, hi dila na vasitirakani.
0: Ri na vasitirakani.
1: Mfumo wu na nandzu lani.
0: Mfumo wu na nandzu, hi na wona hi na vanhu. Ku twanani mi kuma ku mfumo ni. Mati hi na vanhu hina hi tlhela ku hi boxetela tipayipi letiya hi ndlela ku hi hisa a mitinatini se mfumo mbula ku wu tenda mara mfumo mbula ku we fane ku endla yini la but don't that's why
1: ri riqingho ra n'wa ri basanga mi tsematsema swinene
0: mina no ka ni nga ti
1: right riqingho ra va ri basanga tlhana ni mbuya futhi Mr. Magaga ku huma xihundla la a ni tivi kun'we mi swi tekisa ku yini kumbe mi veka njhani mfumo hi le kurileni ri va akatiko hi tsona mati ane ku na vanhu va swi lorhana lava va kha va ka mati se un'wana n'wana le ku nghenela ku lava swi tilorhana ni vo va nga probleme yiniyini na ta twisameku mfumo wa hi nyika mati u tiva ku mati ma kona ivi ho gandleriwa tiphayipi hi ti-concrete leti va ti vulaka ke hi lava swi tirhakani kumbe njhani hi kota ku tiva n'wehe ezimiri forum hi ri vaakatiko hi tiva ku hi mi sapotaka ku mi lwa na ku mfumo wu nyika vaakatiko mati kumbe mi lwa na ku lava swi tirhakani va nga ha xavisi mati va tlhela va hi komba lava nga pfala koho hi kota ku ya pfula hi ka mati
2: nkomu budon a va koti ku swi twisisa vanhu lavaya
1: vahi
2: lava vulaka sweswo
1: okay
2: mhaka hi leyiwani lava pfulaka ti-valve na lava pfalaka ti-valve ku control mati i mfumo
1: okay
2: va na swipanere sweswo i mfumo so loko mhaka leyi yi sukela laha ka ku loko xikombiso va pfala pipeline B ma nga humi vona ma nga humi ku hana reason yo why mati ma nga humi se mitiseliwa vaterikani hi tendara yi fika mi pakisiwa swigubugubu swinharhu kumbe xin'we hi muti va gatekeeper pipe ma swi vona ne ku ku ta nghena chomi ya voho yi kuma tendara yi ta va xavela swikipa loko se ku yiwa ka ti-election se sweswo hi budon swi pfula lupuholi yo loko vaterikani a hi ngo a yi yangi ka n'wadzikudziku kumbe a yi yangi aka xikukwana ku pfumaleka mati vhiki hinkwaro laha ka xikukwana ivi lavaya va tibakibaki va vhe va kuma lupuholi yo perpetrata ivi va ya makuma lomu va makumaku koho va swi tiva ku va makuma kwihi kumbe lama humaku kona hi nkarhi walowo va yisaka vanhu a ni voni xiphiqo kumbe ku biha ka lavaya va tibaki mina a hi vona va nga pfala mati or layini mati ya nga hi ka vaakatiko i mfumo lowu pfalaka hi xikongomelo xo va ta tlhela va thola munghana wa vona a yisa tivaterikana laya uke yi nga lavi ku vulavula hi tikhampani ti tsaliwe mavito laha tikhampani va mi jaji va mi thaveni na swin'wana
1: wani ku se mboxi right 060 8875942 hi leriwani forum ri le ku vulavuleni la kumbe va le ku vulavuleni va papa timhaka leti va hi kombisaka toho miri yini n'we what's your view or what's your take eka switori leswi va nga le ku hi kombiseni ka swona ene mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona hi minkarhi hinkwayo ka miri yini ti-buildings leti ti nga koho a hi languteni ngopfu ka gancanga ku ko ku nga na ti-buildings to tala swinene leti ti nga useless kumbe ti nga ha ri ku tirhisiweni ka nchumu mara ti akwini hi ze hi endla topic ya ku hi leyi miako i ya mfumo ya ha ri ku rindziweni miako leyi mara ya ha ri ku tirheni ka nchumu swi tikomba u nge yi abandoned mara ku na ma-security lama nge le ku holeni monthly n'hweti na n'hweti va le ku kumeni ka mali yi suka ka mfumo va rinda yini hi mhaka ku ndhawu yaleyo yi useless a ya ha ri ku tirhisiweni ka nchumu
2: budon ku lo va ku loko hi kha hi hlamusela timhaka ta kho ti tehle swi kona la ni ta ringesa ku khumba yimbirhi yinharhu hi na youth camp liya ya ka Tom
1: okay
2: hi le makhwatini ndhawu liya sweswi i ndhawu ya mfumo yi rindziwa hi thendara ya miyisa wa comrade kumbe kada kumbe ya lwa a nga kwalaya a nga mukhanselari wa ANC a nga kwalaya ka masipala u tlhela va va na khampani miyisa luya yo ya rindza le makhwatini a swi tiveki na ku na khampani a na ha mi nga n'wi vona na makete swi sweswo amoveni ya yena youth camp sweswi ni vulavulaka na n'wina loko mi hundza damu mi ku mi jikela ka left moya le mi ya va ku ku humelela yini ku na ma-security

0: Alright, kese sinene tlhoko makata mahungu remember ngobeni itle yamahlene ka 060 8875942 kambe nge se teka tinqingo tinwana kumbe ku tlanga voice note leti nga ko ama ha ri kombiseni ku ku na tindhawu leti na leti na leti na leti a ku ri na leswi a ku ndliwa ti-activities to karhi kambe a ta ha ri ku endliweni.
1: Yes, ane kuna vanitsundzusa e mavasa la kuna la vuxakeni laya a ku ri I don't know ti dormitories or tindhawu ta manese to tshama ka to swi hunduke marhumbi swihi leswiya i kuna di akodin'wana loko mi ya hala ya mi kha mi ya laha vuxakeni ma ku vona mi hundzakiyana hayi di tshikiwile nga ku dyela ku nyikiwa comrade DJ ya ndhawu liya nga ka ku lava ku va xiringana nyana laya hala ti-a hi pfumala bazi renke hi pfumala swi swa kahle swo tshikiwa hi mavomu leswaku hi vhotela ku va ta onha than ku va endla nhluvuko va yisa lava ti tele ngopfu tindhawu leti hi nga ti vulaka vukheto a xi ri xikolo lexi a ku ri na tihomu to sengiwa masi laya ma ha swi tiva yi tshikiwile yi hohlokile ko sa titlasi to dyondzela ka a ku ri practical agricultural school a even learn there so swi tele ngopfu leswi nga tshikiwa airport ya ka siyandhani liya na voho hosi siyandhani hi tshame hi tirha na vona hi ku a hi va informa leswi nga ku humeleleni na ku a va ngheneleli langusani loko ku fanele ku endliwa nhluvuko a Giyani nga ku ku tsakeliwa ku xi nga nyuki xi lexiya ku fana na garaji liya yi nga lweriwa swi lwiwa ngopfu vanhu va lwa va za va zavalaza hi ku yi pfula
0: mara na koho ku ri ku i mhaka yini ku ko fanele ku lwiwa ku hi va na nhluvuko ku ve ni ku na vanhu lava nge le ku rhangeleni swi swi ndliwa yini swi swa hi fika njhani kwalaya
1: va benefita out of that yi mani mi kombisa swin'wana a hi ri na swikimi swa vanhu va ntima va kombile mukhala bya van'wani va nga nghena laha swikimi loko mi ta yala stekerefiri la ndleleni mugero lowu a wu hundza wu chela aka tipool tin'wani madamudamu nyana man'wani laya u kha wu ta a nsame adan'wini ra nsame a ku na swikimi swa ka vanhlaniki laya hi durheriwa hi matamatisi hi mhaka ya ku va ta ma kumaku hi mati swi yo ndliwa purposeful ku lava ku tshikiwa na stekerefiri mpfula yi ze yi bamula madamu ya ZZ ivi se mati ma khuluka ya ze ya ta fika ya tata hi mhaka ya ku a wo tshikiwa stekerefiri liwa damu ra ka Ndengeza ra N'wamanungu ku tshikiwa na planti liya yi fanele yi pfuna muganga ya va hala ka va ward 1 ward 2 ward 3 na muganga yin'wana ya ka va Mamayila na ku ya fika hala va Valdezia planti liya swo tshikiwa hi mavomu swi tshikiwa ku ku hohlo vo tsandzeka ku tshika plan ya la Giyani mara a yi ri ku tshikiweni hi ku yona hi yoxe planti liya yi na 24 filters leti ti nga suka takiwe hi mfumo luwa 24 filters yi endla 30 million gallons of water ku tirhiwa visiku nele na nanhlekani laya ku na tipampu ku na yini yini loko yi tshikiwa yi nga sevhisi wu mi ta vona loko ku huma mati ma thyaka se vo swi tshika purposeful ku ku ta kota ku ku ta budget ya mabiliyoni yi ta dyiwa futhi hi vona lavaya mara they pretend va na mapurasi ku hi ku hi mali leyi va yi dyaka hi ku hi kuma hi ti-project leti fanele ti humelela a Giyani so i ntiyiso swilo swo tshikiwa loko mo langusa loko ku tandziwa TUT ma swi tiva ka ku tshikiwe secret leyi nga laha kusuhi na laha ka ximati ya education ku tlhuma kusuhi na home affairs ma ha swi tiva swilo sweswo yi tshikiwa ku tlhuma ku na le tiyunitini leyi i swi swa mfumo swihi leswiya swo tshikiwa ku at the end of the day mi ta voma comrade ya kha ya onha swilo leswi a ni ya le ku amkhulumeleteni ka timiliyoni hala ya tlhela tsutsuma ya xava swihi leswiya yin'wani miako tiyindlu ta tiholobye leti nga D2 hi laha henhla ku tlhela ku va na tiyindlu ta tiholobye leti se ti nga xava hi makula leti nga laha tlhelo ka tikhawachi leti nga laha D2 laha khale ka ntsan'wisi ka tiyindlu ta tiholobye ta ntsan'wisi swo tshikiwa hi mavomu swilo leswiya hi xikongomelo xa ku comrades va ta tlhela va jika va ta va ta xavisa leswaku hi va vhotela ku va ya hi onhela
0: ai 24 wa timinete ku nga se ba awara mbirhi ku ta va ku ri awara ku hetelela eka nongonoko GCR Talk 060 8875942 bulani na mina I bona ku I mi ahlula muku yini maka le miri yini mi xibona njani xitori lexi vengele ku hi hlamuseni kumbe timhaka leti hi burisana ku hi toho hi nga langutaka toho eka nhlikani lowu ni twa nga ku ti points ti koho ta twala swinene kambe hi kota ku hi hlula njhani nyimpi leyi
1: budon ni nge se zani vuya ka sweswo na science center ma ehleketa science center ya hina
0: ya
1: yi tshikiwile
0: ni kombe mi khoma kwala ka science center vuya ko nhlikani mamukeri ahe ta kombela mi tlakusanyana rito
2: mina a ni vona ku va tirhela mfumo lava hinkwavo a fanele loko a huma phexeni ku va na vanhu lava va n'wi lavisisaku ku ri i nghene hi lembe mani ku ta fikela sweswi a humaku phexeni salara ya yena a yi ri njhani swilo leswi a nga na swona swa fambelana na salara ya yena vanhu lava va le ku moxeleni ka swilo swa mfumo vanhu vo tala a hi le ku tirheni hari twanani swilo sweswo va swi vulavulaka kwalano vaboti valava leswi ngo tshikiwa ku xaviseriwa mapfula tindhawu ta mfumo leti mali ya kho yi yaku kwihi inkomu
0: yi can see
2: yebo
0: inkomu 0608 7594 2 hi twa kun'we mi ri yini kumbe mi yi bonisa ku yini mhaka leyi hi burisana ka yona ku languteka yoho eka nhlikani wa sukuna namuntlha a hi twineni voice note leyi
3: budon mhaka leyi mi hi vulavulaka ya mati i xiyivava ngopfu loko no mi byela ku hala ka hina hi ngheni mati nga ku ri vo 98 ku nwa mati se straight se sweswi va tini va lava nga tava ku na ti-contract ta fane ti nghenisa mati va fika va tlhela va tsemelela mati lama a hi na wona hi ku loko swi tshika manyengini ku hala manyengaka kona ku hala loko va tshika va pfulerini a swi antswa a hi pfa hi makumanyana sweswi swi vhete swinyanya ku tiphayipa ku na thokunena swiza swi endla ku sukela sungule contract leti na sweswi vo pfulela va pfala va pfupfula va pfala va pfupfula leswi hi nga swi tiveki ku swi ya hela rini swisweswi vanhu a va endle swilo leswi va nga na vuyelo ka vanhu a va fika va va onhela va nga fiki va tlhela va nyanya ku va onhela more
4: Aye, budona hayi patwa. Abantu aba Mr. Magagani vakona amoyini vele ku vulavuleni. Ende va vulavula swi swa kahle leswi hi swi tivaka na hina leswi ku nga khale hi karhi hi ri na hi xona. Mara leswi xi nga kona va vulavuleni tiforamu ta hi ku hambanahambana kwala moyeni ti ta vulavula. Vona va tiyimisela ku tirha. Mara leswi nga kona loko se va fane I kuma ku I swihi leswi hi fanelaka ku ya langutana kumbe hi ya ka masipala kumbe hi ya laha hi fanelaka ku rila kona. Hina hi ri vaakatiko hi sungula ku tlhelela endzhaku hi rhangisa vona emahlweni. I kuma ku swilo swi fika swi nga fambi. Hi laha mina ni vonaka ingaku problem yi va yi ri kona. Hina lagiyani ha chava ku yima hi kongomana na lava hi fanelaka ku rila ka vona. Ende valava hambiloko va karhi va rila va ri voxe. I tingani tiforamu leti nga ta kwalano ti ta ti ta rila. Kun'wana ku organiziwa na strike. Mara strike swa kona loko ni swi langutini swi tlha swi helela emoyeni swi nga hi endlangi nchumu. Ku tlha ku jika ku holoviwa hi kombana hi tintiho hi xihina. Se ma ni voni lexi xi nga kona handle ka ku va hina hi ri giyani hi khomana. Va hi komba va hi rhangela mahlweni ku laha hi fanele hi endla laha hi fanele hi endla laha swi nga endleka mara loko hina hi tlhelela endzhaku a ku na lexi va nga ta xi endla vanhu va vanhu vo to ta va ta vulavula va rila va karhi hi swi vona ku swilo leswi va swi vulavulaka i ntiyiso mara a ku na nhlanga yo humangati inkomu

0: enhlekane mam kere
1: aye mo ake lava ku le kumba kwala ubini
0: aye mirinjani aye mfukini
1: efukini ja
0: ina itshama ifukini
1: enkomo bakule kuma balawe bantule la shehu ai languteni ba langute shire ho na tsimatsimo tsaitso na le ya imane be a so ne na vhurangeri le ga dzi so a dirko e le mu koma kuri sheshi enkari no ti kwar foneri ma mbele she point number 1 Shilo, asilungi, loko mura, ngini watu nangani kashono, yinari spectator. Nivula vula iti uusi, tamatonga machandani. Ngongo plagi ya. Aita hini marito, ya mura, ngini, professor Tanis Aku. Njata, lei, njata, yeru. Lei, fanyo, kushaiti. Loko mo languta ku loko mama gaga tihosi ta hina tiyilele xana vona a va swi lavi ku dyiya lihloko ta na loko hi khompera tihosi ta vabenda le a va pfumeli ku tengeriwa rifa ra voho leri va nga siyeriwa Ewo rambiri gavona. A enga la mutani. Tuna Pedro International Airport. Nala giyad airko. Mar. Shkolo kumbavano la giyad. We are divided.
0: Okay.
1: Uhosi adifamishka. Adifamina vanu vaso. Arila imati sana ke hosini to ba sipene singani kumati na effort hile may ai paneir a major victory akume na hosina hosini kumuka ku vola vola ku ipande ekunwana unwana elavu tsangela sa hi skwambeni Sebe anta ko kulukumba magaza ako ezere ko kukomberiwa tihosi hinkwato ta la giyana ivi loko ku ri like hi swa nhova hi sungula xikan'we na tihosi leti ri kona va ri vona lava nga ta humesa marito ya ntikelo Sikota kufamba itiyisi langutani giyani hinkwayo ta mfumo luwa hi hlayiseka a yi ri henhla ngopfu a hi nga langutani khetani lowa khale la kuti a ku ri nursing home emarhombi ne me languta keto Rome tisaviseriwa tinga hi hayariseriwa vanhu va le handle va tshama ko va hakela rent ya kwihi mali liya yi rita ku layena va hakela ku rent yi hluvukisa giyani kumbe yi hluvukisa xikhwama xa vamachayina la handle hi tlhe hi languta Gazankulu Missing College yi tsutsiwile hi ya ri Gazankulu emarhomi tihosi loko loko ri va na mahlo ya ku vona mitsheketo ya rizeni va ri yini hi ku se ni ri vakulukumba hi xikarhana leswi nga hetiku mbilu rambani vaakatiko na tihosi va tiri koho ende ku tlhe ku tikona rejistara ku hosi mani mani a ri kona or a nga ri kona na tihosini va mina nkateko swinene ku tshama na profesa Hachoni Tsan'wisi van'wani va ri ka kabinete van'wani va ri timinister van'wani va tlhe va va ti-MB va dyondze yini kwalaya a va nga swi voni ku ti vurhangeri bya ka xihiki kwala ka xiandlaa la a ku ta va ku va ku ri Bush leyikulukumba a ka Giyani na matiko lama nga va nga yena va nga kuxuhani kusuka kwale va malamuli hinkwaswo ebodo liya yi ta pfula mari premier ap na MEC ya transport va ku a va na mali ya yi kona laya hi kona va fanele va tlhela va vitaniwa ku ndhawu hindle yo hluvukile took out money ku akiwa airport ya manyunyu la Giyani mara mi kuma ku kwalaho xo byi ni vula ku loko hi landzela follow up ya tihosi kwalaho i yini ku hama se a ni ta ku ri vanhu va le Giyani a va yimi hi milenge va susumuka va nga susili va magagani kwalaho vanhu a va pfumeli va kuyela ti-rights ta swihi swa vona hi liya vhelo a wu nga ta swi twa vajevitiri va ku yi na wota xisulu yinini kwalaya hi chava na ku aka muako wun'we lowu nga tsariwaku hi xisima varhangeri our four best va Hachoni Tsan'wisi ku akiwa xisin'wanyana xi va xona lava a va vulavula hi motho wun'we va ku gazankulu mintirho ya vulavula hi laha tihosi ta hina va fanele va khomaku kwalaho va rhangela tiko va ya ka president ku ri tihosi collectively mara va kota un'wana na un'wana ho i ndhawu yi byita letaka yini un'wana na un'wana u kuma ku ri sweswi a nga ta tirhisa xoxa nyamba swin'we hosi ra nyama a nona a nona na tigeve leto namu i ya vona ngaku i homu ya furukanele a hi swona sweswo tihosi a tihomu va magadani mi nga fambi mi ri n'wexe ku na komiti liya a yi ri kona yi fambisa hi vadyau mabani liya a yi ngheni va swisiku kwalaho laha mi kuma ku ri hi tlhe ku laveka na vanhu ku na vanhu vo talanga hi nga ta ku a hi ku swi dyondzeki swa Giyani va kwihi hi lava le mikeleni leyi va lo tshukisa mahlo a va na mhaka na tiko ku ri ya kwihi se a ni lava ku kombelaku hi xihatla vanhu va le Giyani a va tshiki ku titlan'wa na ku ti vonela hansi swibihoti a va yimi kunene hi milenge loko va ku ku na komiti yaleyo me ni yi teka yili ya goloni ya nhluvuko yaleyo se mini ni yima na vona va kulukuma valavo ku landzeleriwa hinkwaswo ku laveka vanhu vo fana valavo lava va tiva matimu ya ndhawu leyi a swi yimiseku yeli ku engageiwa national government loko ku ri masipala ma swi vona ku hamba u vona ku a rhengelini kwala dorobeni i yini langutani na sweswi ya mi kuma ku loko mi ri ka jefjef va tlini ku na ti hambi ni ta ku i dyondzo kumbe tithisi leti nga kona na ku vanhu ta hi movha a va wonaki hi mhaka va ku kele patini xana masipala wu na mati vonaka sekwa a tsaka go ete la bangwane kare mo hasi la bakolo mabalao mere pambele e goloni ya tshuboko pambele ene me ga fumele go discourage yo magaga
0: inkomo you can see inkomo ya mahlweni ka 0608875942 not voice notary kola kambe a hi tekeni riqingho leri i nhlikani mamukerini
2: well done
0: Mr. Makwani
2: tindhawu letiwa hinkwato ti na timanajara ku na manajara ya le matini ku na manajara ya le patwini ku na kulukuma wa le maphoriseni loko va lava ku tirha kahle a va landzeleli a va fambi va nghela hi ku va ndla ti-appointment va valava na vana va twa ku leswi ku nga a swi tekeli ku a ri tinga a ku khureriwa a va fambi va ya kweleka munhu a tirhaka na swona a ta kota ku vula loko mali ku ri hava a vulaka mali ku hava loko ku ri maphorisa leyi nga tirhiwa va fambi loko ku ri ka home affairs a va fambi loko va ta kwala va vulaka hi hlangana na vona vanhu lavawa ve ri ku hava mali ku hava yini loko ka radio i ndhawu ya kahle loko ku ri ku na vona va ya le ka vanhu va va approach hi ku sweswiwa leswihluphaka ngo bodon se swi ya ka ti-election aswo loko hi ya ka ti-election un'wana na un'wana ta ta a nghena a fika ku hey ku na leswi na leswi na leswi tihosi ti nge swi koti ku tirhi mhaka a ni va hola mali ya government sweswiwa ene na toti hosi ta kuteti hi valavulaka to bodona mundzuku loko un'wana a lava ku veka nawu ve ri a wu tswaliwa nkona ka makuhana ve ri a wu wa kona wena a wu kona wele hosini hosi hi luya a nga ta ta tswala mako wo huma mozambikwa laha vanhu va le ku holoveni tihosi se ti nge swi koti ku famba na vaakatiko maswa hiku sweswi bodona a hi fanele nga ri a ri va hi matikwini hi ku loko hi sungula ku vhoka mina 32 years ki hi fuma ka swo leswi hi nga va mati hi vulavula hi wena mapatu mara hi leswi vanhu va ha ri lavula tsotswiswaku loko hi languta tindhawu teti ku tshamiwa ka tona kwala vana va nga tala kwala vanhu a va kona la no va ka hayi vuwa va kona la South Africa va lava nga ta sweswiwa loko bodela vo huma mika ni famba na maphorisa kwala a hi fambini ku tirheni laya laha a rhingini vana va nga ha mapatu va tsutsumi hinkwavo kwalani kwalani valavulaka kwalani section f na va ri singa rero loko mi lataku vona ku biwe ngo vhumana madyamu famba hi 8 mi ta vona vanhu va famba va ri hi group ya 5 vanhu va ku mi vona se ni vo lova lava nga ku fambeni kwalani mi nga hive bodona na voti ku famba vanhu van'wana vusiku kwala endle vo fa ni nga ku ha languta na mati mara a ha languteli life leyi hanyiwaka hinkwayo tana sweswi lexi fanele ku hi tiva bodona ni a joni ni vone ku ri na masocha na maphorisa va lava va tsutsumisiwa ku le hi lava se va vuyelaka hina la kaya hi lava se va vuyelaka la swiba hina kaya loko mo famba kwala dorobeni ra hina bodona hi 8 o'clock timovha leti fambaka kwala ka ri hale ti nga na number plate loko ti ri na number plate na maplate ya nga kona loko ku ri ku vito i dona ya ha ri ya dona ya makuhansi mani loko va kota ku vakulukumbala va hi langutela swilo hinkwaswo miako yi kona yi fili yi va yi dlele miako ene ku yi kota hi nge yi koti loko i suka na munhu lomi ku yi khoma mithini va ku famba mi ya hlangana na MEC pulukwana munhu loyi mi nga sukana i fika a vulavula xisuthu se manjela a nga ha va ku changana hi ta pfunaka yini hina bodona hikuva vanhu loko na top 5 ya kwala a vanhu va ka n'wini i mani munhu a nga ta suka ku hala va pulukwana kumbe a pharavula ku ya tirhela vanhu va giyana a ku na munhu a nga ta tirhela swi swa hina lava se a ni ta ku loko va ri na ndlela yo nghena a va ngheni va angarela swi leswi nga ku swi valavuleni hinkwaswo hi ku mati hi ta valavula hi woku za ku va leti ma swi vona madamu ma tele reason ya ku ka makoxa ku ri ha matini munhu va suka a ka makoxa a ku ya phela pipe leyi fanele ku yi mi nghenisela mati i 700,000 se 700,000 yi fanele yi kuma hi munhu yi fanele yi kuma hi va ka mhani va kota ku va ngheniseriwa mati phela a hi reason ku makuwana kha a tirhela na mati a ku mi va ka makoxa khoman timithini hi mi byela ku pipe ya yi durha mani munhu swi va khumba kwini wa swi vona loko fumi budget va mi vitala loko ta hi ta mi byela ku na budget budget ya kona loko lembe ri ya hela yi ta va yi tirhile bodona a ni ku swilo leswi swi nga onheka hinkwaswo a ni vulavule mati ntsela mina vana va nga tala la giyana wa i swigevelo leswi nga tsutsumisiwa juri vanhu va ku tivile ka tifoni laniwa a hi vulavuleni swilo leswiwa hinkwaswo se swi nga angela swi nga yi khomi kahle hikuva va tshava ku macomrade macomrade zama ta tshamisa sweswiya ma ri makhomi loko hi ma votelini hi nga va cinci ku ala kha hi ma votelisa sweswiya layisekani bodona
0: inkomo yi khensa swinene inkomo yi nga tlhe teka rin'wana riqingho eka 0608875942 nongonoko ka ha ri GCR talk loko ku ve ni karhi a vulavulava ku hi bela riqingho a endleni so
3: hlikani khalanga hlikani a hubyeni xikane eka vuyeni bya hina kwalani munikombisa ku mhaka leyi va taku na yona a karhi a hi twa swinene ende ya twakala mara a ni sunguli ku yi twa yi karhi yi ta na vona kumbe ku yi twa namuntlha hi masiku nyana ni karhi ni yi twa special ka tindhawu ta hina ta le Giyani a swi sunguli namuntlha hi le ku vatweni mina khalanga ni nge se nghena ngopfu a phakatiphakati mina ni na xivutiso ka vakulukuma valava kumbe munhu un'wana na un'wana a nga kotaka ku ni hlamula ya twakala phela mhaka leyi va taka na yona xana vanhu lava ndlaka swilo leswi a va tiveki kumbe xana loko ku ri vandla ro karhi ri ndlaka ku xiyimo xi fika laha a ri tiveki kumbe mfumo lowu ndlaka hi ze hi fika laha namuntlha a wu tiveki i ni xivutiso xa mina xa ku loko va tiveka kumbe phati yaleyi tiveka hi ndla yini mama ni nyika xikombiso loko maybe munhu wo n'wi thola emutini wa wena a nga ku tirheli hi ku hetiseka i nga tsaki leswaku tirhisa ku xona endlisa kwini wa n'wi hlongola hikuva a nga ndlini a nga ku tirheli leswi wena swi lavisaka swona i nga n'wi holela phela munhu mali a kha a nga ndli leswi muti wa wena swi lavaka okay number two xo sungula loko ku ri swilo leswi ku na vanhu vo karhi hi nga va vhotela ku va fanele va hi tirhela loko va nga yi tirheli hi ndlisa kwini why hi nga ndli ku fana na loko i kache munhu loko a nga ndli swona hi n'wi caca kumbe vanhu lava loko hi vona ku a va hi tirheli swona service a va yi nyiki why hi nga teki matihlo hi langusa van'wana mantima a Giyani hi tshama hi ringetanyana van'wana hi vona ku a va ndli swona ko va swi vutisi na n'wana n'wana a ni hlamula ni ta va tliya phela swi tikomba ingaku hina a Giyani ko va ku a ni tivi ku hambi ni ta ku yile dustbin na va twa vakulukuma lava va ri nkarhi wa kona zume va fambini va ya kwini ku tiva ku ni hlwaya a swi fikeleriwangi swilaveko swa vona swa tikomba ku hina la Giyani ku hava vanhu lava hi tekelaku nhlokweni kumbe no vula ku na mfumo lowu nga kona amiswa amiswa se wu na 31 hambi 31 hambi 32 years wu karhi wu ri kona swi tikomba ingaku a va na mhaka na hina phela loko ku ri vanu lava va ha ri ku tshameni so hi nga ri ku ekteka nchumu swi vula ku hi ri va hi ndlela swona hi ku loko va nga hi ndlela swona hi ta vona swin'wana nkarhi wun'wana swi lava ku na loko hi karhi hi ekta a hi ekteni hi karhi hi vona ku hi ya kwini hi karhi hi boxeketa a swi pfuni nchumu hi ku okay hi ta ya toyito hi toyito eka ngani loko toyito va va ndla yini loko hi toyito va hi pfuni kumbe loko toyito hi ya pfala ku homapani loko hi ta ku pfala va ta va tisa service ya siku rin'we mindzuku swi tlhela swi vuyela matshan'wini mara ni vula ku vanhu va Giyani hi ta pfuleka matihlurini nkarhi wun'wana swi le mavokweni ya hina phela vanhu lava va nga tshama kona ka switulo leswi va nga tshama ka swona swo jikajika swa mavhilo i mhaka ya ball pen ya hina hi ngo no teka hi ba xihambana ku va tshama kona na ku va susa swi le mavokweni ya hina mara swi tikombi nga hina vanhu va Giyani nga ku ku hlupheka hi le ku tsakeni swona why ni vula leswi na loko ku ri hi le ku tsakeni a hi le ku tsakeni hi ndla yini phela loko munhu i nga tsaki xo karhi a ni ku cincacha mara loko u tikomba nga ha omelerini hi ku heyeye ku ndla a ku ri a ku na la hi nga ta ya kona phela a hi pfulekeni matihlo vakulukumba me leswi mi swi vulavula ku na mito mara okay hi ndla yini hi yisa kwini mahlweni hi ta sitereka ku fika kwini loko hi sitereka va ta fika lunghisa siku rin'we at the end ku tlhela ku hluphekiwa nkarhi wun'wana a hi pfulekeni matihlo a vuyehli ku na le kingobeni hlikani khalanga.

hambi kha hi tsandzeka ku nghena hi vulavula mo hi ku mandzeri makusiwana i ku lexi ni nga ta mi byela xona bodzona lomuya tihofisini hinkwako kumbe lomuya ka timasipala hinkwako kumbe lomuya tihosini na vakhanselara va twana hinkwako ku hava loyi a nga swi tiviki ku atikweni ra ka vona u ri layini ku hava tihosi leti ti nga swi tiviki ku endleka yini i ku lexi ni nga ta mi byela xona hambiloko ku ri ku vakhanselara vo teka timhaka va heleketa a ku na nchumu lexi va hlamuriwaka xona vo teka va veka swirilo hinkwaswo va na swona lomuya ka timasipala bodono va na swona lexi xi endlaka ku va ngati va ta hi endlela i ku loko ku ri ku vanhu lava va nga lomuya timasipaleni ta kona lomuya tihofisini ta kona lomuya loko o ko va na loyi a ringesaka ku tshukunyukanyana swa boha hinkwavo va vuya ka yena kumbe xana va n'wi byela ku ri wena u ti endla wena loko o ka a nga fi kumbe a nga hlongoliwi tirhweni swi ta vula ku va ta n'wi nyika swipfala nomo ku a miyela a nga ha tshukunyuki hileswaku mfumo lowuwani leswi wu hanyisaka swona wu hanya hi mali leswaku u teka mali wu nyika van'wani kumbe wu tirhela van'wani vukorhokeri a swi kona ka mfumo lowu lexi xi nga kona i ku mfumo lowuwani hi ku ya hi ntiyiso a hi fanele ho teka magoza hi wu cinca hi teka matimba hi nyika wun'wani mfumo kumbexana hi kona swilo swi nga ta tshamiseka a ku na nchumu lexi xi nga ta endliwa nkarhi wu fambini hambi vona va lava ko va ku a ni ku rila vanhu va toloveli vo twi ngaku loko va tshukunyuka va famba va ya kweleyi va ta fika va hlamuriwa nhlamulo ya kona i ku eyi swi twini swirilo a ku na ku va tata va ta mi endlela bodona a va nge ti va ta mi endlela vo to pfumela va ku hi swi twini swirilo loko a ku ri ku va ta va ta endla nge va endli khale hayi sweswi se ku yiwaku ka ku vhotheni leswiya ko va ku tlanga naketani hi ku hi lumetela hi matini ene a hi nge yi tseni lexi xi nga kona a hi chicheni mfumo lowu.

wu veka hansi hi vhotela mfumo lowu nga ta hi endlela vukorhokeri. Hi leswi mi swi vonaka vhodoni ku ku hava tiko na rin'we leri ku nga riliwa vanhu va ya va ya tirheliwa. Ku le ku riliweni swi rili xin'we masiku hinkwawo ene va swi tiva kahle. Vanhu lavaya loko va nga suketelangi kolomuya tihofisini ku nghena van'wana ku hava nhlanga yo huma ngati mi nga ta yi vona yi huma ngati. Hi leswi mi swi vonisaka swona vhodoni. Tihosi a ku na nchumu ti nga ta mi endlela hi ku ti le ku nyikiweni ka mali. Letiya ta khale a ti nga holi, a ti tshama ti yimi hi milenge, a ti vuya ti tirha leswi ti nga hlawuleriwa swona. Se sweswi ko va ku hlupheka ntsena, vusiwana ntsena. A hi cinceni mfumo hi vona wun'wana mfumo lowu nga ta hi pfuna hi vhotela wona kumbexana Jehovha u ta hlamula. Lowu Jehovha a nge hlamuli i wu fularhelini na yena wu karhele hi mitirho ya wona. Hi vukungundzwani bya wona hi leswi ni swi vonisaka swona bodoni. Hlayisekani xiticini, inkomu.

0: Nhlekani, mamkeri.
1: Nhlekani, bodon.
0: Ayi mnjani?
1: Hayi, kona mnjani.
0: Ina hi tshama hi pfukile.
1: He bodon, khale ngopfu ma vona mfumo wa sweswiwana ni. A swi torisini swa ku va kha va cinca un'wana va nghenisa un'wana, va cinca un'wana va nghenisa un'wana va va murhangeri. Ku ri hi nga rili hi mati hina halina ni. Ku fanele mfumo wu kuma vanhu lava a va tirha aka mfumo khale. Loko a hi nge loko hi tshama ka Ndengeza ku na munhu wun'we wa ka Ndengeza a tirha emfun'wini aka Water Affairs. Va kuma vanhu lava va tirhaka ti-Water Affairs khale lava va tirha hi ku ndla tiphayi ku dilana na tiphayipi. Va kuma 4 or 5 va ya ka mfumo va kombela mali yo hakela vanhu lavaya. Va traina vanhu lava nga kona aka Water Sese hi tiphayiti bodo. Ni le ku nitweni?
0: Ni le ku mutweni mara na xivutiso xa ku why khale mati a ma ri kona nalo ka ha ri na vanhu lava mi va vulaka ma nga va hume penceni va fanele va traina lavantshwa va nga koka hokaka Water Affairs. Le ku nitweni?
1: Leri mati a ma ri kona khale.
0: Oh, khale mati a ma ri kona.
1: A hi nga rili mati. Ma tiva ku mina ni tshama laha a ka Mashamba a Bema a ni tshamele ku hala giyani va ta mi kombisa ni. Hi vanhu lava nga kona swilo swa ka Water Affairs. Ku tele genge leyitsongo leyi nga qachiwa hi grade 12 bodon. A yi tivi nchumu hi tiphayiti mi ni yingisela kahle. Va ze va fika hala ka hina hale hikwale layini ya mina hale ni va kuma va yimile va na TV va na switirhi hinkwaswo bodon mati a ma fika a vanhwini. Se ni fika loko ni fika laha va ku ha hi loko tirhi hi cela phayiti hi ri tivisa sweswiwana yin'we va ta ka lavakulukulu. Se ni ku n'wina a mi vula ku a mi tivi nchumu wona va ri 8 mara va tarwile bodon. Ku n'wina vanhu mati ma sukela na a muti i swihlayisana swa 10 leswi swi nga ri na mati ya le makhumu ka hambi leyi maziwana loko swi fika laha ni ku celani la ni kuma stopara laha phayiti yi gcinaku kona bodo loko a cefa na xitopara lexi ma pfuna loko swi stopara lexiwa leyi nga celeriwa laha leyi nga lama kumaka leyi nga tlhegaku hi nga kuma va tsurisa.
0: Mi le ku tsematsemeni
1: swo tala ta va tumba ndope yini a ti leswa maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: right we le tsama tsama swinene a go di kuva hi batwa kahle ka mami swiritani bien bien Mr. Magagan na Mr. Mabase shona musna eh ku hi repa pa ikota ku fika makumka nongonoko eh komisana ka makumka ka kamburisana wa hina na nwe nga ku yini marito ya ku hetelela kumbe ka hinkwaswo leswi mi nga twa vayingiseri va va karhi va swi vulavula mi ri yin'we hi fika makumu tlhe mi siya na tinambara lava nga mi kuma koho loko va tshika va ri na swirilo kumbe ku lava ku kuma vutivi byo karhi swilo swa ku taniya
2: nkomu budon hi vulavule hi peaceful march swi vula ku march lowu nga nawini u nga apulayiwa I want a join what committee? Langana Maporisa, my traffic, last Mandil, number one. Is she strategy or is part and parcel a struggle? Yes, there is a lot of one of my English.
0: Okay.
2: Combising with Machili, Machella, the former mayor. Patrick Lungwana, the former executive mayor Joshua Matou. Strategy shingwana lexi xitirisaka aka struggle is a boycott. Ku loko mayor a ata aniri hi vo head ya ku leader swile swiku swingave kahle hi byela vanhu ku mingayi va tsakela ngopfu loko ku tele vanhu va ta va adressa hambi loko swinga pfuni nchumu swile swi va ya ku va ya va adressa kumbe ku va byela hi ku byela vanhu ku mingayi xi nga tali stadium yin'wani leyi hi yi tirhisaka leswiya va ri sit in sit in hi ku hiya ya fika hi tshama kwalaya u hi endlela leswi hi swi lavaka a ni hi we u pfala ku ti-velufu i ta haya pfula nge suku nga yan'we ya pfula ti-velufu lexi hi nga ta pfumela xona i ku rhwala traka na swipanera na vatirhi van'we mi ya mi ya hi pfulela mati laha mi timaka mi tlhela mi byela na luya a mi byelaka n'wi mi pfalela hina mati so vanhu va vulavule ngopfu timhaka ta mati va twa ku vava vanhu ene va frustrated va swi tiva ku va ta pfuneka njhani lexi nga hi pfunaka hi ri vaakatiko Bundwana i mhaka ya ku one hi fanele hi va united leswaku a swi nga hi pfuni nchumu a swi nga endli yini yini yini a swi nga hi yisi helo leswiya ku va united i mhaka ya ku a hi foramu ya ti-F a hi foramu ya Giyani Township i foramu ya Giyani that's why yi ri Greater Giyani Community Development Forum tifoni number leti hi nga ta ti nyika hi tifoni number leti vanhu a va ti ku hi ta foma foramu leyi hi yisa emahlweni ku na mvululuwa wa ku hijacka xitiragili vanhu va lava ndhuma mi swi twini ku hi fike hi miyela a hi nga lavi ndhuma a hi lwa na swiphiqo hina tiofisi ha ti tiva ta le ka ofisi ya president na ti-address na ti-contact number ka ofisi ya premier aka ofisi ya human rights commission public protector department of water and sanitation of roads ha ti tiva last leswi nga endlaku hi kota ku tirha hi matimba na van'wamabindzu a va hi sapota nkarhi wun'wani swi lava mali a ni ri ku move from point one to b i ku travela ku travela i movha ku travela i mali so a va hi sapota hi ku na van'wamabindzu i vanhu vanhu va mati hambi borhe mati u lava mati yo ku ya nga dzungi so co van'wani va vulavula hi vajavu mabandi javu mabandi was n'wamahungu hamba ku ri herald hamba ku ri Giyani News valuwa ta ku va wele ka lava nga hijacka xitiragili a va teka mahungu lama hina a hi swi endla ku na xibrijani xin'wana xo ya compressive hi ku lwa ka vaakatiko xi endliwini lexiya xi nga laha xo humela matshama hi nkani ku na toilet leti a ti ri matshama hi nkani i ku va hi yimile hi lwa hi kuma na maloyara ya ya lwa ya lwa na masipala ya swiwa masipala va ze va yisa ti-toilets letiya ti laha matshama hi nkani ta ti-mobile i migingiriko ya hina ku na mhaka ya bona vamabandi a va ha ri foramu lavaya hambiloko ku ri ku va fiki va foma leswiya hi va nyika na chance ku hi ku va twala hi nga ku va yimela vanhu a va yimahlweni ku vile swa muganga sweswi i vandla a hi swona a hi nga swi koti ku joyinana na vona hina hi lava ku va free hi va independent hi ta kaneta hi ri free hi ri vaakatiko lexi nga xi vulaka ku tihosi ti mi milenge a hi airport ya ndhave zithasi ya ndhani liya i airport ya hina vaakatiko ve le Giyani yin'wani leyi welaka ku fana na va public works swi nga tshikiwa Bundwana loko swi tshikiwa van'wana veri va la tata va ta yi pfuxa ku ta na mintirho ku yi pfumba Giyani swa kanetiwa hi MEC na ministara ya ANC a hi ministara hi mhaka kulo swi dyondzela i deployment ya tipolitiki swileswiya hi kanetiwa hi vanhu lava hina hi nga tsutsumi matimba hi ya hi ya va vhothela ivi va fika va ala va ku swi nga endleki swisweswo se ku twa ku vava tihosi ku twa ku vava na hina ha boheka ku ya joyina na tihosi ku hava ndlela yin'wana leyi hi nga ta swi kota hi yona loko na tihosi ti nga joyinanga solution i ku ya yima swin'we loko ku ri ku i mati i ti-soreji ku na swin'wana leswi vanhu va nga swi tiveki mfumo wa suwiwa Bundwana soreji leti nga bulukabuluka leyi ku nga fambekiki vanhu va ngo tata ku complain u suwiwa mfumo ku laveka maloyara ya independent hayi laya nga ta teka ti kickbacks ya suwa mfumo hafa hi ti storage loko mati ma nga humi hi xikongomelo wa suwiwa mfumo that's why ku ri na va human rights commission se hina hi ri hi na nkarhi wun'wana hi ri vanhu a va humi va ya va ya yimana hina aka muganga ya voho hi foma komiti leyi ti phone number ta hina hi leti ti phone number ta magagana 073 55 888 33 073 55 888 33 loko ba hi fonela ina WhatsApp ya fona ku komba ku hi nga lavi nduma na nkarhi lowu nga hela a mi nga hi voni ka TikTok a mi nga hi voni ka Facebook kha hi huwa leswiya swo huwa hi timhaka ta tisoreji leti nga ti efe na swin'wana swo pfumaleka ka mati hi pfune muganga yo tala ngopfu Budon xikombiso vaakatiko mi kumaku ku hundza phayipi leswi a va nge i ti-illegal leswiya ma swi vo swihi leswiya va ri illegal connection i ku va vaakatiko va thumbaku a phela phayipi ma hundza la ka xikwama ya huma aka mavalani kumbe ya huma ka n'wadzemuzimu mara ya hundzi laha ma swi vo ivi hi va byela ku mo tindlela ku mani vanhu lava nga ta mi pfuna va va endlela na ta vakhanselara madokodela maloyara vamajistrate va tlhela va nwa na vo va swi tsakela mi kuma ku o va swi soli ene a swi onhi nchumu hi ku vona loko va ku illegal swi swa vaakatiko va ti endlelaka illegal lama straight ma kwihi lama vovo nga a illegal sweswi ve ri illegal na tibaki loko ti kha ti pfuna vanhu mati mati ya straight lama fanele ku ta endlela ma hi wa Budon hi nga vulavula ngopfu
3: inkomu vaakatiko nambara ta mavasa hi leti 076 133 6589 mina a ni ta ku ka n'wina vaakatiko loko hi vulavula hi ku hi kombela hi hlangana ku va na mithini a hi khomanini mi ta hi vulavula hi vona ku resolution ku ta va yini hi ku na vanhu vo talo ni nga vulavula hi muganga wa le Risinga va swi tiva ku ri va nwa mati hikwalaho ka mani hi yena a nga endla ku ri ku ze ku va na mati a ku se tshama mfumo wu tisa mati a Risinga since ku ve ku Risinga yi sungurini Mr. Magagani vo va endla ku vanhu va Risinga loko mati va pfulerini le ma kota ku ta hiya hi kota ku nwa mati mara loko va pfarini a hi nga ma kumi so a hi makeni sure ku hi endla swilo leswi swi fambiselaka na hina swi kotaka ku hi pfuna na hina loko hi ku kombela mithini tanani hi sapotana inkomu
0: inkomu i cancer swinene inkomu ya hlayisekani swinene vakulukumba inkomu

0: vahlekuri va varhandziwa va hina rihumelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge tiplans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals i kokholo eka swiyimo.
1: Enzelela dumaduwe gyan na malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa marhi loko u karhi u aka. Ti kumelela duma steel roof tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na capital Tech putisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Madyandzo traditional healer Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
3: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu hi ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga balula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

Alright, in cancer shnene no go ka ri jise art talk. Kwala ka ri dia wele u randa ka shnene kambe sweswi la ka ya ka tinhlokomaka ta mahunga ndaka tinhlokomaka ta mahunga na timakato hi sa shnene leti lavaka ku ba hi borisana hi to kumbe ku languteka to papa Penny va joine Maibuye Africa. Vele ka Maibuye Africa. Sweswi mina we vulavula va kha va kombisa va vulavula va ri ka conference a June. Va kombisa ka hi seni vuye kaya la hi le kaya. Se ve le kaya. Se hela ku burisana hi to timhaka leti mi twa n'wiku mi ri yini loko papa Penny va sukeka ANC eka vandla leri fumaka ivi then va nghena ka MK Party umkhonto wesizwe va suka koho se ve le ka Maibuye. Swa hi nyika ku tshemba leswi ke ku hi nga tshuka hi ve na ti-politicians hi nga languti ngopfu ka vona ntsena kambe ku na vanhu lava hi va vonaka va sukala ka vandla leri va nghena ka leri ku na vo Ponani Makhuvele va vonini navo va suka ka leri vandla va nghena va suka va nghena sweswa swa kutani ya ku na va Mr. Pat Mabandla navo hi va vonini va suka ka rin'wana vandla va nghena ka rin'wana sweswa kutani and a hi vona ntsena ku na lava hi nga va tivi hi kumbe na lava nge le henhla swinene va suka ka leri vandla va nghena ka leri va suka va nghena kale swi vangiwa ngopfu hi yini ene nakoho swa hi nyika ku tshemba ku ya mahlweni ku vanhu lava hi tiyisela hi vhota vandla leri va ta hi tirhela va ta hi pfuna hi ta pfuneka hi ta va right ku ta va na ku cinca kumbe njhani hi leswi ndzi lavaka swi twa kusuka ka n'we eka nambari leya 060 887 5942 na le ka WhatsApp nambara leya tirha yi komba mi karhi mi rhumela marungula mi byela leswaku n'we mi swi vonisa ku yini kumbe mi ri yini timhaka letiwani papa Penny ve le ka Maibuye.

0: enhlekane mamkere
1: ahi ahi ma pukine khalang
0: ina itsa ma pukine ngongwe
1: ipuke ya minta ku ma ya kahle
0: okay
1: emhaka ku makale ya nkukululu wa vongo kukula kule nga ku kaya mutshe nga ka sipuni chungu nga zwona eh silo ku mona ka trela kaya silo sta tsunela kaya eh ku se vata va kha va trela vandla le ho kwala kaya silo va kha trela vandla le ho ka kule silo sa ko ha swifiki zwona
0: yeah
1: ka buile ka bu no vele kule a ita nyonga loko va kha va ri la ku tshova ka malamulele na la giyani ina ngopfu nga salela ndhawu ngopfu tipolitiki hivotela vanhu lava mpfumeko yi nga kuli loko na loko va lava ku yi korhokela mali ya kona loko ya fika lahle yi fika yi dyiwile a ni se yi suka kwala vo kwazulu-natala ni le Gauteng na kun'wana na kun'wana
0: ya
1: se ma loko yi tshoka ka malamulele yi khome munhu wa ka malamulele a ku ya fika gienta va ngehleka a swi teki na awara Isi no twa nga ku swi na ngopfungopfu hina va kwala giyana malamulele ni nga valamuleli vanhu hinkwavo eyi ma swi vona ku tinpain wa zama ku hlamula na president a parliamente swilo ka wula kaya yi ta va kha ku hlamula ku hlamulela kwala kaya
0: ya
1: loko ntsundzuka wa ku yixa na papila hi nga ku a swi za swi heta na masiku mangani mangani a ku president ni sangeti yi tata kwala kaya a ti se yi ta n'wi londa impela n'wi londela swa ntiyiso yi ta n'wi londa a ri giyani tindhawu ka malamulele hayi ku n'wi londa a joni va nga divide timovha loko ya lele mali loko va na kusuhana ni vanhu va heleketana va fika va ta yi byela ku swi ndzita ku yini ma swi vona eyi na ti-express kumbexana va nga va gainini mara ni tsakisa hi ku va tirhela kaya ende matiko lama nga hlakala ngopfu ku giya na malamulele loko mi langutisa pulukwani va na mavandla leswi mi hehla hi vao mi nga ta ku se ni vula mavandla ya vanhu se na hina ka malamulele na giyani hina mahlangani ya vona ee va nga hi pfuna na loko hinkwahala joni loko va kha va chacha vanhu lava vo ta hi ku famba va pfa va khatsana hina ku hala va nga hi tiva twa hi nga ku na hina va ku giyani nga vuyeliwi va Mozambique kumbe hi le Zimbabwe se yi ta hi beyinelanyana na vo Floyd na he Philipina na va tshamaku haleni swa loko va chacha vanhu va hina na vo fanele va chachini se ni vona ku mhaka ya kahle munhu va tirhela kaya a swi antswa na loko a tsandzeka tsandzekela kaya swi kahle vana va kha va swi vona ku mhaka va tsandzeka lama hayi munhu a tsandzeka ri joni a yi tshembi kahle kumbe yi tshamena vo zodwa kwa eka langa xinkadiya xa ko inkomu ani
0: inkomu yi khenise swinene
1: danke
0: inkomu ya mahlweni ka 0608875942 hi lava papa Penny va joyine vandla ra Mayibuye Africa ni rhumele na ti-voice note eka WhatsApp leswaku swa hi nyika ku tshemba ke ku va ya mahlweni nhlekani e mkhulu sakwamukela
2: ya hingo tsakela ku ri i va rixaka ra ka hina mara mina ni karata hi ku loko munhu a nghene laha loko a huma a swola ingaku swilo leswiya a nga ringeni ka swona
0: exa
2: hi swin'wanyani leswi swi karhataka swi ze swi hi vuyisaka ku i ku ringetela ku ri ni ya hanyela kwihi ya ku ri munhu i vuye kaya a swo va nchumu ngopfu ku laveka ku ri lava faneleke va tirhela kona a va ku tirheli va khoma ku hisa
0: ya
2: hi kuma swilo leswi hi faneleke hi swi kuma ku vulavulela munhu a endla mihlolo leyi hinkwayo ku vulavula a swo pfuna nchumu mara hi nga kumi nchumu hi lava munhu swi nga swa a nga vulavuli mara mitirho yi karhi yi komba ku yi ya kwini swi ta ti vulavula swona tlela hi ku nga ri khale mitatwa ku ri ha ve le swikwihikwihi se va hindzili ve le kwihikwihi kwalaya a va yime kona va kumanyana ndzhuti se va sungula ku boxa swihundla swin'wana va vulavula swin'wanyana a hi tirhisi swona tlela a hi tirheleni vaakatiko va tsaka hi hina na hi nga ya kona swi kahle na leader ya vona i munhu wa ka hina na vo i va ka hina ku ri ve le kwini a swi vuli nchumu mara a va endli ku ri hi swi vona ku ve le ku tirheni hi laha hi nga ta tsaka hi kota ku va tatisa hi leswi hi faneleke ku va tatisa hi swona urubaya baya hlangana ba vandhawu yin'we va ta hina kumbe hi va tirhela kaya a swi nga ta hi pfuna nchumu hi ta kumi nchumu se loko i nghenisa voko ematini i mbamba hlampfi mara i nga swi tivi ku ri i ya huma na yini se a ku tirhiwi hina hi ta va hi langute sweswi hi tshome matihlo hi langutile hi pfune tindleve hi le ku yingiseleni ku ri ku vulavuriwa yini ku endliwa yini ku vulavulela a swi nga ta pfuna nchumu a hi a va tirhi hi swi vona ku va tirha na loko hina hi vulavula hi vona hi va vulavula kahle ku ya va hisa lava ve le ku tirheni why hi nga endli ku suku i va kota ku va ku iva mi ta vona swilo swi va kahle ku ri ya hi ya paka na laha hi ku hi machangano a hi nchumu na nchumu sweswo sweswo a ka ha ri na muhlangana kahle na yini a va leswi va ku swi endleni hi endla ku ri vanhu a va kumi nhluvukiso ntsena hi leswi swi nga ta hi tatisa a hi tweneni van'wanyana hina n'wina Boston yebo
0: inkomu hi khense swinene
2: thank you Boston
0: inkomu 0608875942 hi ta kota ku fika makumu na nongonoko enhlekani mamukeri
3: ahe
0: mfundhisi mi ri njhani
3: tshama hi pfukile khalanga minjhani xana
0: na hina hi tshama hi pfukile swinene
3: ya twala ya inani ya tatana Eric Nkovani Penipeni muni kombeta ku ri ku swi bela mavoko ko va ku tibyela mavoko ma hava lama nga ta ka ma nga pfuki ma hi vuyerisi nchumu mavoko malama why ni kombeta mhaka yaleyo munhu wa ku ri a nga koti ko kumeka a ri karhi a kamba ku sungula ku nghena ka yini o nghena ivi a ta kamba a ri ndzeni ivi a ta kumeka a ri karhi a huma munhu yaloye ku n'wi landzelela i ta kumeka a mi siya a ka ndhawu yo vava mi nga a koti ku huma n'wina yena a humile why ni kombeta mhaka leyi loko va suka a ka vandla ra ANC muni mi byela ku ri tanihi munhu loyi a nga na vito a xikarhi ka van'watipolitiki ivi va landzeleriwa na le mhakeni yo yimbelela a va fambani va ri voxe swi ri va kona vavanuna na vavasati na vana lava va nga kula ku ringana ku va va vhota lava va nga va koka va va rhamba va va landzelela aka MKP na vutisa ve ri yini hi vanhu lava va nga va kokakoka va famba na vona va va kombeta vubihi bya ANC va va siya leyi sweswiwani va joyinani na Floyd aka Mayibuyi xivutiso va joyina kona hikuva kambi kahle na kumbe na sweswi vo nghena ka swilo leswi va nga swi kambangiku kahle va veki tintangu ta ndlela ku va va tambala va hindza 40 xana moni kombeta handle ko tilumaluma ku ri tatana Nkovani va le ku lahlekeriweni hi ku hloniphiwa amhakeni ya tipolitiki ku tlulatlula u nga tshami ndhawu yin'we u luza xiyimo u luza ku hlonipheka aka vanhu lava a va ku teka u ri munhu loyi u tivaka ku u lava yini ivi u tlhela u swi hisekela ku vona ku swa endleka se sweswi va le ku kombeteni ka mavala ku ri va tirhisa mavandla lama ku kuma swiyimo swi nga endleka va ri na hope ya ku ri aka Mayibuyi va ta kuma position yo antswa ku tlula xiyimo lexi a va ri aka xona aka MKP se mhaka yaleyo mina moni kombeta aka mina va yi va ri karhi va lahlekeriwa hi nhlonipho lowuya a ni va nyika wona a ni va vulavula kahle njhani na ku kumeka ni kombeta ku i munhu loyi a lwelaku vanhu ku va va nga kota ku vuyeriwa mara maendlelo ya vona Khabyani se ma wa kanakana hi maendlelo ya vona. Chekani loyi va tikatsaka na yena, ivi mi vona nongonoko wa tiphati leti a kumekeke a nghena a huma, a nghena a huma, ma kota ku vona ku ha swiri a va koti ku hlayelela, ivi va kota ku nghena aka nchumu va tiyimiserile ku kumeka va susumeta makungu ya nchumu lowu va nga kumeka va nghena ka wona. Loko ku ri kulukumba Floyd, mini Mutsonga mina ni cawuke xa humba. Mutsonga wa ximini va ri Mutsonga na vona. Mina loko swi ta amhakeni ya ku nyika respect aka nhlonipho, ni hava respect aka vona tanihi politician, mavana va hlonipha tanihi munhu wa ka mahonisi loyi a nga mutswari kumbe na nuna wa munhu na n'wana wa vanhu na buti wa vanhu, va hlonipha swinene. Mara amhakeni ya tipolitiki ka mina va lahlekeriwe hi nhlonipho, a ni va hlonipha mhakeni ya politiki. I nge koti kusuka ka position leyi va a va ri ka yona aka vandla leri va nga co-founder, leri a ri kombeta ku nyika hope aka vanhu lavo tala, i ya kumeka u ri karhi u tikatsa na vandla leri ngo fika hi swa tolo, ivi u lava ku sola malembe layo tala ya ku ringana level ya ku va u sevhile u hlonipheka. Kumbe se hela lembe i suka lomu u nga kumeka u joyini kona, moni swivula ku ri tatana nkovani phenipheni mi lahlekile aka goza leri mi kumekaku mi ri tekile ri hava vumundzuku. Loko ku ri ku a mi ri na ku langutela ku ri mi nga tikuma mi va xirho xo karhi amhakeni ya tipolitiki, mi bi kirepe i 1-1 i 6-6 a ku na nchumu xi nga ta huma kona xi mi vuyerisa ni khensini.
0: Inkomu i khenseni mfundhisi
3: ku khensa mina ekhalani
0: inkomu. Ya ku bini ku tekini swinene 0608875942 ni le makumu swinene kumbe kusuhi na ku va mehe ni chayisa eyi nhloko leyi nga buluka enhlekani mest abele mpfukini na hina hi tshama hi pfukile a ni tivi swi nga koteka ku mbulavulela henhlanyana
4: Antibi,
0: e matwana.
4: Ya, ndiri makhesela principal. Uto ndzobu ayiwi rimbambu rinwe. Ani vuli swona swa ku mina le ka yona. Kana ndzi tile tanga ka yona. Mina I'm neutral. So ndo payipi rimbambu rinwe. Kuna mthoso kunwani. Ndikoti ka kunwani. Na ngopu ta msongola kosi ka kun'wani hi ku ndzilo wa hisa vona veri a wu hisi wu kha wu hisa wu ta msongola se xivono endla leswaku ri munhu a nga ha swi tivi leswaku ime kwihi kambe ndzi ri zamani matimba hi ku mi swi ponile wa la nci swi nga misisa kona endzantano mi na kun'wani ize tipati ti tele so va humeti 1 va ka va ta ku hisa ende va ta ku hisa I am a man.
5: I am a man.
6: Ah, ni vuya kona, ni mbono ya kona.
0: a swi tiva
5: na tiva huma kona ni mboni ya swa
0: ya ne
5: wena loyi
0: exa miri yi rime timhaka leti
5: wa yi tiva grand fama kumbe wo dya
0: exa ne
5: loko nga yi tivi le ku kayeleni
0: ex
5: se hina hi tivaku vo hi ti chukachuka
0: miri yini
5: hei a yi twa swa ka mhaka mina se ni xi vonaku ka bava lavaya kahlekahle a vo tshamba va ti lavela plate loko va kuma ku plate leyi va phameliwaku yona a yi tlakukangi va rhurha phela laya kahlekahle a vo tiyela hi ku a ni byele munhu i ya lala ya ku kona laha ya phela kahlekahle vandla leriya i vandla ra muti a va kha va nga swi nangutangi kahle a hi ra tiko leriya hi ra muti leriya va vuyaku ka rona loko a vona loko va suka kwahala a va sukaku kona va tshame hansi va holisa nhloko leyi va kota ku vona ku va nga ndla yini ivi sweswi va nghena hala ka xivambu ho a swi ta swi ri kahle se leswa nghena na huma nghena na huma hileswo a wuwa wa ha swi tina leswi swi lavaku kahlekahle vona va ti lavela pulete ku va ti tshameliwele va ti dyela va va kahle leswaku mani a nga ndlisa ku yini haa a ni voni ku va haya hi swona a va tirhile sweswa va nga tirha swona ko leyi a va ri koho ku sunguleni kasi loko vo ti khomelelela kona sweswiwani kumba va fanele va ri yiniyini xa kahle ku hindza sweswiya a sweswiwani vo ti lavela pulete ndlela na yo yi nga yi kulu ndlela ya vava wena pfukarixa u nge se dya nkarhi lowu wu nga lunga wa famba u nghenanghena hinkwawo ndhawutandhawuta kumbe na laa nga ta kumanya
0: yane
5: ene nhlokomhaka leyi wena a yi fane yi nga ri na xikadyana lexi loko u yo hi tshika hi ta yi khoma khaza kahle mindzuku
0: mi nga vileli hi lava na ku va vuya John Papa Penny hi va vitana vona hi voxe hi tshama na vona laha
5: hayi futhi loko va ti kwalani hi ta vulavula sweswi hi nga ta vulavula swona
0: va tata Papa Penny hi ta va vitana
5: loko ku ri ku vata u vulavula swihi swo twala hi ku hi ku refu
0: inkovi kensi
5: hi swona
0: inkovu alright a hi tlangeni ti-voice note leti ti nga koho
6: ahee van'wana nga don ahee mina a ni la ku ta vutisa mhaka ya tatana nguva ku vana lava nga famba na vona va ku va famba na vona va lavela mitirho yo kha madiriva hi mabazi hikuva vona va amukeriwile aka mukhondo lekule va vuyini na phela vana lava a va va landzelela hi ku a va va byerile va ku mi ta vhotela mukhondo we sizo leyi mina ni nga joyina yona se a ni lava ku ta vutisa ku va tlhele va byela vana lava ya ku hayikho se a hi fambeni ya kaya hi ya joyina phati yo karhi na naswona a ni lava ku vutisa ku tatana nkovani fambelo ra vona ro famba va ya hala va nghena hala va nghena hala xana swi va swi tshamisekini na loko a ku ri munhu wa xisati a va ta lunga leswi va ndlisaka swona ke swo teki
0: ni ri yini yane va ri yini mhani
6: kuwa hala va suka va ya hlo mahala va suka va ya hlo mahala va suka va ya hlo mahala va dyondzisa yini aka vana lavatsongo xana ke inkomu
0: ta va vitana Papa Penny va tata laha
7: nhlikani khalanga
0: nhlikani Mr. Link
7: ya karhi ha hetiwa nhlokomhaka madon ma vona leswi nga endliwa hi Papa Penny mina ni vona ku ri mhaka ya kahle ngopfu
0: okay
7: why ni ku swi kahle hi bodon hina machangani ma swi tiva ku hi hava president kumbe munhu wun'we loyi a hi yimelaka a parliament hina lexi nga kona hina machangani i timhaka ta ku mihlovo leyin'wana yi ta kwala giyani ku ta kombela ku hi va vhothela loko se va vonaka hi va vhoterini loko se va ri na hina leyi va jika va hi komba xikosi na valava mk a va tini kwala giyani mara loko se va bona ku se ku fikwini le va sungula va hi komba xikosi manta ku matshangani maka hina a hi tsikeni ku jelezelana a hi navelelaneni swa kahle hi kota ku va na hina hexe hi kota ku tirhangela hi kota ku bona ku hi ya kwini voni mibyela loko hi khomana hi va xilo xin'we hi kota hi ta kota na ku tirhela kaya hi ta kota ku kahle leswi xotaka nga ya le kule a hi koti ku dlaya laku nhonga leyi dlayaka hi ya leyi nga kusuhani na wena yo yi nga ta ku lwela hi ya lweriwa njhani hi muhlovo lowu nga kule na hina wu nga swi voniku leswi hina hi tikeriwaka swona mani ta ku ingaku yona leyi mayibuya ya kona ingaku vanhu va ka hina va matshangani ingaku a hi to sapota yona hi vona ku ka mifumo yaleyi ya ka yona ya muganga va nga ka va nga hi pfuni na hi nga ka hi nga koti ku hleketelelana na ku tlula ku hi hluvukisa tinxaka letin'wana amakumu ka tona kumbe amakumu ka swona va nga endleli nchumu mani ta ku xiboho lexi va nga xi teka xa ku vuya kaya i mhaka yin'wana ya kahle ngopfu a vu hehli ku na le kingobeni
8: ahee dondon na ku twa dondon na topic ya wena mativa loko ku ri tatana pempeni va hanya milorho ya mina xiboho lexi va nga xi teka xa ku joyina mayivuya a ku ri milorho ya mina swa ni tsakisa leswi va nga swi endla ku vhoti ya mina va ta yi kuma lembe leri a mi ri na xikopo Maluleke kwala ka nkorhi ka tomi
0: Alright, a hi tekeni mingiselo wa ku hetelela enhlikani mi hi pfalela nongonoko
9: ahey
0: a hi minjhani
9: minjhani vava
0: hina hi tshama hi pfukile wun'weni
9: hi pfukile

0: Ma tiva ku loko kovana a suka ka ANC i suke yini? I suse hi xilo xintsanana hikuva Venda na Majanga a va nga ha ri na mhaka na hina. Na le palamendeni ya kona ya le ya Limpopo a va nga yi kati. A ya ka MK. Loko hina Machangana a hi tlharile a hi to tshama hansi hi hungutisa ku aka MK lexi nga ku susa i yini i ta kuma leswaku ku ri hi sweswiya swo fana na sweswiya swo lavawani fanele loko va sungula ku lavawani swi ri wena a hi wena va ka vona ku na vanhu mbirhi mi ri i xivambu na mani na nkovani wena ntukulu wa gombe na byavana hi le ku va sabateleni instate ya ku na wena i hlanganyeta ndzilo lowuwani wu pfurha lowuwani hi ta orha hinkwenu ku na ku hi yimela munhu leyi nga n'wi tiveku na le ka vona hi ku a tatatata hi ndlela kusukela hi 2009 mati kusuka kwini a nandzeni ku ta kwala Giyani a ye se fika ende timati leti nga dyiwa kusuka kwalaya ku ta ku ta fika kwala loko a ku ri na Mchangani nkarhi wun'wanyana a swi ta va swi nge Mchangani nyana a ta swi tokota lava va ka hina lava se na vona a va na mhaka hambi vo hi tlhayela hi nhongwa vo swi tiva ku loko va heta ku hiba vona va tsutsuma va ya kwini va ya ka vona hi nge va landzi hi yimbelela nghoma liya ya khale leya nkulukumba loko hi landza va lavaya kwale gangeni hi landza va lava loko va hesiya gangeni va ya makaena ku hi tlhelela kwini
1: i vana
0: a hi ndlela ya ku kona ni ku twa ku loko ku ri ku hi mpelampelampelampela tindleve letiwani lavo ka va nga boxaku ndleve a ni ri hina hina va ka va boxa ndleve lava nga boxa ndleve a va tela ku loko munhu a vulavula swo ka swi nga ri kahle swi huma hi lamboveni lowuwani swi nga ngheni la ndleveni hi tata yini hi ta kota ku swi vona ku hi ya kwini hi ya kwini loko ku ri ku hi a hi fanele i xilo xin'wana xa kahle ngopfu nkovana na xivambu i ni gwena na mani va nga n'wanyana mara va gwena va kwini na vamani mani va lava va nga hlangani hi hina hi nga ku ndleni ka yena hi hina hi nge swi nge nyawuli swi nge nyawuli hi nga ku hundzuke swimanga hayi khona manimani hayi ticheni mani hi langutisa kaya phela kwale ka inani kwale ka zulu leyi va ri kona leyi va ndlile va tikombetile ku ri volo va tekela xitulu lexi va nga xi endla lanwani lava lavaa va nga famba na vona loko va va byela ku a hi fambeni kaya vanhu va ta va landzelela va vuya va nge sali leyi va ta salela hini ku a ni ri a va ha ri na a va ha ri na inani a va ha ri na nhloko nhloko ya vona va yi hlongorile va loko va veke munhu loyi a nga ta endla yini loyi a nga ta hola palamende a hola hi vito ra nkovani a dyi a chura ya loyi a dyaku hi vito ra nkovani kovani a nga dyi ku vula ka van'wanyana va kwala kaya va nge loko a ka a nga dyi kumbe a landza plate a nga landzi plate a nwela tiku a nwela mani a nwela mina na n'wina na vona va lava loko a suka ka ANC ya ku hayi hi nga ka hi nga pfumeli hi le hetela ya ku vhota ku nga vi na Mchangani loyi nga kona palamende
1: i nkomo yi khensi
0: o khona
1: i nkomo
0: hi swona ku i nkomo na mina wa vo
1: i nkomo nkomo yi khensi swinene alright vayingiseri va mayiselani kahle mi hlayiseka mi tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi landzelaka loko a ri mina mirana fisuka mbilu ni hlayise mi hlayiseka mi hlayisana van'wanyana a hi hlanganeni ka siku ra mundzuku mi twa leswi nga mi khomela swona nhlikani.

0: Nikinsile kutsiri wangari kalanga maungu ya awarai ya naruga jisara FM rito rarishaka bangsiri Intlikane kulangu tseka ungu nkuleka wararei Premier wa shifunza ngulu shalipompo toko dala pope ramatuba Upurisalede na baaki wako montong wabo hobe Emo kiangeni wa majeka shikolo shalansisha mahote katsugura na munta Premier ilo angabulabula ngufweka kwa anakanyisa kubare kara enze labano laba amkerweke shibetele shalibohum laba kumbeke kika mangu yobaba shunene. Premier ilo angabar kara komba kukensa shunene kusugeka ubeati nshaka tamajam kule isambilu kungina mfumu anza ulu ya saranyo kungina mapurisa lukubare kariba enda wulab sisi zabone ya intlini kabano laba vikweke kubare kariba jileso kudale shungana chefu nkusini.
1: Marina Maju re ulebure chimedi wat maju mama sheu kiau diwaka kimere kumnyani upyo busokwa sokwa wa kutsibisha lu yemeledisha mietapeli wa rena mo province ya Limpopo awa the 7th administration ya kitima
2: na pilele no kwa ile politician ya bolela so sometimes re bitse bona ditsibi dinga
0: Kuyise mahlweni na mahungu ya awara ya naruka jisara FM maphorisa ya masemule hansi ka xifundzhantsongo xa Sekhukhune va pfurile nandzu wa vulavisisi ndzhaka loko mukhalabye wa malembe ya 44 vukhale a kumekile a lovile ndzhaku ka ndzilo wa matimba swinene lowu nga kumeka endlwini yakwe emugangeni wa mahlolaneng eka mixo wa ravumbirhi siku ra vukhumeka eka n'hweti leyi. Maphorisa va vitaniwile endhawini ya mhangu hi awara ni nga ku kwalomu ka 20 wa timinete ku nga se ba awara ntsevu endzhaku ka loko va kumile swiviko swa leswaku ku na yindlu leyi funguletiweke hi malangavi laha ku tshembiweke leswaku muhlaseriwa u pfurhile endzeni ka yindlu. Vulavisisi byo sungula byi kombisa leswaku ku vikiwa leswaku muhlaseriwa u vuyile ka rena musumbunuku hi siku ra 18 eka n'hweti leyi ndzhaku ka loko vusiku byo ni nga ku endzhaku ka loko vusiku byebyo byi koxile vutomi bye na endlwini hi awara ya nhungu ni mixo hi ravumbirhi vaakelani va vonile musi ni malangavi swi hume endlwini kutani va hatla va lemukisa swirho swa vaaki. Va endlile matshalatshelo yo tima ndzilo kambe khombo ra kona muhlaseriwa a nga kotanga ku va a ri karhi a ponisiwa laha ku vikiweke leswaku u kumekile a lovile naswona ntsumbu wa yena hi lowu nga kumeka wu hisi wu tshwile swinene naswona maphorisa va le ku yiseni emahlweni hi lowu nga kumeka wu hisi wu

xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Piri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone Stone urkuina kwe vafika bakumeka ka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp number teto kumbe uba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group laba iba endle ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: vuma vuma ya kutandi dali ya resumra kate mingzero wa jizir fame artari kare suka kate lika nkosa zanas dota famsir kate felike na master KG golf play for kona ndin kare su mingzero wa jizir fame ritue kate felike vera soulful ama piano kwa yuko vuma vuma ya kutandi felike lebra 26 kare sumle ruan alwa karuma kate felike na mweti riba rumili 25 minute mingzero ngini kate lika aurle anaru ilika nungono kubamba reloaded
1: Rosemary Shaya mahlweni leswaku wa ha ri ku tikiseleni ka tiko ra South Africa hi timhaka ta vugevenga byakwe aka lava nga tshama va tsarisatsarisa ka timhaka ta ti-insurance
0: va ha ri ku fambeni
1: ka ha ri ta ha ri ku vuyeni hi swin'wana leswi nga le ku rhangeni mahlweni eka siku ra namuntlha hi ta vulavulanyana swi tsanana hi swona Eskom M4 ra hava gezi ra kan'we
0: ku sukela votolweni a ri le ku fambeni
1: o sweswi ri kahle ri yo fambaka alagiya
0: ya otolweni a ri le ku fambeni
1: ve le ku tiyisiseni leswaku ti voneleni kwala Johannesburg ta ku byela na tindhawu tin'wanyaniki leswaku hi tihiki magistrate court yi kha yi bomiwa eka siku ra namuntlha tshimi timbirhi ta ku tlhelelanyana ndhaku laha hi nga ta va hi karhi wuya hi byela ku antswa leswaku famba yini nhlokomhaka hi khomile eka siku ra namuntlha namuntlha hi tlangela International Custom Support Day ti-custom letiya support-aka vo n'wina letiya mathosi i na bindzu ma vayingiseri va mina loko mi ni lava ku xava ka he wa ala
0: Jani u ndeta eri nkovani ho ya wa ha ri ko ho wa nghena ka leswiya swin'wana leswi
1: ani lani wana a vulavula hi national international custom support se mi ni supporta ni lava ku supporta mathosi as customer ya yini ta va he ra ala mathosi
0: a nzangi ni
1: yalini
0: okay
1: u teyini ke i teyini
0: a xitokwa xikolo a xikolo
1: tsandzeni u vuya rini hayi emahlweni hungunkulu emfoni ya ra erinkovani i erinkulani kovani mfoni imangulanga le ku beni ka bembele laha tikweni xikan'we na and then a hi ve hi swi katsa ndhawini yin'we ne ku na maheveheve mina we hina hi hlevaka and a hi se tshama hi hleva swi nga endli va ri weniweni ni va nikha ni swi hlaya kahle va ri AADP na Mayibuye movement na hayi weni ni nga swi katsi ngopfu ne mara leswi ni nga maheveheve i ku AADP na vandla ra Mayibuye Africa movement va ri swi nga ha endleka ma hlangana ndhawini yin'we ma endla xivandlani xin'we
0: ma khomana ma va xixin
1: va xilo xin'we leswi vulaka ku loko mo endla swo sweswo ti-chances ta Greater Giyani na Collins Thabane ti le nghozini
0: ya
1: leswi sweswiwani
0: i maheveheve i mavarivari ti lehe a hi tivi mara xikombiso xo ti nga ti ri endla ne i ku vona bodikulani kumbexani kokwanikulani erinkovani se lavaya va sukile va le ka vandla leriya rin'wana leriya so vandla leriya rin'wana rona ke ri fumiwe hi munhu loyi a nga laha ka Malamule ivi vona va laha
1: ene handle ngopfu swa Malamule mi swi ni tsakisaka i vanhu va machangani ne swo sungulasungula ngopfu ka hina a hi ali swi ve ko swo fana na matiko na mavandla lama ma ximoko va manimani mara sweswiwani wa swi twisisanyana ka nkarhi lowu hi nga tshama for 24 years hinkwayo ivi sweswiwani hi ta yi ta phika ngopfungopfu Mayibuye na yona ya AADP sweswi ku nghena ku tatani erinkovani wa swi ta swi nga tisa ku cinca aka hina swilo leswiwani vanhu lavawani va le kusuhani na hina ngopfungopfu you remember loko president wa tiko wa Cyril Ramaphosa va vulavulava ku ni lava ku tivisa ku ri a Giyani hinkwayo lexi hi nga xi fikelela i timhaka ta mati Giyani yi khome mati hi ku angarhela i ri ki yi yimisa voko
0: yi kaneta leswi nga yi dlayisa
1: hawa handle ka ku swi yi dlayisile yo ka

0: vita ra simu i mani mo hi teka loyi mingiseri wo sungula 106 106 hello
1: ndame
0: hi pfukile mpfukile na
1: hi pfukile
0: number
1: 2
0: number 2
1: trumpis ke kahule
0: inwe mani
1: he
0: inwe ma
1: I want this
0: ene
1: tshima wandiya
0: hey iwe wandiya
1: hey
0: e kese lokho the junior
1: and I was the I want to fuhula
0: eh
2: mele ukaleni man manje kujela
1: eh manje ke la
2: yivula soku mele ukaleni man
1: oh nikona Ninyanya sasa loko mona ngena anini fuhuliwa hambi loko siri tsana vakahi
0: sona oh ingoma mvule sona oh la kutiva ku imani se switwini ku imani jiki jela
1: eh
2: ikhesini man malek
1: esa sana sasa
2: eso ses
0: yivule so
2: mhm
0: ha ntwa ngari ne swibili kasi ha 060-875-942
3: Hello, Minjani.
0: Ipukile, mpukile?
3: Ipukile, babut. Number one.
2: Eh.
3: Iyo Oliver Mtukudzi. Maravitra rifimo kulo kwa kuyini. Ay. Ndivari huyo madio.
2: Elanga kuyini? Eh?
3: Vitra risimu ra litunyanyana mara Oliver Mtukudzi. Mata ina ririmu ra ala ku vula vitra risimu le.
2: So wa ri kota ku vula ku Oliver Mtukudzi.
3: A ni maswita swa na khana swi kota ku Oliver Mtukudzi.
2: Omo hla sweswi nga kwalano ke.
3: Ni swi hlaya kwini ku hava na gezi la. Ka swi hlaya. Ni vone le chumba. Da ku hava la yiti la hi wa xinyamini ku yo ji. Mara khundula ni kombe ku hindisa xilerisi. Fana ni kombe ku hindisa xilerisi. Leswi nga endliwa hi khundula ni. Khundula i boyiwini. Swo ka swi nge se fika mthethweni. Leswi swa ku boha ntsatsi wa munhu lowu le ti ebe mhani makuvele. Ivi khe ku nyamenyami nga niki na report. A mi nge se fika kahle tindleveni ta wena mara mpfume ku va yingiseli lava nga wupfa kahle ni va swi voni ku leswi nga swi endla ntsatsi luya wa vana ni a swi tshamisekanga
2: khesini la
3: ti swi tekele nhlokweni cancer i khihlamula ku a va ku voni pulani ku va hleketa ku va ku endlisa ku yini fana a ni swa twisiseka a ri kona
2: ha swa twa ni resayina
3: resayina loko swi koteka
2: swa feyila
3: swi nga swi bela xigaa swa pahla leswi a swi kahle leswi nga swi ndlisa swona
2: ende
3: no rivala masiku hinkwawo ku hindlisa xilerisi lexi
2: capo mamakeni luya hi swi twini
0: 060-875-942 itwe wena mingiseri
2: ko sala rin'we risimu ntsena mingiseri wa mina leri a ri khomeme we ri yini we hikwalaho nga kona kumbe hi tonga hi rona hi chayisela ro ka 19 wa timinetse ko sala minete yin'we leswaku hi ya u nga sa hi tona ne we ri yin kwala byela hi
0: 060-875-942
4: Hinda mathose mpfukile
0: hi pfukile mpfukile
4: hi pfukile khundela mpfukile
2: hi pfukile ngo umungonge yo khohlola
4: ani ani mweri mfata rito ni na mkhuhlwa
2: se muku ni ta yimela
4: vova mi ta kota ku ni twa
2: a swi twa muku ni ta yimela vona vanhu lava loko va ni asara ni va khohlolela
4: a ni yimela n'wina ni ta khohlola
2: khohlola ni ro hetelela phela ivi mi ta nghena mhakeni
4: number one Oliver Mtukudzi vuma
2: i mani lava
4: I mani lava ya
2: wow i mani
0: lava muka so yina so yin kasi
4: I mani tshalifile ani mathoso wa tikisela khale nongonoko lowu wani swo swi ni nga kota ku va nga kota ku vula sexherati ku Oliver Mtukudzi a va swi kumile hambi loko vito ra risimu hi nga ri tivi se heyi swo swi nga nghena mathoso heyi ya tikisela manere leyi
0: vito ra risimu hi rona
2: I saw it.
5: I'm going to go to the house.
2: Oh, nimbisela rona mana me hile.

0: valamulele namuntlha naswona u ta va wu karhi wu hlayisa mari loko wu karhi wu aka. Tikumelela Dumasteel Roof Tile hi 99.90 ya yin'we, IBR 0.4x6 meters e 399.90, fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va wu lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo.
1: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili beri u nga fambukaka va ri kona,
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: Prince Rangani mingiswa Jesus FM sibra kor twega bitwa ku zing zong na zeng famsira kahle vele ke da Ben the President Ben Mayengani na Dr. Joe Sherman ba gona vele ke ndin karisi murorero rifikiri jukumeta kahle ka 43 wa diminute mingiswa ngene kahle eka hour lia ya mune andakala kwe uye kahle mingiswa Jesus FM risimuleri ya kusika kahle ka Oliver Tukumtukuze risimra kona nga twa ku mutsere ndende kasika mena we ya mahlweni eka nongolo ko bomba rlo ndi chikamwe kangwe kena kwe la ngutara kahle na leti ya tibagwa ta vanda vanduma laba ya celebrity gossip ya langutara kahle na zona
1: swile mahungwini swinene la tiveka ngopfu nkulu wa munhu matimba ngoveni Ernest la tiveka ngopfu a wu swi tiva mavito ma kwe mfaloyi wa landzwa wa
0: ndzumba
1: mavito makwe hinkwayo ya helelini i matimba ngoveni Ernest a graduate mfoka siku ra tolo a University of Venda i swi leswi hi swi belaka ngopfu mavoko swi nge le ku kaleni swinene ngopfu ka tinqambi ta ka hina a heta lembe mfumo tlambe a hi graduatangi i swin'wana swa swo sweswo swi nge le ku karateni swinene i ri hoyohoye mfumo wa ka gaweni ra wena hi loyo yimbelela kambe swi rini
0: Masebo wa thawule
1: ni jona ro hetelela
0: na va mana
1: swa jona ro hetelela
0: oh elwi ha we yimbelela tingoma to vava ra vava pheleriya na va July na tinkatana
1: sweswani u ri mzamani wa le Joni ni ta va karata kaya wa va karata Joni
0: mzamani Joni na kama no wa va le Joni yare loko wa vula le bagata graduation ne kuna khale kumbe xani ke hono khale ka Miss SA yena ke Shando Fadzo Musita lwa celebrate kahle fela ke kumbe xani ka graduate ari kara kumse kahle ku graduate ka yena a university le ya le Colombia ka ska isa sande show ku msad magenta kwa ikho xi kumse leso kwa ikho se sheti ndi magenta show na ta dzonzo kumbe xani ka u gimeti ndi dzonzo ta yena vele ke a ndzawula le Colombia ibe a ngena kahle fela ke ka swenge swa mabulu langa fika upload kahle swinepe swa yena kumbe stompe aba ambale kahle magaweni feleke a ama upload kahle ka Instagram la anga vuya vanhu votala feleke va tsuma kahle va ya va ya va commenta koko la ka skele va upload kahle swinepe leswi yani mingisiri if ka siya kahle feleke na swiritwani swa nga swi tsala kahle xingezi a ku it is finished I am overcome with so many emotions I am so grateful to have been able to do this iva komisani magenta ku ikhona ke a hi swoswontsena mina ni ta va ni kha ni huma kahle etindhawini letiya ta le Colombia wisdom decide net MPA concentrating in international finance and economic policy I have now require the HNAV league yeah ka ho makahle vele ke na swa kahle sasandi xiwa sibeliwa mandla ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ku kumisani magenta kwa ikho swa tsakisa hayi ku ioveta a va tekeriwa nhlokweni ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga a vhe a va a tshika leswin'wana a langutana na vumburi bya yena i se dyondzo ta yena mahlweni i ri wa vuya Colombia a tlhela va heta va faka mapoto na swin'wana na swin'wana swa kahle kwa ikho swi nga handla ku tlangeliwa siku leriwani loko a tata va a vuyile
1: ene lalina
0: tshame va miss what the year i xibumba
1: misisi ke
0: natural a xi lukangi
1: sina le kombelwa ku yo ya yini vanhu mali ya msisi
0: wata loko loko xi bona
1: xi jikisi
0: isa sana man akuna so tala xi nga switirisa mara
1: ana xi kamangi la nga tsama ni vana yo wa itsunduka
0: ai kamwanga yo hlambiwa
1: yi basa
0: yi va kahle a xi vekela ngi minwala
1: a xi tolanga podo na pafu
0: se ka si
1: tolanga polichi
0: and i miss former Miss SA we can see
1: my sister
0: Sfambayin
1: Satvayin tikani ku huwa man bona ni Miss South Africa yendlini
0: yeah kasi loko tsunga kahle xipano xa Mamelodi Sundowns ka zikura tola na kambe abazitakile vele ke le OR Tambo le vakomisani magenta ku rikho va Morocco a va se va niketa vele ke Clarence ku va nghena kahle tikweni leri ra vona i nga ri tiko ra Morocco ri na switorituritorituritori nyana va tsunika loko xipano xa Senegal xi va xi va hlula ka ntlangu wa ku hetelela xi fike va suka va ya va kho va complainer le ka SAFA le kumbexani tiofisini vakomisani magenta ku vona ke va winini macheliwani lela hi lava va nga viwa tekela Senegal Cup se sweswi
1: mtsepa a tsandzeka ku va na rito
0: se sweswi va endlela yena Petrus Mtsepe laha a fanekele tolo vatlangi va va Mamelodi Sundowns va fikini kumbexani ke namuntlha va fike a Morocco kahle va wisa va kuma nkarhi wo wisa tolo va fike a hi tivi loko ri va vuyile endzhaku kumbe va wisile va fike va tlela kolomiya a airport na mara tolo a swi ri ku tikeni kuva va hundzela kahle atikweni leri le Morocco kasi ke namuntlha va kumisani magenta ka nkarhi wa sweswiwani kumbexani kolomiya ke voma 12 yena nhlikani a va suka ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga va ri karhi va kongoma kahle vele ke tindhawini ya tale Morocco ku ya va lava va tlanga kahle vele ke ni ka nenge wa umbiri eka ti final leti ani geta khapi yona le ba ku khetla ngelo ka tlimixer wa Jesus from eka sikuleria ram dlibele ba tla ke mdlibele mdlibele isoda ne
1: aba ba win Spanish Paris Saint Germain le xitiveka ngopfu PSG kusuka etikweni ra France xitekile xidlodlo xa mintlangu ya league ya 1 le tiveka ka hi vita ra Linkwa McDonald yanguva ya lembe ra 2025-2026 mphikizano wa mintlangu le ya League 1 kumbe League McDonald ya lembe ra 2025 akuri mphikizano wa makume nungu wa 88 wa mphikizano le nga matimu kusuka le ya France kusuka eka malembe ya ku hambana xipano xa Paris Saint-Germain PSG xti ngeterele swidlodlo hi mintlangu leyo tala se sweswiwani xiva xi kha xi kota ku fikelela kume mune unga 15 endzhaku ka loko xitekele swidlodlo ku hambana ka xona swilo leswi nga le ku karateni mfolo 14 years hinkwayo va karhi va teka lembe na lembe swi kha swi fambisa swo sweswo hi ri hoyo eka siku ra namuntlha ku swi twisa swo sweswo wa ya mahlweni kumbe ni teka na
0: lexiwani
1: xipano xa Bayern Munich kusuka etikweni ra Germany xitekele xidlodlo na xona ka Bundesliga eka nguva leyi nga le ka yona ya 2025 na 2026 mphikizano wa mitlangu ya lembe leri nga le ka yona ya 2025 ku fika 2026 a ku ri mphikizano ya 66 eka mitlangu ya bolo ya milenge etikweni ra Germany kusuka loko va simekile malembe ya nhlaya lawa ya nga hundza mphikizano wa lembe ra 2025-2026 simekiwile hi ti 22 ta n'hweti August 2025 ku fikela eka 16 eka hi ti 16 ta n'hweti ya May xipano xa Bayern Munich xi ngeterile eswidlodlo ku fika eka 35 ku nga 35 endzhaku ka loko xi tekile swidlodlo swa ku hambanahambana ku ta fika swo sweswiwani loko a nyikiwa chance nakambe eka hungu rin'wana xipano xa Inter Milan kusuka etikweni ra Italy xi tekile xidlodlo na xona xa mitlangu ya Serie A eka nguva ya lembe ra 2025 mphikizano ya mitlangu ya Serie A wa malembe ya 2025-2026 lowu nga simekiwa kahle hi 2023 ku nga August 2025 laha ku nga fika emakumu eka n'hweti leyi nga le ka yona ya ti 24 ku ta va ku ri mugqivela i mugqivela ro sota 24 ne i ta May xipano xa Inter Milan xi ngeterile swidlodlo na xona swa ku ringana 21 swin'wana leswi swi nga le ku rhangeni mahlweni ahiyeni mahlweni hetelela hi xipano xa Barcelona eka siku ra namuntlha na xona xi tekile xidlodlo ka lembe ra 2025-2026 mphikizano wa mitlangu ya La Liga lowu nga rhwala mitlangu ya ku ringana 37 wu simekiwile hi le hi ti 15 ta n'hweti ya August 2025 laha wu nga fikela eka emakumu eka siku ra mugqivela lowu ya sota lowu ya ka wona u ta va ku ri ti 24 eka n'hweti ya May xipano xa Barcelona xi ngeterile swidlodlo swa mitlangu ya xona leyi nga ta va yi kha yi endla 29 ku wina hi mfumo swilo leswi nga le henhla loko hi nga vulavuli ngopfu
0: hikuterwini
1: loyi hi yaka wo kumbe xan sota hi Saturday ku ta va ku ri ti 23 xipano xa Orbit xi ta va xi kha xi hlangana kahle na xipano xa Orlando Pirates ivi Kaizer Chiefs hi 3 o'clock yo yaleyo xi ta va xi kha xi hlangana kahle na xipano xa Chipa ivi hi kuma 3 o'clock yin'wana Durban City xi ta va xi kha xi hlangana kahle na xipano xa AmaZulu hi 3 yaleyo Golden Arrows yi ta va yi kha yi hlangana na TS Galaxy hi 3 yaleyo futhi Magezi FC yi ta va yi kha yi hlangana kahle na Richards Bay Marula Galaxy yi ta va yi kha yi hlangana kahle na xipano xa Stellenbosch Skukhune na yona hi 3 o'clock yi ta va yi kha yi hlangana kahle na Swelela I mitlangu yo hetelela
0: ka Betway Premiership
1: leyi nga ta tlangiwa kahle hi mugqivela leswi nga ta tiveka ku Orlando Pirates, Sundowns, Kaizer Chiefs hi swipano leswi swi nga ta swi ya tilwela timhaka ta league swipano swo hetelela swi va swi kha swi tiveka ku i vanhu va relegatiwaka top 8 yi nge he vulavuli yona Chiefs automatically entered ya vulavuli hi swona hi swo swi tsakisaka varhangeri va Kaizer Chiefs ku hambi ko va yi 9
0: ngenile top 8 ko nakambe ka Spanyol Vesta aba ari karhi a tlherisela kahle veleke ka loko valandzeri va yena kumbexana ke valandzeri ka swiyenge swa mabulu va watsara swo karhi kasi ke ku na siku leri ka masiku mambirhi lama hundzeke ku ve na vanhu vo karhi lava nga fika va tsara kahle veleke mahungu yo karhi eka Excel lava nga fika va vutisa kahle veleke leswaku ri kuya hi n'wina laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga, mi hleketa leswaku Casper Nyovesta a nga va un'wana wa swiyimbeleri swa hip hop leswi nga ta yimela tiko ra hina ra Afrika-Dzonga na. Kasi ka kumisa timhakeni ta ku hayi loyi a vutisa i nga ri elenyimpini nyana lowani. Kasi ke ve ra swi tika nkarhi vhele ke munhu wo fana na Casper Nyovesta va tsutsuma kahle a tlherisela kumbexani ke ku a hlamula kahle vhele ke xivutiso lexiya xi va ku xi vutisiwini. Nakambe ke wa kumisa timhakeni ta ku yena hi yexe i twa i nga ri a nge le khomweni ka kahle etlhele leriyani kumbe ka vunangala bya hip hop eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Vanhu va tshama va ri karhi va n'wi write off hi ndlela yo yaleyo. Kasi ke Casper Nyovesta a fika a hlamusela kahle vhele ke a ku hayikho how is that pressure put on me now when SA Hip Hop says I'm not the one? I'm the one guy that wrote off and all the time, no matter how good music or the number are. Ileswi a nga fika vula swona ekasi ke ku abatlweni a tlha kombisani makenta ku ariake kusukela sweswiwani mina mi nga zangi mini hoxetela ka swa n'wina mihlahla lomuyana lomuyana lomuya ve ni luya nga ta tsalela kahle tinsimu ivi tinsimu ti chayiwa swo tala leswi mi swi vulavulaka hi swona mani na mhaka na swona nakona a ni nge pfuki na mina ni yimele tiko ra Afrika-Dzonga ku swiyimbeleri swa hip hop swi tele. Casper Nyovesta va vula a vula sweswo
1: loko wa ha vula swo sweswo since ku lovi aka music wa yena u yi hasi swinene yena a nga va a haya henhla mara loko se hi langutisa popular va kha a tlangiwa kumbe na ku yingiseriwa swi n'wi yisi hasi swinene because a ku ri vanhu lava every year a va dumi hi ku ndlela na beefy kumbe va gegana ka social media ku wena sweswi ku ndleka yini mara loko u ta ku lovi nkulukumba luya swi n'wi onherini swinene a swa ha n'wi fika ngopfu swi n'wi nghenisela na timali montaya phela a heta vhiki hi nga vulavulanga hi Casper sweswiwani mara nkarhi luwa a ka ha ri vonavona a u ta twa ku namuntlha u tsali ku yini Casper gega manimani aka a ku yini swi ku yini yini se sweswiwani makulukumba lava hi ku a va ha ri kusuhani na kusuhani we kona ke
0: hamiseritani mi ngiserisele kahle veleke na ntlhanu wa timinete ya nghena kahle eka awara leya ntlhanu mahungu ya ku hetelela maawara ya ntlhanu ma ta ma kha ma landza kahle na rimemba kumbexani ke mahungu ya ku hetelela masiku ma ta ma kha ma landza kahle na rimemba ka awara leya ntlhanu kasi ke awara liya ya ntsevu u ta va kha vuya kahle na nongonoko wa ta muganga mina we hi le ku fambeni ka radio ya wena u yeleta kahle veleke risimu kusuka kahle velekele ka the chosen one mahu a kha fambisele kahle veleke na deepsen king talkzin eka risimu ra ya ri nga thiwa vili va ku ngilimele andaka leswi mahungu ma ta landzela kahle na rimemba ngoveni.

0: Pesu, Chigwani, Bangalala, Zimpesu, Yabasati. Unga teish tolo shaina, utatubunele weshe. Eku mimiri, na yona yitele ku ambana na ambanana. Unga ifone lega 063-433-5834. Kumbe 064-700-2558. Epalaburwa, hikumeke doro beni. Nelson Mandela Road, Old Metro Building, Kusuna Cash and Carry. Kasi agiani, hikumeke Keto Street, opposite la Dumadwe.
1: Madyanzo traditional healer Dr. Giligili buru ngofambuka kaya parikona
2: bapuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kuma eka 079-968-9174 Madyanzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
3: Enzelela Dumadwe gyan na malamlele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters e 399 90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Putisa kwala shtolo La Duma Where you save and score Capitec is an authorized credit provider An FSP Initiation service fee Nashona Kuna shipimelo

0: Alright, siyazo gaming sera 23 minute ingene kahle veleke eka awara liya yanthlan kwana singwan la ihlene ra technique ngalo samsekwes kweswini mingsera jservem siyai hina kupfumena ku minsuku ta kha uri karhi kuma vuhashi bya wena bya quality hloko mhaka kwala ni khondula irini
1: hloko mhaka ya mina we yime hindlela hiwa vari andangweni upfuneka kahle ngopfungopfu loko kube u tiva munhu loyi a tirhaka kwalano xana i ntiyiso ku fika kwihi mhaka leyi ke naswona swi tshama swi ku humelela va pfuna van'wana ku ve wena a wu rhangeli ke
0: andhawini
1: hileswiya swo i ya a police i ya ku certifyini ivi va fika va teka lavan'wana kuma ku number one sweswa swa ku taniya i tshama hi rhangeleleliwa na munhu va fika va pfuna maxaka u nga ha va tliliniki maxibedhlele etindhawini ta ku hambanahambana endlini hi swa wena
0: 060-8875942 mingser moyi miteka hi twa 106
2: halo
0: manchumayila
2: ni khwati muhle
0: hi pfukile mpfukini
2: hi pfukini hayi nhlokomhaka i vutomi bya siku na siku hayi le ku hlanganini naswona leswi tshame swi ni humelela hi lomu swi rhombarhombeni hi kwalomu kaka va home affairs hi kwalomu titlilinikini wo n'wi va munhu a ta tistrata ka ni kombela ku ya vona sister swimanimanimani ya n'wi tekele khale fayili loko a huma ni hambiloko se humi n'wi va ku khome maphilisi i ta n'wi tekela
0: hayi nge ze n'wi tekerini
2: i nge ze n'wi tekela loko va nghelela
1: njhani ku ve maphilisi ya fani
2: ina no nika xikombiso ku a ta n'wi tekeli ti n'wi tlherisaki wa kota nyana ku twisisa nyana mara a ni ku dzemba ra wena ra kota ku twa
1: a na hi twaku u nga n'wi tekela
2: no vula ku ku ya hi
1: tivulavulaingakata munhu a ku rhangela tliliniki ku ve hamiwa teka tiphilisi ta yena
2: ende ka xin'wana xa ku mindlayini loko a hi ngo loko se i swi vonini ku munhu loyi i yo ni rhangelela hi byo vuyiyiyini na kwale mavhengeleni swi stani ma swi vo hi ka ku yiyiyini ma ha ta ndla yini
1: vitwi
2: a ku na ndlela yin'wanyana yi ko ku n'wi nungutela a xi hundleni mi vuya ti-BP ti ri henhla va ta ya ku ngetelela maphilisi hi ku hi lakalaka ku hindza mpimo a swanetse ku tlakula matihlo langutisa hi ta phakela lama u nga landzi wona hi sweswo
1: ni ku twini
2: eya
0: alright fambi 060-8875942 famba mingisero GSFM ka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka hi nga ha landhawu un'wana wa mingiseri laha mo hi twa leswaku lavowake vona va ta va hi khomeleni 106 mi le ka radio
3: good
0: masenyana
3: na my boss of only one
1: yes the king
3: fan my kusumbani fan khwiri ku kumuka
1: ya n'wina
3: hi vanhu va madyelo
1: from bumba
3: hey man ya twala mhaka na n'wi byela kanjhani i rhanganyeta kanjhani ni vone siku rin'wana na xikwembu n'wana na n'wana kha a tlanga fasi kwala xiukuse se i kume mhini ri ra one vo ze va khoma kunene so hi vona mhaka va fana loko a yimeleki yime ku hi ku va ngheni va ta ngheni hinkwavo va ku file holo no va kha va rhanga hi one by one wek a ni we nghene kereke ku ta
1: un'wanakerekeamungavulangi na
3: swe
1: kereke mfa mi nga vulangi nimitwi
3: se a ku lwiwi a yi nga rhombi
1: nimitwi
3: hi swo sweswo
1: hi ku wewa ku pfulela kuxani moexa wena loko ku ri na u nghena eka nhlokomhaka hi va hi kha hi vulavula kuxana wena u tshama u ya ndhawini va ku rhanganyeta na va ku rhangelela endli hi ni swo na swa ku ri ndhawu ya le kwihi a hi vulavuleni teka na valavi mpfu
0: 106
4: ahe njhani
0: hi pfukile mnjhani
4: ahe xava
1: yes choma tirini la
4: hi khona njhani xava
1: yewo
4: hina va hi rhanganyata ngongo wa titliliniki loko hi votisa veri hinkwavo na manese
1: va ri a ku na yini
4: ve ri a ku na manese
1: o
4: ku na vanhu va special va fanelaka va hi rhangelaka hina hi ku a hi vabyi ngopfu
1: lava va sendeliwaku sms va ku tiphilisi ti vuyini
4: ee
0: 0607 5942
5: Vanhu va hino. Mijani na.
0: Hi pfukile.
5: Hi hlasiwile, lavan'wani va ngo huike.
1: Le ku pfumeleni, a mi swi tuxingo ndhuluwundhuluwu ni busy na xona kwala.
5: A ni ta ni munhu wun'we ntsena. Hayi mhaka ha yi twa.
1: Ya leyi.
5: Swi swa humelela, mi va na mpundzu na 8 hi fika hi tshama hi tshamu. Hi tshama 1, 2, 3 vanhu lava taka vo fika va nghena hi lava ya va huma. Va nghena va huma mati va half past 10 za hi ba mahuwa yan'wana. Loko ka swi ku humelela hinkwalake va ri hayi vanhu lavani tifayi ta va ti humesiwe khale. Loko ma ta ku cini loko mo heneka tinambara ta kwalawana yena yi ta va mi humeserile. Hi ku hina yi vo tala hi swi tivi ku mi humesa tifayi ta vanhu a xihundleni. Ma swi vona. Se hina hi ho butela ma.

0: mala lawa tena yena etise mala loko se fika lente ka doctor ka doctor ebe a ngara vulavula na sisi un'wana ni ku ha ku ri hina hi vulavula na vanhu va n'wina loko mi vona vanhu va nga ha tela ka n'wina dokodela vanhu va n'wina va humesela vanhu tifayili lava nga fika va fika ku ndhaku va fika va teka va kuhu va pfune na mpfundu se ma swi vona ku ri hina hi ta va ha hlupheka ku na yena hi te mali hi tise mali na doctor ya ku hayi hi ta vulavula na vona loko ni nga swi tivi ku sweswi encincile nana a ni nge kona ku koti ku vula na vito ra yena
1: a mi nga n'wi vuli n'wi
0: a ni nge n'wi vuli xena yena i te ni ta vulavula na vona va tirhela ni ku loko mi n'wana vanhu se va nghena ka madokodela laman'wana mi nga ha kwati hi ku vanhu va mi onhela business ya n'wini munhu a nga ka a nga siku na mpfundu a ka doctor ivi munhu a ta ku byela ku hi pfune khale hi five a sala ha tlela ya zumba leyi
1: mi endli kahle mi nga va kupa n'wi
0: hi swona vanhu va hina a hi nga va kupa ho va byela ku leswa hi swi lavi eyi sweswi va ni u buta hi mpena na mpfundu na ku titimela lowu o a swi twala leswi swo munhu u pfune na khale
1: nga ku yo vabya tolo
0: maswiswi swa mari swi nga ku van'wani va tekeriwa hansi ku na va special ma ni pfumile sweswo
1: ni mi twini mhana mina
0: hlayisekani hi le ku swekeni a mi tinkombe a mi lani kapu
1: mukapu wa vusiku lebyi ka ma hi nga ta duma
0: mi nga tlelemba vusiku khwiri ri vekulinyana
1: Hawu tata mathosi.
0: Bye bye.
2: Alright, Ivab 060387
1: 5. Mathosi nona lama lo a wopfa we endle mukapu keg. Fa hida wo wa endla vuswa.
2: Wa chuluwa mukapu muna pa kapula kapula. Ani vandla swi swakona slow. Pa slow. Hello.
3: Ndawini.
2: Ahi.
3: Njani na?
2: Pukile mpukile.
3: Hi hombere ka kona mi right ne.
1: Hi kahle mu righti.
3: Loko mi ri bona mina ni boma ya swa endleke ni hlangana naswona several time aka bungi hina tliliniki mativa loko a va tirhisa system liya ya ku nghena hi number hi tinambara ku fanele ka majosi va tirhisaku system liya ya tinambara a swi ri kahle ngopfu se ku nghena muhulahula un'wana na un'wana loko a fika i to fika ku rhanganyeta hi ku a ni hambi na tinambara mara ni ze ni complain ndzeni ya ku ni na lava metrol ku kasi se hi ngo rhangeriwaka ku va ku ri ku humeleleni ka yini na ku ri ku a veka ku layini hi ku ya hi leswi a yi fanele yi tshamisa xiswona mara ntiyiso wa kona i ku a va fanele kwalaya ka security lava veka tinambara un'wana na un'wana a nghena hi nambara ya yena a ku nge vi na ku holova ya yena ku nge vi na ku kwetlembetana hi ku un'wana na un'wana yi ta ku mina ni landzela number manimani un'wana na un'wana na yena ku ni landzela
1: manimani mara swikulichumu sweswo mi nga mi ri na tinambara mi rhangeleriwa
3: a nge rhangele loko hi va hi tshame ku ya hi leswi hi nga nghenisa xiswona
1: fela lomina hi wa hi musumbunuku ne ni yi tliliniki yin'wana ya hala ka hina ya ka mukhomi ne a ni u rhumiwa ku a tekela van'wana tiphilisi ni ti na ngegeda a ni nyiku nambara yin'wana hambe number 50 loko ni nghena waku i khundula hayi va nyizeleni se a va ri na tinambara vanhu lava hinkwavo mara mhani nyikiwanga ni yi tirhisanga na nambara yaleyo no fika ni nghena ni teka leswi ni tekaku ni famba
3: ni tshama na mina ni tshama ni endleriwe sweswo ni nghena mara un'wana na kona u lo complain ntsena mara a complain-la exihundleni vani hikwalaho ka majosi va ku hayi hi general hi n'wina ni ku hi mina hayi va fika va ni endlelanyana ti-favor nyana ivi papa lowa mvhendele ya complain ya ku hayi kasi mi tirha hi ku tivana na hi ku na mina i khale ni fikile lawani kasi why mi rhangisa loyi wana a ha ku fika ku ri ku ni kume kwala na se ivi ku ya tirha tisori kwalayo mara mina already se ni fambini
1: khese swinene la
3: danki general leka ntshuxi ni khese ngopfu
1: khesen swinene kusuka ka general kusuka la ka ntshuxi laniwani a hi fambise swoswoko swo sweswo mani na like ro folafola tilayini swa ni kalela mfu mina u hundzisiwa
2: 106
4: matoni
2: ahe
4: Okay.
2: Ahe.
4: Khundula.
1: Kokwani.
4: Ipukile.
1: Ipukile ngo bona.
4: Ah, ipukile. Maka ya swibedhlele na kliniki ya tika khundula. Ya yi tika ku pulana mpimo leyi hi n'wanyani nhlokomhaka leyi a ni tivi ku yi ta hela na mani wa vona ku yi nge heli as long ha ha ri kwala ka nhlonge ya ntima a vanhu va lava ti lawula ngopfu va ta u nga fika a xibedhlele ne hi mafayisi u ya tshama ku za ku ba fayisi. How do you like?
1: As kohle.
4: Eh. Se, na kwalomu titliniki swi tano. U nga kuma ku tirhisiwa tinambara 30 ya number 1 ku ya fika ka 1000. Mara leswi nga ta humelela hi leswi. Loko mi ya mi nyikiwa tinambara, va ta fika va mpaka nkarhi lowu ya mi tivaka ku fanekele ku sunguliwa hi wona wa 8 o'clock kumbe half past 7. Va nge sunguli hi wona. Hi ku loko a va sungula hi wona nkarhi lowu ku sungula hi wona i ku va vanhu va ya bohiwa laha wa swi vona loko va heta ku bohiwa swi vula ku va ready ku nghena ka dokodela mara va ta mi paka va nga mi bohi va ya mi bohi hi nkarhi muni loko va pakisesese eku heteleleni va ku va ya kuneni ka tiya va mi sisa sweswiya a na va se mi boha hi xin'wana xikhalo xikulukumba ngopfu lexi xi nga kona ka tliliniki na xibedhlele ene loko wo swi langusa kahle kumbelani ku vona laha loko munhu a suka ka muninginisi hi bazi ivi a ya huma a xibedhlela hi sikisi u ya khandziya yini a hi ku n'wana wa xikwembu u fanele a ya safareka a za a ya khandziya na movha wa rhongo wa ku va a kumele fita a ku ni ta fika kaya va ya va dlaya hi safe ku hikwalani
1: a ku safe man
4: a ku safe because a hi na vanhu a hi na vona vanhu vo tirha loko hi teka timhaka ta ku tirha hi nghohe kumbe Bruce Cup va ta hindzetela vanhu kwala ku vanhu lava va bukiwe nkarhi muni you cannot know va vuya va khome tiphilisi hala va hindza hikwala mi nga kona
1: kesi swinene
4: a va folangi layini a mi nga yi ta gonya BP condoni
1: yi ta tlangana
4: sa nkarhi laha nkarhi ku ni ta tshunguriwa rini
1: hlayisekani
4: nkarhi wu za wu expire u langa u famba u nga tshunguriwangi mali ya wena leyi u nga ya yo xibedhlele fushu
2: emutwini
4: bye bye
2: thank you. Right, ya mahlweni mi ngiseri ka 060-8875942. Ikona kwala ka xivondo 106.0. Nga bakahle riqingho kumbe u rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito mwetu lavo wa ku vona ke va rini.
5: Ahee, vaxi. Ni tshama ni rhanganyetiwa kan'we a tliliniki. Se loko va ni rhanganyeta, ene a ku nga ri ngopfu ku rhanganyeta, ingaku i nawu wa kona wo loko ni ya xikalwini xa vayimani. Ku rhanga lava va ta ku na vana lava va 3 days va nghena before va sungula ku kala n'wina va vayimani se siku rin'wana ni swi vona ku yi ingaku ni nge swi koti kala ni vona ku ene vanhu lava va ta ku ka 3 days va tele ni ku pulani yini a ni sungula ku rhanga ku ni se ni ya ka labour ni konya va tshika lava va 3 days hinkwavo va ta ni attend ni ze ni va ni vhujela yini nghena xikalwini ni heta ni muka ni ya kaya
2: yi endle vutsotsi
1: i vutsotsi byikulu hi ta foyinela regional court
2: pfunana hi ve va nikana nambara
1: kombo u yi teka screenshot nambara leyi hi ku ku na munhu hala anganyeta ku va na hemba ku hi wuyimana
2: fika konyakonya
1: hi hemba hi wuyimana
2: sweswo hemba hi swoo sweswo
1: va ku next
2: 060 va ya riqingho mi ngiseri twa wena swa ku ri yini eka nhlokomhaka kasika i 420 minute yi nghene kahle eka awara leya ntlhanu 060-8875942 ngo mi nga rhumela kahle mukandziyiso n'wina marito akha khensa swinene ngopfu ngoveni mafasi na wena ke khensile vuyingiseri bya n'wini eka nhlikani wa siku ra namuntlha vetsumela kahle ka xiyengele xiyani xa ku navelela kumbexani ke nga se navelela.

0: Shuibaka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya sukura na mutlhaya va hi karhi ma amukela etindhawu hinkwato ta lamupfuleleke xanimoya xa n'wina xa xirhandza xa GCR FM ka madyambu ya sukura na mutlhaya nongonoko ta miganga kasi vito mina ni rimemba nguveni jara valandzwala ya nga ta va hi karhi fambisana kun'we kusuka kahlela ka awara ya ntsebe ku ya fika kahlele ka awara ya nkombo siku i siku lera ra vumakumembirhi ka n'hweti ya mudyaxi ka lembe ra 2026 loko hi va hi karhi hi langutisa kahle leswi nga ta va ikari swi khumbeka madyambu ya sukura na mutlha maphorisa ya make eka xifundzhantsongo xa mopane ya lavisisa nandzu wo dyisa yindlu premier wa xifundzhankulu xa Limpopo dokodela Pope Ramathuba u burisanile na vaaki i va majana kambe hi nga khumba kahle le ka maphorisa ya masimulo eka xifundzhantsongo xa Skukune va le ku lavisiseni ka nandzu wo dlaya muvulavuleri wa vandla ra African National Congress exifundzheninkulu xa KwaZulu-Natal u vula leswaku ndyangu wa Sindiso Manqaba va lava tinhlamulo nakambe nga khumba kahle le ka vaxiyenge xa huvo ya vuchuchisi xa tiko xa NPA va bakanyele kule ku va va karhi va nga fikeleri mintwanano ya muboyi wa Vusmus Kate Matlala nakambe nga khumba kahle le ka vandla ra umkhonto wisize ri tivisile ku cinca ka swivandla swa vurhangeri i swiviko leswi nga ta va hi karhi hi swi langutise ka madyambu ya sukura na mutlha swin'wana swi nga va swi karhi swi landzela eka nongonoko wa ta miganga ni nga va rivali ku khanyisa kusuka kahle le ka xipano xa Bambari Loaded lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene swi veka kahle le ka ntsevu wa timinete ku bile awara ya ntsevu loko hi nga se va hi karhi hi ya emahlweni hi va hi karhi hi hundza hi landzaka sweswo nongonoko wa ta miganga wu ya emahlweni riperile
1: FM rendzo wena hintlela xindzuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe wa 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand hey i society yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe lembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapaci na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Schosese wholesale endhaka magezi Hardway, nele Karsaba e Kambako Village, nele Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani, e Joni hikumeka Extension 4 e Parliament Street, opposite Botley Store kusona Ravi Ridge, e Ivor Park hile Extension 3 e Freedom Drive, kusona Police Station nele ka Dr. Nyiko Medical Center, nele Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School, tikele nhlokweni leswaku, hipuisa varhandziwa va n'wina kusuka e Joni hipuisa Limpopo mahala, wishokoshoko, 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance Hekati kasmende ta Armarubela Funeral Services Na mwena mlabaka kujoina Milem kiswa kanganyisi Lepsu intuwa kaiba mwana bakale kabatirwa hina Minka pfumele kwa kela jpukwa nisha mwena Eshtarateni kumbe loko munu amtela ekaya Hakela mtena eto ofisi nta hina Nale post office egiani Nalo mitendela kakona Tena loko kurna mwavaya Armarubela Funeral Services Vikanu kanganyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
2: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru ngofambu kaka ya barikona
3: Bapuna ika kususa sinyama Kutungula banu mwoshongurisa ya mmoya Kutungula munu uchanga na nshoko Kususa mwayo teru wa wanuna kumbe Wasat nivisiku Kusimeka lukunga kumingwana Kubia minti Kushongula mwayo lukui kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya kuambana na kashona Kutungula milengo lukui vava na kupimba Tikensa tele nzeni kama kwiri Kupula mwa business Kupfula dilagi ta munu Kutsungula nyoko kufretela Kutsungula shilumi Kutsungula lava tigelu waka Kwefe mula kunga jifuba Kubuisa muranzu wa wena Wakale Kunga love back Kutsungula stroke Nalava ngana di joint abona Tinga tsikeleleka Vatsama katukulche Patsungula Kupanduwa insho kwenga yimi Kupfula mwe o profeta Kutwasisa bunganga Kupfula lava ngapaleru wa bunganga Kupalula mpufu mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope Traditional
0: Swibeka kahle leka khumera timinete kubile awara ya ndzibeka madambu ya siku ra namuntlha tlhela mamukelana kambe tindzawu hinkwato lampfuleleke xiyanimoya xa Jisar FM eka madambu ya siku ra namuntlha mamukarhi mi kuma kahle leka xihondzo xa 106.0 MHz FM eka madambu ya siku ra namuntlha loko va yi karhi yi langutisa kahle eka swiviko leswi va ka swi karhi swi sungula nongonoko va yi karhi yi khumba kahle leka premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokotela Phophi Ramathuba hi loyi va ri karhi burisana na vaaki etindhawini ta maji xikolo ni xalansi xa mahoto eka siku ra namuntlha premier hi loyi a nga va ri karhi a khumba swinene eka ku va ri karhi a endzela vanhu lava amukeriweke xibedhlele xa Lebogomo lava khumbekeke ka mhangu yo vava swinene laha ku vikiweke leswaku eka mavhiki lama hundzeke hi lava nga kumeka va ri karhi va dya swakudya leswi nga na chefu enkosini premier hi loyi a nga tlhela kombisa ku khensa swinene eka huvo ya tinxaka ta ka majaku va va ri karhi va lehisa timbile ka mfumo loko ndzawulo ya swa rihanyo na maphorisa sa va ri karhi va endla vulavisisi bya vona
4: a ri na palo gore batho ba ku toxicology ba dira chemistry ba analyze gore a go ka ba gona le poison e ba go ba jineng na ke nya go le botsa gore di results e ba go ba

0: haba tuba jileng di poison o tshwana le hanchi e common ke organophosphate so ayiro are ya gona go bonagala eo so huna le tshedingwe tshe doctor Tuno tla tla le thalusetsa ke tshepa le gore batho ba kwa Pretoria ba NICD re le go tla bona go skatira rena ba mo Limpopo ba tlile ba tla ba interviewa le lena ba tsheya le tshe ba di drilling o tlo le thalusetsa gore le bona ba tlile bona le bona ba re ba kgweditseng mara se nka bontsha ka kakaretso se ke nyakang gore re tsebe re le setšhaba ke gore dijo tse re di jileng e ka ba metsi goba dijo gantši mara ga re lebelela kore go bile le ntho e re bitsang gore ke food contamination. Food contamination ke gore dijo tsa rena di tsenetswe ke dikokwanatlhoko tse di ka dirwa ke eng motlhomongwe amongst rena ba ne re prepara dijo kudu-kudu rena bomme ka gore re analyzele bontate ba ne ba jaka mo lesenkeng ka gantši ke bona ba ba direlang mathata ngwatho gantši bakgalabe ba o ja ko lesenkeng a kere o mongwe o atla o a ja o mongwe a tlhapa matsogo o mongwe o ja mara a rena o a lwetseng ba ba jileng dijo tsa lesenkeng fela re kgweditse gore a gona le yo motho so if ever be e le poison ya motho na a tla ba a tšheletse bona bale bjanong a gona a rena motho wa lwalang kwa batho ba ne ba lwala ke bomme le batho ba ba tlhokofetseng ke mme le ngwana ke bomme ba ba jileng ka mone re dira disaladi le di-stampa le di-beef stew tse ne re di dira ba e bitsang mahinyahinya a rena a rena bomme ne re a dira ka kwa ke tsona tse le mme le koko o a tsereng dijo a ya ko gae re bone gore ke ena ngwane o mongwe o a tlhokofetseng le o lo mongwe wa 15 years mogolo wa gae o re feleletseng a feleletsa a le ko ICU now taba ewe e re botsang and e nngwe ke nyaka o correcta ke bone ba bantšhi ba le busy ba roga koko le mme o le o mongwe o le ena o admitilwe le bana ba gae gore wae o tsere dijo o ya le tsona ko gae ke nyaka gore ngwatho setšhaba sa borena se tsebe bomme ke ka tlhago ya bona ke ka tlhabo yaka ke le mme gore ga ke ile whether ke ile kae goba ke mokete
1: swi hi veka kahle le ka 15 wa timinete ku pile awara ya ntseveka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisi emahlweni eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku va ri karhi khumba kahle eka swiviko leswi swi kombisaka leswaku maphorisa ya make eka xifundzhantsongo xa Mopani ya le ku lavisiseni ka nandzu phanga yendlu na ku ringeta ku dlaya endzhaku ka mhangu leyi nga humelela hi siku ra 20 ntsevu ka n'hweti leyi kwalomu ka hafu kumbe le awara ya 12 eka vhengele ra le xikweni laha ku yehliwa ka leswaku mumangari wa xisati wa 28 wa malembe hi vukhale a etlerile endzhaku ka kamara ra vhengele loko a twame mpfumawu leyi nyangweni laha ku vikiweke leswaku a ku ri vanhu lava va ri karhi va phanga laha ku vikiweke leswaku a ku ri va xinuna vambirhi va maAfrika laha va nga tivekeki laha va xinuna a va hlomele swibalesa swimbirhi eka ndhawu leyi laha ku ehliweke leswaku va ehleketeleriwa va lavile mali kun'we no tlhela va phanga mali leyi kalaka yi nga paluxiwangiki fole na swin'wana hi nkarhi wa mhangu leyi mumangari u baleseriwile nenge wa ximatsi eka nhlaselo wo hambana muhlaseri wa un'wana u buhile xibalesa kun'we no tlhela phangeriwa nkwama lowu a wu ri na mali swiambalo na matsalwa ya munhu ni nga ku na matsalwa ya munhu hi woxe va ehleketeleriwa va balekile hi milenge va ri karhi va balesela swibalesa henhle laha maphorisa va kumeke swiphambati swimbirhi swa tikulu leswi tirhisiweke kun'we na kulu yin'we leyi a ri kona eka ndhawu ya mhangu vukorhokeri bya vutshunguri bya xihatla va nghenelerile ku va va ri karhi va yisa lava vavisekeke xibedhlele muvulavuleri wa maphorisa Colonel Malisela Lidoba wa hlamusela.
2: The suspects fled the scene on foot while firing shots during their escape. Police recovered two spent cartridges and one live round at the scene. Emergency medical services

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili Beru nga fambukaka ya barikona
0: Bapuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
2: khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Xawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-32-01 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo
3: unga durele u Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
4: swibeka kahle le ka makumembirhi nhungu wa timinete ku nga se ba awara ya nkombe eka madyambu ya siku ra namuntlha tlhela mi amukela nakambe tindhawu hinkwato la mfule leke shani mwa isha jisare feme kama jambu ya sukura na mutaibari kare isi mwashuini na kubai kare kumbaka ase kati mwakata premia wa shifunza nkulu isha le pompo lwa barikara bursare na baakeka sukura na munta lwa barikara fambaka ase na toko dela tumi malaji lwa nga barikara nikaka ase eshubiko shwa kubarikara nikaka ase kumbe kukombisa kase mimbu yelo ya banu la bababi kweke kubarikara badia shwa kudia lesi isinga cheleri wakumbe shwa kudia leswi vikiweke leswaku vanhu vo hlaya swinene van'wani lava nga kumeka va hundze emisaveni kasi van'wani lava nga kumeka va ri karhi va tshama exibedhlele
5: va ile va vona gore awa mo a ku na dika tse di bontshang gore go na le mphulu or go na le poison ye ntšhi ye e beng gona ke go bontsha dikokwana botlhoko tsa go fapana mo matshologong a re a rometseng laborati ge re lebeletse le balwetse ba le ba rena ba re ba roba ditseng ka sepetlele ge re ba fa di-dripi re ba fa le ditlhare tsa go alafa dikokwana botlhoko tsela re bone bontšhi ba bona ka moka ba fola ba kgona go tsamaya e re bontsha gore taba ye e tlabe e dirile ke kokwana botlhoko e seng poison ke tshepa re lankwešiša namile gape be re swantse re nyakešiše kudu ka gore baetapele ba rena be ba reme molaleng ba ra wa mma motlha re nyaka o tseba gore na ga botsebotse go diregileng so re ile ra tea matsapa a mantšhi ra bitša le ba ditsebi tse dikgolo tša ba di bitša NICD National Institute of Communicable Disease ke batho ba ba berekang ka malwetse a go fetela ba berekile kudu le rena ka nako ya COVID ba ile ba ba ba fitlha le mo motseng ngwanao go na le ba bangwe mo motseng ba ba ileng ba bolela le bona ba ba botsiša gore na go diregileng dijo tse le di rekile jwang le di apeile jwang a re boneng mo lebjang metsi gona ra ba ra fetsa ra tšea le metsana manyane ra iša laboratory dijwana tse re kgonne go di humana ba di latlile kang ba di latlhile ka moleting ra tšea tse dinnyane ra di romela gore ba yo di-testa e le ge ba eta pele ba rena ba re boditse gore ma motlha letle gore botswa rena bothata keng bjale e kgole engwe ko rena ke le botse rena dipoelo tseo tse rileng ra di tsamaiša di le tša boela jwang le ditsebi tse di leng tša boya di re botsa di-results di boile di reng ditsebi tsa rena di le tsa re botsa gore ge ba lebelela ba bolela le batho gore na go diregileng ka nako ela ya funeral ye kgole e tswetseng gore go bile le batho ba ba bileng ba e le gore be ba lwala ka tšatši le la Friday ge go thomiwa go phela ge go thomiwa go berekiwa dijo tsela tša lefu ye nngwe e ba e bontšhitseng ko gore ge ba tšea metsana ba ya go attesta ka dilaboratory ba bona gore keng metsana a bontšhitse gore a na le dikokwanatlhoko go feta ka mokgwa metsi a swantseng a be le ona sa mafelelo ba tšea dijonyana tse ba kgonne di humana ba di romela laboratory Pretoria go yo checka re na go ka ba le mphulunyana ka mogare na ba dira di-test tsa di-chemical ge ba yo dira di-test tsa di-chemical go a boa dipoelo tsa gore dijwana tsena ba di tšereng mo go tsona a se ba humane di-chemical so le yona e re bontšha gore tsena ba di boneng ka sepetlela go balwetse le tse ba di bonang ge re lebelela batho ba be ba lokiša dijo batho ba be ba le gona le tse ba di bonang ge ba tšere metsi le dijo di bontšha gore kokwane tlhoko e be e le gona ye e leng gore e kgositse bothata bele ya boraro ka ge ke boletse gore moetapele wa rena o banyaka dikarabo re be re tshwanetse re nyakišiše ka gotlhe re a tseba gore go na le batho ba bararo ba ba re šileng re ile ra dira bokgontsho ba gore batho ba le ba ba re šileng re ba tšee ba tsamaye ba ye under forensic mo e leng goreng ba tlhatlhoba motho ola a re šileng ka botlalo ba gage ba lebelela mmele ba bula ka mo gare ba checka dilo ka moka ka gare ba bula le ka mo maleng ka mogodung ba tšea tse dingwe ka mo mogodung ba di romela le tsona ba yo di-test gore na ga botse ka mo go na le mpholo goba go na le eng bjale dipoelo tseo di tšea sebaka le maphodisa le ona a re thuša go romela dipoelo tseo ge di le di boa di ile tsa boa le tsone di bolela goreng ka gare ga dilo tse ba di tšereng ka mogodung a se ba humane poison go tsona e re ke bušeletse gape ka mo gare ga dilo tse ba di tšereng ka mo megodung ya batho ba rena ba ba re šileng a se ba humane mpholo ka mogare jwale e le jwale ke rata go botsa tshaba sa rena se re se ratang go di gore dipuelo tsa rena ka moka ka spetlela ba ba tlileng ba tla ba bolela le batho ba checka gore dijo di dirilwe jwang ishita le ba ba lebeletseng ba ba tlhokofetseng ka moka dile tsa re botsa gore taba ye tlhagilego mo a se taba ye e leng gore e dirilwe ke mpholo ke taba ye e leng gore e dirilwe ke kokwanetlhoko and mopremier rena le ena o ba setse a re tlhaloseditse badibe ke nyaka gore le kwešiše gore matsapa a mantšhi a tšeerwe go leka go tseba gore na bothata bo bile mo kae jwale ke tla mo go tabeng ya bobedi ye be ke rile ke nyaka go bolela ka yona mamotlha ye e leng gore na jwale rena bele ka setšhaba re ka dira eng mereko wa ka kere bo premier ba ka le bo MEC ba ka ba ba beng ona mo ke lebogele ba eta pele ba setšhaba ba ba re bontšhang bo eta pele ba bona gore go bile le bothata mo nageng ye ya ga maja ge re bona batho ba bantšhi ba etla sepetleleng tša rena ba lwala jwale rena
4: swi beka kahle le ka makumembere nngwe wa timinete kongome kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha waloye i dokodela Tumi Malaji loyi a va ri karhi a nyika kahle mimbuyelo ya vanhu lava dyeke swakudya enkosini lava vekeke leswaku swakudya leswi swi dyiweke hi leswi vekiweke swi nga theriwangi chefu kambe ku vekiwa leswaku i swakudya leswi kumekeke leswaku swi hundzeriwile hi nkarhi lava vekeke leswaku van'wani va ri karhi va hola eswibedhlele va ri karhi hi ku emahlweni na ku va hi karhi hi khumba kahle ka timhaka ta premium wa xifundzankulu xa Limpopo dokodela Phophi Ramathuba loyi a fike eka ni nga ku eka siku ra namuntlha u tlhela va ri karhi a fike etindhawini ta ni nga ku etindhawini ta Polokwane ka xifundzantsongo xa Capricorn ku va ri karhi a nikela kahle mbulavulo wa nkoka eka summiti ya lembe na lembe ya SMS ya vulawuri bya xifundzankulu xa Limpopo ya lembe ra 2026 kumbe ya 2027 leyi vitaniweke etindhawini ta ni nga ku resort ya The Ranch ka masipala wa Polokwane xifundzeni ntsongo xa Capricorn. Summiti leyi ka yi kongomisiwe xikarhi ka swin'wana ku tiyisisa vuswikoti bya nhlangano kun'we na ku endla leswaku vukorhokeri bya mfumo byi va eka xiprofexionali eka vurhangeri bya vuswikoti henhleni ka maqhinga kun'we na vuswikoti bya ku fambisiwa hi mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo.

0: Loko lembe ri sungula hi March ni hi yele a legislature hi nyiketa leswi hi swi vitanaka ku i state of the province address. Ka swona a hi nyiketa vaakatiko va tiva tipulani ta hina ku ri hi lava ku tirhisa ku fikisa vukorhokeri aka vaakatiko njhani. Swi landzeriwa hi ti-MEC na tona ti fika ti nyiketa ti-budget vote ta vona. Ti-budget letiya ti langute ku state of the province va ta kota njhani ku ri hi xi fikelela, va langute department ndzawulo yin'wana na yin'wana. Se namuntlha hi fike ka stage lexiya hi vitanaka lava hi va vitanaka i ti-senior manager kumbe vurhangeri bya ti-department hinkwato kusuka ka director ku fika ka director general. Hinkwavo ka vona va ta va va langute ku va ta endla njhani ku ri hi kota ku fikelela vukorhokeri lebyi vaakatiko va byi lavaka. Hambi i leswi vanhu va ku va lava mati hi va tshembisile, hi ta swi fikelela njhani? Vanhu va lava mapatu, mapatu a onhekile na timpfula na mabrowawile, hi ta swi fikelela njhani? Vaakatiko va lava mitirho, vana va hina va graduating a va na mitirho, hi ta swi fikelela njhani? Se ni tshemba leswaku loko hi heta masiku lamba mambirhi hi famba, un'wana na un'wana i ta va a swi tiva ku loko a pfuka nampundzu a ri i ya ntirhweni i ya ku endla yini.
1: Swi hi veka kahle le ka 18 wa timinete kongome kahle le ka wara i ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha. Sweswi va yi karhi hundzele mavhengeleni endzhaku ka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni ripiri.
2: Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuckridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini, hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
3: Harima Rovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Vuxokoxoko 065 525 0794 251 4253 kumbe 0774 751 4923 Armarobela Funeral Services. Ekaya, hakela mfena eto ofisini ta hina na le post office e Giyani na lo mi dendela ka kona fena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services vikani ku kanganyiseka 0655 525 4253 kumbe 0774 751 4932.
4: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Biru ngofambu kaka Barikona
5: Bapuna ika kususa sinyama Utsungula bani botlongorisa hi moya Utsungula moyo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku Aka loko unga kumi n'wana Utsungula moya loyi ku hlupha mutini ku tsungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tsungula switshetshela ku tsungula vana vuwa ku tsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana ka swona ku tsungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na

0: swingetela ku ibekari swi vulavula loko ibekari langusa kahle mudzaberi kumbexani mudzaberi kusuka xipano lexiya xa Polokwane City Phuthi u va karhi a hlamusela timhaka ta leswaku ri Orlando Pirates loko yo tlangisa leswi yi nga tlangisa swona loko va tlanga na Polokwane City leaky va ta yi komba hi ritiwu ana vhele se va sungurile kusuka ka xipano lexiya xa Durban City va nga hetelela va karhi va hluriwa kahle swinene loko va karhi hi langutisa ku ya amahlweni a ku once he said if Orlando Pirates continue to play the way he did against us Polokwane City they will never win the league title. Orlando Pirates are now winning away from the winning league title season. Do you think Orlando Pirates ta tele va karhi swi kotaki ku swi tele vhele leswi nga hetelela ku swi karhi swi humelela bolo i xirhendzevutani vhele hi ndlela yona yaleyo kale ku langutisa nkarhi wa kona vhele 18 minutes after 7 o'clock GSR FM 106.0 xihondzo ra mina khomba kahle ku saseka swinene mani kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana even hi va karhi hi jumpa nyana ka hi tsutsuma hi nghena ya laha ka rugby halaya hi langutisa hi vona ku ri xana ki rugby yi ta va yimise ku yiniki ku sukusela hi ra vumune vhele na ti-21 ta May hi awara liya ya nharhu le kusuka le Rondebosch boys le high school le the junior Springbok versus Chile lava i ti-under-20 lavawani lava nga ta hetelela va va karhi va tlanga kahle lava xikwadi xa vona va nga ta tlanga kahle na Chile xi nga hetelela xi va xi ri karhi xi hlawuriwa loko hi langutisa vanhu va kona lava nga hetelela va ta va karhi va tlanga u kona Jordan Jost and then Mohlesi Thole and then Lion Vanderberger and then Jayven Orange u ta va ri kona JV Hettis u ta va ri kona na Risima Khosa hi team le wonder sima khotsa and then na Gert Kemp and then na Vuyo Kwiji and then na Jayden Brits Vuyo Moyo and then na Letsen Jason and then Peter van der Merwen and other corner and then na bon bofana na ba Jay the Mula and then long sakahle bon bofana na ba Kai Pat bo bongani Ndlamini ba Thomas Belling Quinton Potgieter na bona ba ta bar corner ka hala nga ta ba ikari langutisa swinene hi bona ku ri xana ke mitlangu le one yona i ta ba iri kari swi famba fambisa ku yene hi loko ba ikari hi langutisa the Springbok leti tsanana loko ba ta ba va tlanga kahle swinene ka a hi langutiseni kahle ku ri upcoming fixtures from the Egyptian giant le ni vule kahle ku ti-pyramids ta va kha ti tlanga na Samoa and then Zamalek na yona ta va kha ri tlanga na Semarika and then loko va kha ri langutisa kahle Al Mezre yi ta tlanga kahle na Al Ahly la Al Ahly na yona yi nge le ku hlamusela timhaka ta leswaku ri ku va va kha va hetelela va tlanga kahle emitlangu liya ya CAF Confederations Cup a va nge kuwai kumbexana a va swi tolovelanga va tolovele ku va va kha va tlanga kahle CAF Champions League and then loko va hetelela va va kha va tlanga kahle Kevin Confederations Cup a ku na swin'wana handle ka ku va va hlangana kahle na ku halaya ku nga na va Kaizer Chiefs laha hi nga ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke loko vo hetelela va va hlangana ku ta va ku ri karhi ku endleka yini ke ntsena sweswo leti na ti vona ti-voice note a tsindziseni sweswo ni va ni karhi ni ti vona kahle ti-voice note ta n'wina ta va ni karhi ni ti langutisa ka hi ndlela yona yaleyo ka ku ri xana ke n'wina mi ri yini hi mitlangutlangu leyi nga kona kumbexana ti-leaky leti nga hetelela ti va ti ri karhi ti fika kahle emakumu hi ndlela yona yaleyo ka munhu jika solo loko se ni vuya hi ta va hi karhi ya kahle amahlweni
1: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
0: Ya ni vanhu karhi ni wisa sweswo vhele lowu langusaka rwa kona 1922 swo vula tsena leswaku ri i makumemberembere ntsena timinetse va karhi kongoma kahle kumbexana yi suka kahle laka awara ya nkombo sports vhele nongonoko vhele ni landzeni kahle kwalaya ka ka Facebook ni kona mi fika mi ku nome ni jikijela kumbexana mi ni landza mi ku GCR mi ku Space FM hi va hi karhi hi hlangana kwalaya kumbexana mi ni landza kahle ka nomboro 060-887-5942 lamba ku mi kha mi ni landza kahle kona ka mi senta kahle ti-voice note teto hi ndlela yona na yaleyo ka loko hi va kha hi langutisa la Thembi Nkosi wa ka Lotto remain sideline 32 years attacker has now missed two Libyan Premier League matches due to injury. Al Hitat va vula leswaku ri va kha sungula kahle mitlangu yirimbirhi ntsena ku ra ti-goal ti ri tinharhu ka 7 matches ndlela yona yaleyo ka loko hi va karhi hi langutisa Rulani wa ka Mokwena kusuka le ka Alhetat le u ri u ta va karhi a langutisa ku ri miyisa loyiwani kahlekahle loko hi va kha hi langutisa ku ya mahlweni kumbexana a nga hetelela va karhi a lunga kaku yena u karhatiwa kahle hi ti-injari van'wani va vona ku chavanyana leswaku ri swi ngo ho no endleka a nga vi kona ka xipano lexiya xa Bafana Bafana loko se va ta va karhi va hlawuriwa ka mindlwani le rixaka hi ta va hi karhi hi vona ku ri xana hi va mani lava nga ta va ri karhi va hlawuriwa hi ndlela yona yaleyo kasi go beka ringera ka tlela ngutisa le ka Siwelele FC goalkeeper Ricardo Goes currently on loan from Mamelodi Sundowns has shared his thought on his future with his 2-season loan coming to an end so vula kuri alombu kahle leyiwani kusuka kahle ka xipano lexiya xa Mamelodi Sundowns aya ka Siwelele la ka hlamuse timakata leswaku ri high experience vele yona u igumile hambi kuri game time u igumene yena u ready kahle kahle kuri nalo kuri kuri swakoteka anga hona hetelela va karhi a famba kahle le ka xipano xa Bafana Bafana ku ya yimela tiku loko va tlanga kahle le ka mitlangu liya ya World Cup kusuka le a USA le a America le nga ta va yi karhi yi vona ku ri swi le ka Hugo Bros kahlekahle ku ri hi wihi coachara lo kumbexana u nga tipala loyi nga ta hetelela va karhi a n'wi hlawulaki hi ndlela yona yaleyo kumbe ta tsundzuka ku ri Brandon Peterson hambi ku ri Sipho Chayenne na yena vo Ronan Williams va le ku tirheni kahle swinene laha sweswiwani loko hi va karhi hi langutisa switikombe ngaku u na headache nyana a nga swi tivi ku ri u ta hetelela va karhi a hlawula va manike laha nga ta va yi karhi hi langutisa ka Bafana Bafana ku ri Hugo Bros a nga ta va kha a nawusa kahle ya u ta a nawusa kahle xikwadi xa yena hi ti 27 yes ti 27 ta May 2026 le a Union Building kusuka le a Pitori le lava hetelela ku vutala va kha va vutisa timhaka ta leswaku ri xana wehe loko u langutsini u vona ngaku la ka Kaizer Chiefs laha hi vahi vatlangi lava nga ta hetelela a va hlawuliniki hambi ku ri wena muyingiseri and na wena u nga ni sendela kwahalaya ka swiyenge swa mabulu ku ri loko u languzile ni ma swi tiva ku ri ku vi na mitlangu yo hlayanyana vatlangi va xipano xa Kaizer Chiefs va nga ri kona ka xipano xa National Team Bafana Bafana loko sweswiwani se swi tikombe ingaku Kaizer Chiefs improve nyana mi vona ingaku hi wihi mitlangu leyi ngaku a nga hetelela va karhi a hlawuriwa kwahalaya ka xipaki loko hi va karhi hi langutisa World Cup leyi nga langusana na yona hi ndlela yona yaleyo ku hamara no vona ku tshemba ku ri swin'wana na swin'wana mani swi ta va swi ri karhi swi ti fambafambela kahle hi nga langutisi ku ri yini swi endlisa ku yini swi va swi karhi swi endlisa ku yini hiki mbere tlhantsena timinetse hi va karhi yisiwa kahle laka awara ya nkombo mina na n'wina ta hambanyisiwa kahle awara ya nhungu loko xiluva a ta va ri kona ka kusuka le ka awara leya nhungu ku fika kahle awara ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha.

Yeah, ka selo group bangwane vele ba re go hlamarisiwe hip hop team hale la ngetela ba ka hlabetse ba ka tla leswa gore loko Orlando Pirates e tlangisa leswiya ba ka hetela ba ka ri ba tlangisa swona loko ba tlanga kahle na Polokwane City hayi leaking ga go ba ta ikomba hiritiwo bangwane ba le go hlamaleni swinene ba kumara ibudzaberi wa njani wa loyina mhele bona inga go avalavula tiso u swi vonile swa nga bona swona ani na yena mudzaberi u swi languta hi tihlo ra mudzaberi hayi hi tihlo ra ku va khazo nda xipano xa Orlando Pirates ni u langusa hi experience leyi yena anga na yona loko hi va hi karhi hi langutisa le ka xipano lexiya xa Orlando Pirates ana vhele va yi va tlanga na Durban City a va zanga va nga humelela i mhala swi tivaka ku loko va fika le ka mitlaka tlanguliwa wa Obed College kona ku ta fika ku va ku ri karhi ku endleka yini a ku na laha swi tivaka hi ndlela yona leyi ta va yi karhi yi langutisa hi vona na swi tiva ku ri matihlo hinkwamo ma tlhomeki kwahalaya ka ku va kha hi langutisa xipano xa Orlando Pirates ku ri ku va ku ri karhi xa tlanga kahle kumbe ku va ku ri karhi ku endleka yini ke

Ya ka selo ka no bisa isho so vele go lokusa ka ro kona ima gumembere inkombo tsena ti minutes ba ka ri so kahle eh avala biko hamba ego hala wa na biala wa sponsor we dad Casablanca ai shile gumlaveni eh yena wa yimele ku vula ta vona kuri leka Kaizer Chiefs le eh ku tava ku ri karhi so endlisa ku yini loko ba khela ngu sa ti co-host le tata ti coach ti mbere kuri vata va kha va swikota ku va va karhi ku mbexani va vasusiwa ku mbexani ku lavwa coach ra onwana langa yimelela tsena ku vona kuri loko ri ku va hetele va va karhi va susiwa u vota va karhi va teka a famba na vona le a team le ya we dad Casablanca le vangu lava ku kona le la ingata va ikarhi langutisa hi vona kuri xana.

0: Yeah, the man can be sexual so fairly. He have to the minute to be carried so Catalla Gawara, young combo, he have to the minute to be carried Goma Catalica, Wara, Yanungu, a Gama Jambas Guramutaka. More details regarding Mamil Sundown's travel to arrangement to Morocco have emerged. The team arranged private charter to flight. The plane entered destination was Rabat. And then, however, the Civil Aviation Authority had yet to approve the landing permit despite the application have been submitted last week. Lawan ku tlangiwa mind game kahle lawan because mingesuki arrange swilo hinkwaswo ku ri hayi n'wina se mafamba mi ya ku tlangeni ka tlangiwa bolo ka ndhawini yo karhi kumbexana tikweni ro karhi ivi mi hetelela mi fika mi nga fambi swa affecta swinene phela because na philosophy ya vatlangi kahlekahle mindset ya vatlangi kahlekahle na yona yi va yi ta hetelela se yi va yi nga havi kahle hikuva loko se va hetelela va va kha va famba hi ndlela leyo ka va ku arrangement ya kona vhela a va hlambanyi leswaku ri kumbexana a va arrange leswaku va ta hetelela va va kha va famba kahle hi private jet la ase aba khandiyini va helelini kahle kahle hi ndlela yona ya le kala va nga hetelela va kha va nga fambi vafana va xipano xa Mamelodi Sundowns loko va tlanga kahle second leg ya Champions League kumbexana ya CAF Champions League hi ndlela yona ya le la ka first league ya kona va nga hetelela va kha va hlula kahle hi bolo yin'we eka tanda la swi nga va veka ka xiyimo xa kahle va nga na advantage ya kahle leswi vulaka ku ri nenge wun'we hayi ku tekile cup nenge lowun'wanyani wi le handle leswi vulaka ku loko vo fika le va tekana lowun'wani nenge va faka phakati hayi va ta va hetini va xipano xa Mamelodi Sundowns ka 060 875 942 mfami mi bela kahle riqingho ka hifa kha hi vulavula bolo hi vulavuleni bolo mani ngopfungopfu loko hi langusa tilikiliki letiwani ku ri ta fika amakumu hambi ku ri xipano xa Bafana Bafana mani loko mi la ta xinghena ma xinghena mi hleketelela ku ingi loyi mutlangi na loyi mutlangi a nga hetelela va karhi hi n'wi vona va kha tsutsuma ka xipano xa Bafana Bafana loko ku ri Siyabonga Ngezani Siyabonga Ngezani se u na nkarhinyana a nga ri ku tlangeni ka mitlangu ya yena kusuka le ka xipano lexi xa BFS kusuka le ka team ya yena le laha khochara wa yena a hlamusela ka timhaka ta leswaku ri i nga ku ta hetelela va kha misa kahle na ku ya ka xipano xa Bafana Bafana loko va hlawuriwa kahle laha nga ta va karhi langutisa hi vona ku ri xana ke xipano xa Bafana Bafana xona xi tava xi yimise ku yini ke hi ndlela yona yaleyo ka mo hi vona ku ri xana ke lava nga hetelela va vakhapura va rhumela va hetelela
1: un'wana mhani ri peri ri vayingiseri va GCR FM na tlhela ni vuya nakambe ni ku laka Chiefs a va ti tekele Peterson ntsena ka khipa ni vona yena a tswaku lavan'wani va nga va hepuyile ka tata na Trump se a va ti tekele khipa ntsena lavan'wani a va ti tshamile hasi va ti vonela World Cup va ri kwala kaya ka ti-TV a ma ha hlangana Musa Xigalo tikulu SW scandal i koma n'wana mhani na vayingisi va GCR FM
0: ya ni khesa swinene ni khesa swinene ka ku ri makumembere nhungu tsana timinetse va karhi kongoma kahle leyi ka awara ya nhungu va ha ri kona vayingiseri ka ta va ri karhi ntlanga loko a senda voice note hayi senda voice note mani hi va ri karhi hi vulavula ka hi vona ku ri xana hi va hi ri karhi mi swi vonisa ku yiniki loko langusa va nga hetelela va tsala kunela ka lawani va ku yi swi nga kahle ni ri kwala B9 mi ri na mafacimilambya.

Nikhesa swinene mafesi mlambza kusuka la B9 lawani ka loko langutisa un'wana la ngetela va karhatsala kunene ka a ku riperile Mr. Jigijela a ku ku ya hi mina ka Kaizer Chiefs kahle-kahle ku ya tekiwa tsena goalkeeper hi yena a xotaka ene loko mo langusa Peterson ile ka fomu ya kahle ngopfu mani emizikaringi kusuka la ka Tomo lani khesa swinene kusuka la ka Tomo lawani ka 060-8875942 hi va hi karhi hi vulavula ka minsendela kahle na ti-voice note kona kwalaya hi va hi karhi hi vulavula bolo ka xana n'wina mi vona yini kahle kahle mi vona ingaku loko yini swo endlisa ku yini swi tava swi ri karhi swi famba kahle kahle ni le ka xipani xa Bafana Bafana ma nghena kwahalaya kahle na loko mi va kha mi langutisa na ntlangu lowu nga kona wa Mamelodi Sundowns. Sundowns swi swona yi ya ku seleteleni na Orlando Pirates yi ya ku seleteleni ya tlanga ro hetelela laha yi nga ta va yi karhi yi langutisa tin'wani ti-team ti ya ku tlangeni leriya ro loko yo hetelela yi va yi nga ngheni ka top 8 yi nga humeleli yin'wani yi nge ngheni ka top 8 yin'wani yi ta va kha yi humesa yin'wani ka top 8 loko swi va swi ri karhi swi fambisa xisweswo hi ndlela yona yaleyo ka na vuya.

0: ni vula ku swona ninge mina leswi swi endla ku ni endlela wena a swi nchumu lera ro swi kahle ku wefamba inini xavisa na vanhu mara why u tikuma famba u kha u xavisa mara
1: xiniimara
0: lo sweswi wa swi kota vona ku hlantswa ku tihlambisa wa swi kota ku tihlambisa ni vula ku u va u basile u va u tetana wa swi tiva ku a wu nga koti na ku mbala na ku mechisa u nga swi koti hi mhini ngo lo famba na yona ni fika ni ku leswi vavanhu lava mbala leswi va mbarisa leswi mara namuntlha a wu ni tekini ri nchumu wa swi tiva ku mina vona ni nga ku endla swin'wana swi simple ka mina swi simple ku ni nga ku endla swin'wana ku u tikuma u va u nga ha ri kona le ka leyi misava ni tshama na wena masiku hinkwanu na wena ni tlela na wena kwala hi tlela ndlwini yin'we lero swin'wana na swin'wana ni nga ku endla mina wena swa street a swi lava ka n'wina a ni se swi i vulavula na mina va ka n'wina va fambe ya va byela leswi u endlaku mina swona hi khosi na leyiwa i nga ta tlhela ya va byela ka swini ka swini xinyeketi vulavula kahle
1: xinyeketi
0: ni ku pfuxe yini xinyeketi u ni fikise nini wa mina i ni fikisa nini wa mina i ku ha mina heheye ni ta ku ndlela xin'wana na xin'wana na vana va vona ni ta va hlayisa na nchumu sweswi u ni jikele ku jikele ne le ntirhweni sweswi ne le ntirhweni va tiva mina vanhu hinkwavo va tiva mina lava thoriwaka va ha ku sungula ku thoriwa va vhe va tiva mina ku a ni ri ku ri ku mhe ni tiva na hari ka ta wena na sweswi
1: hayi swi ri fanele ni cica maendlelo sweswi ni hamba ni byaku byarini
2: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu Drama na le ka YouTube channel.

khume ra timinetes ku bile awara ya nungu wena mingiseriwa Jisa FM hi va hi karhi nghena kona eka nokonoko wa tidyondzo ndzima ya vutomi eka madyambu lama hi khenseni swinene eka vatlangi va ntlangu wa xisaka lava hi ri na vona eka drama leyi hi karhi hi twa. Hi khensa swinene eka mutlangi wun'wana na wun'wana la nga kona la ku va karhi va hi phamela nyanyulo wa siku, tlhela hi khensa nakambe ka mufambisi wa ta mitlangu Sportville Mr. X lava hi ri na vona eka madyambu ya namuntlha eka awara liya ya nkombo. Hi khensa swinene, tlhela hi khensa nakambe eka vahaxi ku ya hi nongonoko wa vona lava va karhi va hi tirhisela ntokoto wa vona ku va va hi phamela vunyanyuri bya siku hi va nkateko ku va hi ri na vona. Okay, tlhela hi khensa nakambe ka wena munhu wa nkoka swinene ku nga wena muyingiseri wa mina wa GCR FM la tshama ka ri kona ku va hi karhi hi teka letiya na letiya hi bula hi byelana hi nyikana ti-update ta siku. Kambe ke hi nghena kona eka tidyondzo namuntlha hi ta va hi karhi hi kuma vuphameri byimbirhi kusuka ka swivulavulo swimbirhi hi tiawara letimbirhi hi nga na tona. Nongonoko wa hina u ta va u tshame hi ndlela leyi kusuka ka vala ka awara ya nhungu ku ya fika hi awara liya ya khume hi ta va hi ri na swivulavulo swimbirhi ka tiawara letimbirhi. Swi vula ku awara yo sungula hi ta va hi karhi hi ri na legal talk laha hi nga ta va hi karhi hi bula hi xinawu na advocate Mabasa. Kambe loko hi vuya eka awara ya vumbirhi laha hi nga ta hi karhi hi bula na dokodela Chauke, awara ya vumbirhi yi ta sungula kona hi awara liya ya nkaye ku ya fika awara ya khume. Kambe leyo sungula yi ta sungula kwala ka nhungu ku ya fika awara ya nkaye hi ta va hi karhi hi swi khomise hi ndlela yo yaleyi. Kambe ke tlhela u tsundzuka kahle na muyingiseri wa mina leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM. Tsutsuma kona kwala u ya ni byela ku ri u ni yingisela wu ri kwihi eka madyambu lamawa. Kambe ke

Batlhela o ne ingisela ku antswa eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za nakona ku hala ntwala ku antswa mayingiseri wa mina. Ni tlhela ni va na nomboro ya tinqingho la mini kumaka hi site lera ra riqingho ra le nyongeni kumbe mitlhela mini kuma na le ka WhatsApp. Mi ni sendela marungula, the voice note, anything lexi nga ta ku endla ku ri u ni kuma hi nkarhi wolowo xi endle muyingiseri wa mina eka 060-887-5942. Ta va ni karhi ni kumeka hi yona nambara ya leyi fanaka, kambe ke hi ta va ha ha yimele ku va hi karhi hi amukela advocate Mabasa lava nga ta va karhi va nghena na hina namuntlha eka awara ya nawu va hi tsundzuxa hi nawu leswaku hi kwihi laha hi fanelaka hi nga ku khumbi hi tlhelo ra nawu, hikuva nawu wa hi hlundzukela, wu hetelela wu hi tshikelela, hi twa ingaku a wu fe kumbe justice a yi seviwangi hi ndlela ya right. Justice ni vulavula hi side lera ra vululami ku ri hayi ke vululami byi fikisiwangi hi ndlela yona liya, kambe ke advocate va ta va karhi va hi joyina eka madyambu ya namuntlha ka awara ro sungula ku va va karhi va hi tivisa va hi nyika vutivi byo antswa ku ya hi ntokoto na vutshila bya vona endzeni ka riendzo ra wena ra vona tanihi muyimeri wa nawu. Hi ta va hi ri na wona eka madyambu ya namuntlha, kambe ke ku ta va na nkarhi wa swivutiso lowu hi nga ta va hi karhi hi mi pfulelela wona ku va mi va vutisa, mi bula na vona, mi vutisa hi leswi mi nga tshama mi hlangana na swona mi nga swi twisisi, kumbe leswi mi nga swi vona ka vanhu van'wanyana mi nga swi twisisi ku swi famba njhani. Ni khomise munhu loyi wa mi kumaku se u humile u famba free ka ha ri hava ku va ta hi vitana khoto, i tikomba i tshunxeke ngopfu munhu loyi ingaku a nga ndlangi nandzu ende u swi tiva. Se va ta va karhi va mi dyondzisa ku va mi karhi mi hlayisa ti-evidence, vumbhoni lebyi mi nga na byona hi nandzu wo karhi, kumbe leswi u fanelaka u tiyimelerisa xona ekhoto kumbe ehubyeni tanihi munhu loyi a nga ha ri ki muehleketeleriwa. Okay, hi ta va hi karhi hi ri na vona va hi joyineka madyambu ya namuntlha hi lo va yimela, kambe va kombise leswaku hi kora past hi ta va hi ri na vona kwale moyeni, kambe ke loko ha ha jika makete hi teka letiyanatiyana ku tshemba ku ri va ta va karhi va goza mambirhi manharhu va fika hi va na vona hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu. Ni khensela.

0: 27 wa timinetse ko bela awara le ya nngwe na mingi serwa je sara fam hita ba ka re buya na advocate mabasa e ka majambi ya namontla ko ba dai tv site na advocating ka re ho isile nempere sa nthlela ne maamkele mo yene na ngwe okay right e go mela ko lungisa nyana swinwana 2 minutes hita ba ka re buya na ngwe na kona kwala aba re go bolavula ni kambe ke ai ba ngina nkate kwa ko ba ka re ba to advocate ni go mela mbolavula nyana ni mithi okay right shafana advocate
1: manito sis mash
0: kahle ngopfu
1: a ka re ku riperile ka vaingiseri hi perisana le ka ngwe na muhashi lava hingiselaka va ri kona hi karhi hi ta hi timhaka ta nawu hambiloko hi te ku ri leti muhaxi nawu wu ta tshama wu ri nawu ene ma swi tiva ku nawu i nawu hi kume wu ri nawu hi tetlhe hi wu siya wu ri nawu so namuntlha hi la ku vulavula hi mhakanyana leyi khumbaka vanhu vo talo lava mi kumaka ku minkarhi yo tala va endzela tindhawu leti ta ku pfuneka hi swa rihanyo so hi ta va hi karhi hi la ku khumba mhaka ya medical negligence kumbe hi ku vufendze bya matshungulele kumbe hala ka swa vutshunguri loko hi swi yisa ka ririmi ra manana so muhaxi ti tele ngopfu tindlela ta ku hlamusela leswiwani mara loko hi vulavula hi medical negligence hi laha mi kumaka ku swi va swi kha swi endleka loko ku ri mutshunguri kumbexani ndhawu leyi ku tshunguriwaka ka yona va tsandzeka ku humesela a rivaleni vuhlayiseki bya ku helela lebyi endlaka leswaku munhu a hetelela a kumeka a pfuneka so kumbexani va tsandzeka hi ku hetiseka leswi nga hetelelaka swi khosa ku vaviseka ka munhu hi woloye muhaxi kumbexani swi hetelela swi endla leswaku munhu loyi a lavaka ku pfuneka a kumeka a hundze emisaveni hi ndlela yo yaleyo so hi yo vulavulaka yona hi ku i medical negligence muhaxi wa mina
0: ni mi twe kahle hi ngo vheta hi nghena ka yona kumbe hi va hi karhi hi engejana vayingiseri va hina mayelana na leswi vona va nga tshama va hlangana na swona eswibedhlele hi matikhomelo
1: no vayingiseri va hina hi ta va hi kha hi va khoma hi ku langusa nkarhi wa hina wu nga famba muhaxi
0: okayhi
1: ta va hi karhi hi ri ngopfu ka mhaka ya ku langutisa ku loko hi vulavula hi medical negligence hi vulavula hi swikoweto swihi kumbe hi swihi leswi hi nga swi langutaka hi ku a ni loko vanhu va kumeka va karhi va pfuneka kwalaha ka timhaka ta swa rihanyo ku fanele ku ri na swilo leswi va swi langutaka hi ku un'wana na un'wana sweswi loko u fika a nga xewutiwi kahle hi mutshunguri kumbexana hi munhu loyi a tisaka vukorhokeri bya ku tshungula a nga hetelela a vula leswaku a ku na timhaka ta medical negligence swi kha swi nga ri tano so xo sungula lexi hi faneleke hi xi langutisa munhu ku va a i ti-claim minkarhi yo tala
0: okay
1: leti ti va ku ti karhi ti ta loko ku ri na timhaka ta ti-medical negligence so xo sungula lexi hi fanele hi xi humesela rivaleni i timhaka ta ku munhu loyi a fanele a ku pfuna a ri na vutihlamuleri bya ku ku nakekela maswiwa se hi fane hi rito ra vadyanhlampfi hi humesela rivaleni duty of care
0: okay
1: ku doctor kumbe nurse kumbe xibedhlele kumbe kwalaya va kumekaka va tisa vukorhokeri byo byebyo bya rihanyo a va mi kolota kumbe a va fanerini ku tanihi kuva mi ri patient ku kwalaya a va ri na ntirho hi ku ya hi swa xinawu kumbe a legal duty ya ku mi hlayisa maswiwa mi fanele mi prove sweswo xa ku sungula xa vumbirhi mi fanele mi tlhela mi humesela rivaleni leswaku ku ve na bridge of duty kumbe ntirho lowu hi nga vulavula hi wona lowu wa ku mi hlayisa kumbe leswi a va fanele va swi endla a va ha swi endlangi kumbe ku ve na vufendze leswi hi nga swi vulaka negligence ma swi vona
0: okay
1: ku loko hi vulavula hi health care provider i kumeke a endla ntirho wa yena hi ndlela leyi yo ka yi nga ri kahle kumbe acted negligently maswiwa so hi ndlela yaleyo swi ta kombisa leswaku i fike a hetelela a feyila kumbe a tsandzeka ku humesela leswi hi ku ya hi standard xa matirhelo ma vona xi nga languterisiwa xiswona
0: okay
1: munhu un'wana loyi a nga va ku a ri ka xitulu xa ku fana na yena ata va endle ku hambana lero loko mo fika mi kombisa leswa ku ve na ku tsandzeka ka ku endla ntirho hi ndlela leyi nga fanela then swi ta kombisa ku claim ya n'wina loko hi valava medical negligence yi nga kota ku stenda.
0: Okay.
1: So xin'wana lexi vanhu va fanele ku va xi tiva ku fanele ku va ku ri na leswi va ngo causation hi rito ra vadyahlampfi lexi xivangelo lexi nga va ku xi endla leswaku ku va ku hetelela ku va na medical negligence yeleyo. Mi kuma ku hi ku tsandzeka ka ku endla ntirho hi munhu loyi a nga languteriwa ku fana tirha munhu u hetelela a vavisekile maswona ni ku hi ku tsandzeka ku ve na yini ku ve na timhaka ta leswaku munhu i vavisekile i twe ku vava patient yaleyo yi ve yi kumeka swi leswi a swi fanele swi ve hi ndlela yo yoleyo a swa ha vangi hi yona muhaxi. Se xin'wana i ti-damages.
0: Okay.
1: Mi kuma ku patient yaleyo yi fike yi twa ku vava la ku nga fika hi nga kombisa ku ku ve na ku vaviseka ka mampela ku nga va ku ri nyameni maswona kumbe leswi hi nga swi vulaka ku is a physical injury kumbexani ku ve na emotional trauma.
0: Okay.
1: Hambiloko mi kuma ku munhu a nga koti ku swi kombisa ku hi ku tsandzeka ka vukorhokeri bya muongori lowuwani ni ve na ku tikeriwa kumbe ni vavisekile voko ra mehe a ri nge hi koti ku khoma hi ndlela leyi kumbexani se ritirho ra mehe a ra ha ri ka position yona se i ku fane nkarhi wun'wana mi nga kuma ku munhu a kota ku swi humesela vaneni ku se ni na ku tikeleka a vika miehleketo ya mina maswona ivi yin'wanyana leyi hi faneleke hi langutisa hi sayiti ra ti-damages nkarhi wun'wana mi kuma leyi tala yi ku va kona hi leyi nga vulaka ku it's a disability maswona.
0: Okay.
1: Ku munhu i ye kahle laya a karhi a famba kahle mara hi ku tsandzeka ka ku endla vukorhokeri hi ndlela leyi nga hetiseka hi muongori wo karhi munhu waloye a hetelela maybe no famba nga ha swi koti
0: a va paralyzed
1: nkarhi wun'wana mi kuma ku a ku ti ve ri swirho swin'wana swa miri wa yena a swa ha koti ku tirha hi ndlela leyi a swi tirhisa xiswona mi nga ha kuma ku munhu wa swi kota ku famba mara a nga hlweli ku karhala a famba distance yitsongo lero a nga ha ri na vuswikoti bya ku famba tanihileswi a ri xiswona before maswona. Tin'wani ta ti damages maxi hi vulavula hi ti medical expenses mi kuma ku munhu i halake mali ya ku tala leswo swa ku swi ze swi hlamarisa na vanhu va ku tala va ku ha swi hlamarise vanhu va ku tala hi mali liya yi nga luzeka so hi ndlela yoyaleyo mi kuma ku hi tin'wani ta damages leti ti fikaku ti experience wa kumbe swi ntokotiwa hi vanhu lava va hlanganaka na khombo ra medical negligence nkarhi wun'wanyana ku va na leswi hi nga swi vulaka ku i loss of income maswona munhu hi kumeka a nga ha kumanga vutshunguri hi ndlela leyi a yi fanele ku a kume vutshunguri hi yona mi kuma ku a nga ha koti ku generate mali kumbe ku va na income hi ndlela leyi a ta va na yona loko ku ri a ku nga vangi na vufendze byo byebyo maswona yin'wana leyi mi kumaka in most cases vanhu vo tala nto swin'wana ni swi vonini swa ku yelana na leswi ni ve na leswi hi nga swi vulaka vo ngo i first hand experience maswona.
0: Okay.
1: Kumbe ni swi vone hi nexe a hi swo leswi hi ngo swi twa hikwalaho ka medical negligence mi kuma ku hi lahlekeriwa hi varhandziwa va hina. Muongori i tsandzeki ku endla ti-diagnosis kumbexani a endla wrong diagnosis a nyika munhu medication ya wrong munhu loyi mi kumaka a nga lavi medication ya strong a nyikiwa medication ya strong a ri weak hi nkarhi wolowo mi kuma ku hetelela hi n'wi luza swin'wana swa sweswo swi vangiwa hi ntokoto wa yehe muongori hi woloye nkarhi wun'wana mi kuma ku swi vangiwa na hi ndhawu leyi a operataka a ri ka yona muongori luya ti-resources kumbe switirhisiwa swin'wana leswi lavekaka ku a hetelela endle vukorhokeri bya yena hi ku hetiseka a swi kona se mi kuma ku a nga ha hetsi diagnosis ya yena kumbe a nga ha koti ku humesela kahle rivaleni ku munhu loyiwani i va karhi a tikeriwa yini a hetelela a n'wi nyika vutshunguri lebyi a nga telangi byona hi munhu waloye maswona mi kuma ku munhu ni nga nyika xikombiso xa ku munhu i ta a karhi a pandziwa hi nhloko swinene va treat-a nhloko va ku kumbexani munhu waloye i tikeriwa hi sweswa swa vuvabyi bya ku pandziwa hi nhloko. Mi kuma ku nkarhi wun'wanyana laha ndzeni ka a ni va teka ti-test ta ku hambanahambana va ku ngati a ya ha talangi yi xota ngati hi mhaka ku treat-iwe headache ku tshikiwa mhaka liya ya cause kumbe xivangelo lexi endlaku ku va na headache. Swi kombisa ku rimintsu ra leswiya a nga ta kharila hi swona a mi dilananga na xona se swi hetelela mi kuma ku evutshunguri a byi hetisekanga munhu yi hetelela hi n'wi luza hi ndlela yoyaleyo. So ku na swikombiso muhaxi ku na swikombiso swa leswi swa ti-medical negligence muhaxi leswi hi nga lavaku ku kombisa vayingiseri va hina. Ku na ku va munhu sweswi ni nga swi kombisa swa misdiagnosis mi kuma ku munhu i a diagnosa swilo leswi swo ka swi nga ri swona aka leswi munhu a twaku swona. So hi ndlela yo yaleyo mi kuma ku hi swin'wana leswi hi nga swi tirhisaka kutani hi swi kombisa ku munhu i fike a nga kumi ku chekiwa ka straight va ve va kuma swilo leswi swo ka swi nga ri swona leswi a twaku swona ku vava hi nkarhi wolowo. Naswo ni nga mi nyika example yin'wana futhi hi mhaka ya ku munhu i humelele khombo ra ku a lwa na munhu kumbe ku va na ku holova va banana a twa ti-pain va fika va n'wi nyika ti-pain block ivi va nga endli maybe sara diagnosis kumbe ku n'wi chekisisa ka ku hetisela leswaku va kumeka va cheka na ku nga va ku ri na ti-internal bleeding kumbe naswo kumbe ku ve na ku vaviseka ka le phakati ivi swi ya endla ku endzhaku ka nkarhi munhu hi woloye ku kumeka ku na vo ku tiya ka ngati leyi a ka yena maswona hi kumeka ku a nga attendiwangi hi ndlela leyi a fanele attendisiwe hi swona ku fike ku twiwa leswaku i na pain emirini va n'wi nyika swa ku titiva ta pain liya va nga cheki ku damage ya ku vaviseka loko ya hi ku ya hi history ya leswi a nga tisa hi swona yi ve kwini maswona so loko ku va ku ri hi ndlela yaleyo mi kuma ku hi leswi nga swi vulaka i ti-misdiagnosis a ku endliwangi ti-x-ray ku chekiwa ku ku na ti-internal injuries kumbe njhani maswona kumbe ku ri na leswi hi nga swi vulaka ku i delayed diagnosis. Delayed diagnosis hi leswiya swa ku mi kuma ku ku hlweriwa ku kambisisiwa leswi swi hluphaka munhu sweswo swi ya chekiwa se ku ri leti mi kuma ku
0: a swi onhe ngopfu mirini
1: se swi extendini ka leswi swi nga tisa xiswona a swa ha koteki ku munhu waloye a nga pfuneka hi wela ka swikombiso swa ti-medical negligence. Kasi yin'wanyana hi leyiwa vo tala mi kuma ku ku na ti-surgical errors naswona
0: okay
1: laha lowani mi kuma ku munhu waloye a ku ve na swihoxo loko ku kha ku endliwa timhaka ta vuhandzuri maswona so yin'wanyana ni ta tsutsumanyana hi mhaka ya ku langusa nkarhi ku va ku ri na wrong medication kumbe dosage ivi muongori a ku no a ku nyika medication leyi yo ka yi nga ri ki yona sweswo swi wela ka medical negligence kumbexani a hetelela a mi nyika instead ya ku mi teka tiphilisi timbirhi hi siku a ku mi fane mi ti teka timbirhi hi siku se mi ku na overdose maswona kumbexani leti a mi fane mi teka dosage ya ku kumbe mi nwa tiphilisi timbirhi mi kuma ku mi nwa yin'we leyi endlaku ku a yi fiki yi mecha na leswi mi twaku swona ku a hi mi pfuni nchumu maswona so loko va ku ri na mhaka ya ku va ku ri wrong medication kumbe mi nyikiwe dosage ya wrong naswona swa wela ka medical negligence.
0: Okay
1: so xin'wana i mhaka ya ku failure to obtain informed consent leswi swa ku mi kuma ku fanele ku endliwa procedure ya serious mara a mi kumangi consent kumbe a mi kumangi vupfumeleri bya ku hetiseka lebyi nga tsariwa ehansi kumbe byi sayiniwa na sweswo loko se munhu o fika a rila a ku no ku ve na issue ya ku kuma mpfumelelo wa ku endla vutshunguri na sweswo swi wela ka medical negligence, meaning ku muongori un'wanyana ka xiyimo lexi a mi ri ka xona, meaning ku a ta va endle ku antswa hi ndlela yo yoleyo. So yin'wanyana i ti-birth injuries. Van'wanyana va complain hi hlangana tona ti-case ta ku fana na leti,
0: yeah.
1: U kuma ku aka loko munhu a ri ku ku bebuleni, ku fika nkarhi wun'wani mi kuma ku makhomelo ya munhu hi woloye a ma vangi hi ndlela leyi a ma fanele ma ve hi yona. Ve ri ku na ku tsematsemana hi swi tivi maxi, ve ri ku na ku tsematsemana kokwalaya, kumbe kun'wanyana mi kuma ku a ku fanele ku ri na swin'wana leswi swi nga endliwa swi nga endliwi kahle. Ku nga va kumbexana munhu ku ve na leswiya swa ku a procedure loko hi vulavula hi hala ka ku bebula, mi kuma ku n'wana a nga khomiwangi hi ndlela yona, naswona swa wela a hi langusi ngopfu ka munhu loyi a va ku a karhi a bebula hi nkarhi wolowo.
0: Okay.
1: Ku ve na case yin'wana malembe ndzhaku ni nga hlangana yona na ha ri hala Joni hala.
0: Okay.
1: Kwalano n'wana i vuye a loko a beburiwa a kumeka se hikuva a nga khomi kahle a vaviseka nenge, a va a tshoveke nenge. Swi tikombisa ku a nga endliwangi kahle, ene ma swi imagina n'wana loko a ha ri ntsongo a ku se tiyela nchumu. So yaleyo ya wela ka ti-birth injuries. So yin'wanyana hi liya ya leyi yi lava vurhonwani na ku vumbhoni bya ko byi va byi hetisekini, hi liya ya kumeka ku pfumaleka kumbe ku ri na vufendze ka timhaka ta ku hlayisiwa hi vanhu lava ku nga ri madokodela kumbexana ku ri ti-nurse ma swivona. Kumba ku ti-nurse a ti n'wi khomi kahle munhu waloye, kumbe a ti n'wi langutisi at all.
0: Okay.
1: Munhu wa tshikiwa a nga attendiwi, so swi hetelela maybe swi khosa ti-problem leti nkarhi wun'wani hi ti vonaka ka ti-public hospital kumbe ka ti-facility ta hina. Mi kuma munhu ku na drip yi ze yi koka na ngati a ya ha ri na nchumu laya ka laya a yi fanele yi kha yi supplya drip liya. Se mi kuma ku ku na ku kha se ku kokiwa na ngati se ya tlhela ya, so hi ndlela yaleyo swin'wanyana swa tikombisa ku ku na un'wana o ka a nga ri ku endleni ntirho wa yena hi ku hetiseka. Loko swo landzelerisiwa swa ku fanisa na sweswo, naswona sweswo swi nga wela ka medical negligence.
0: Okay.
1: So yin'wanyana hi liya ya ku ya ku tshika ti surgical instruments andzeni ka muongoriwa kumbe patient. Mi kuma ku endliwa procedure munhu a tsemiwile
0: ku ri vuhandzurinyana,
1: va siye xikero ndzeni ka mu
0: ene ni swi twini nyana swo fana na sweswo ku ri swa endleka.
1: Yeah, so mi kuma ku munhu luwa wa swi twa ku no after loko se a karhi na hayi ku na nchumu ku na leswi swi vitanaka a foreign object andzeni ka mina, ku na swin'wana ni xi twaku ngaku a yi fambisani na miri wa mina. A ndzhaku ka nkarhi sweswo a kumeka ku na nchumu lowu nga rivariwa ma swi vona loko va karhi va endla that procedure. So hi swin'wana leswi nga fikaka swi swi vuyaka mhaka ya medical negligence. So yin'wanyana hi liya ya wrongful amputation or operation of the wrong body part. Mina sweswiwani ni te ni kha ni ku ni na vabyebyi ni nga na byona nkarhi wun'wani vabyebyi nga common minkarhi yo tala byi lavaka ku tsemiwa nenge kumbe voko kumbe yini xirho xo karhi. Mi kuma ku loko na ha va hlamusela ku nenge lowu fanaku wu fambisiwa hi lowu wa ximatsi hi ku se va ta fika va ni tlerisa kokwalaho va tikuma va tseme nenge wa xinene. So a swi hlekisi, swo hlekisa hi ku ma swi vona se i boheka ku nkarhi wun'wana i hetela yi tsemiwa milenge hinkwayo
0: ku va u fanele u sale na wun'we ku nga ku hanyisa.
1: So yaleyo yi va yi karhi yi wela na yona ka timhaka ta wrongful amputation or operation of the wrong part body part eka medical negligence mash. So a ni ta lava ku yi khoma kwala ivi then loko ku ri na swin'wanyana hi ta va hi karhi hi basisana swa ha ri kona ku ya le hansi, mara no lava ku ni nga fiki ni nga niki vanhu chance ya ku twisisa ngopfu mongo wa leswi hi vulavulaka hi swona.
0: Okay, right on. I mean, yes, wa Jesus FM said tani hi loko nkarhi wu va wu hi balekerile laya na laya hi ta va hi karhi hi endla timhaka ta ku ni ta va ni karhi ni vutisa sayiti ni va ni karhi ni languta na tinqingho ta n'wina loko ti karhi ti nghena mi tsundzuka kahle leswaku mi nga hi kuma eka nomboro ya xitichi ya 060-887-5942 hi laha mi nga ta va mi karhi mi ni kuma yona eka madyambu lawa eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni. Ni vhete ni hlanganisa hi paragraph laha limi ta ihlamula eh riperi le mohashi na advocate kwala studio ni kombela ku huma ka topic
1: okay I vele ni vatsikanya
0: okay
1: eh a hi stikeni ka topic ku kota ku hinga oni mongo wa leswi valavula ku iso because loko va ze va kombela kahle ku huma ka topic hingo hi nge va ignore ku fika kokwalani ta hi cheka ivi hi kota ku va hlamula swi nga ri moyeni because loko ho va hlamula ko sweswi swi ta kombisa ku na lava nga ta nghena hi ta va hi huma amhakeni leyi va ta hi khomela ku va hi nga yi hlamuli emoyeni hi ta hetelela hi va hlamurini kokwalaho ka WhatsApp leyi va nga tsala ka yona mhaxi.
0: Fair enough. Okay, right. Lava ku humanyana topicini papa na hina hi tlhela hi vuya na xikombelo ka n'wina ku ri advocate va ta siya vuxokoxoko bya vona lebyi mi nga ta va kuma axihundleni mi va vutisa hi sayiti ra ku va ri huma topicini hi ku loko za ku huma wun'we na lavan'wani va landzela va ta va kha va se va hlamula question ya n'wina na vona lava nga ta ta ndzhaku kambe ke hi ta tlhela hi va hi karhi hi vuya eka nhlokomhaka laha a hi vulavula hikuva exibedhlele ku va ku ri na timisi ni swi vitana kahlekahle ku na ku hambana between medical mistake na medical negligence
1: sweswi mi swi vurisaka swo hi swona
0: okay
1: mistake ko va mavulavulelo ma hina ma siku na siku so hala ka xinawu hi ngo vula ku it's a negligent
0: okay.
1: Hi mhaka ku ku ve na ku tsandzeka kumbe ku ve na ku endla swilo hi ndlela leyi a yo ka yi nga ri yona
0: so
1: a vulaka ku leswi swi nga languteriwaka ka munhu wo karhi a fane a nga swi endli hi swona hi ndlela yona mhaxi
0: okay ni can see ku basisiwa muyingiseri wa GCR FM va kare bula yona n'wina na advocate ripere
2: ke pele tsa ngona ba shumela advocate nga mhlaka
1: eh ahe miri yini mingse
2: ke ba tsomi ngonga
1: ah isona ba
2: ni kombela ku kutsinya ni ka speed nya
1: eh
2: a hingoni mo ongori a clinicini kumbe e wardeni yo kari ni le ku tlhogomela ka muvabyi mara kambe ana ti resources hinkwato leti ni fakene tirhisa tona ku va ni pfuna muvabyi loyi ku hetiseka ivi ku tshika ku va na ti complications ivi mina ni tswela tireporto ta mina and everything xana loko ku ve na ti-complications muvabyi i na right ya ku va a ya endla low sutiki
1: okay i xivutiso xo wupfa swinene
2: ni kombela mi hello
1: eyi a ni ku xivutiso xa n'wina xo wupfini ende hi ta kota ku mi hlamula ku
2: hetsa and then a ni mi ti kahle
1: a ni ku ha xitwa xivutiso xa n'wina xa twala swinene
2: okay ni kombela ku tlhentisa xa vumbirhi
1: okay
2: a hi ngo muvabyi hi loyi i endliwe operation before ku endliwa operation ku na tifomo to karhi leti ti feriwaka hi muvabyi ku katsona leswi swi vitanaka i consent form ivi loko se ku ya ku ya operatiwa ku ya discoveriwa leswaku ri ku na cancer mara before munhu loyi a ya operatiwa cancer a yi nga tiveki kutani loko se a operatiwini hi na wa ku va loko se ku kumeka ku ri na cancer a ku operatiwi ku ya emahlweni laha a ku nga pfuriwa kona hi mhaka cancer kutani ku pfariwa muvabyi a nyikiwa palliative care ku fikela makumu xana va ka vona va na right ya ku va nga pfuna va nga endla leswi hi swi vitanaka i low suit ni le ka swona ke a ni kombela ku twisa kokwalano
1: a khensa swinene ta mihlamula
2: inkosi
1: ya namuntlha hi kumbe vanhu va right ma swi vona loko hi nga humi ndleleni mhaxi hi kuma vanhu lava hi lavaka vona
0: swi famba hi ndlela
1: okay hi leswi xa ku sungula loko ku ri mi kumaku facility kumbe hi nga vulavula hi center leyi mi pfunaka munhu ka yona a yi na ti-resources ta ku helela tanihi mukorhokeri kumbe muongori loyi a nga ntokota loyi a swi tivaka ku loko ni ya endla vukorhokeri lebyi ta lava nhundu yo ngenge swi nga ha antswa mi nga yi mahlweni mi pfuna munhu waloye hi ku loko mi swi tiva ku a nge pfuneki hi ku hetiseka ti-lawsuit ta va kona because swi nga endleka a hetelela a nga pfuneki at all wa swo ku loko se hi ya hala ka medical negligence i ku muongori loyi a nga ntokota a nga ka xiyimo xa n'wina se hi ya hala ka medical negligence i ku

0: tsekanga so ta kombisa ku ta hetelela ku be na na negligence ku a swi tiva kahle ku swile swa lavaku swi endla kuna the chance ta ku swi nga hetseki ku tsandeka ka switirhisiwa so yinwanyana le vanga ibotisa laya hi liya ya ku ku be na consent ya ku ha no kombela minga ya mahlweni na na operation
1: yeah.
0: So ivi gukwa laya va va discover ku ku na cancer ivi va va nga yi khomi cancer ivi va treat leswi va treat ku swona va pfala laya but kuma ku cancer liya maybe yi nga sala yi spread kumbe swin'wana swo tanihi sweswo munhu waloye a nga ha ya mahlweni a endla lawsuit na answer i ku a swi koteki loko ku ri a ni vona va ta nota ku no loko hi pfule munhu lowani ibe ya kuma ku la a ka yena kuna cancer leyi nga ku spread a yi khumbangi part endhawu leyi ku famba ku cancer hi kona kumbe xana loko ku ri a yi fane yi le ka ndhawu leyi a yi operata ka yona a ya ha kotangi ku ya mahlweni na na operation just because hi kume ku ku na an underlying condition leyi a yi nga tiveki so but swo tala swi va swi kha swi khavhariwini kwarhi aka consent formulaire se swi ta endla leswaku na vona va endla ti-decision leti nga helela so loko ku ri vo thacha part liya ya ku va lava ku ringeta maybe a ni cancer mi kuma ku i ko va na swilondzo swo karhi leyi phakati leswi mi kumaka se swa spreada swi ya kun'wanyana va ringeta ku lava ku treat-a naswona kumbe ku vekeni vona ntirho wa vona a wu nga ri ku deal-a na cancer liya se loko ko va na switandzhaku halaya ka part liya ku nga na cancer yona swi ta kombisa leswaku ku ta va na medical negligence mara loko munhu yaloyo va n'wi pfarisa swo sweswo kumbe xana hi leswi mali hi loyi munhu ma n'wi operator mi ma swi tiva ku okay laya a hi ya dilana ngopfu na maybe xivindzi xa yena a xi tshamisekanga mara loko mi karhi mi pfulaku hikwalaya mi kuma ku before mi fika le ka xivindzi ku na swin'wanyana maybe ka marhumbu kumbe swin'wana leswi mi kumaka ku n'wina a mi specialize hi swona mara swi mi sivela ku fikelela
1: le mi ya kona
0: a mi fiki mi khumbakhumbana leswiya ma swi nga ha antswa loko ku ri swa mi sivela mi nga ha tlherisela munhu ka xiyimo lexi a ri karhi xona ivi mi ta kombisa ku no hi ve na complication ya ku loko hi karhi hi lava ku mi pfuna hi kume ku ha siveleka ene laha hi siveleka kona a hi na jurisdiction hi ku ya hi matirhelo ma hina hi tirhisa marito ma va jurisdiction a hi pfumeleriwangi kumbe a hi na matimba ya ku khoma laha I'm not specializing ka leswa swo maybe swi lava ti-physician or van'wanyana maswo hi ndlela yo yaleyo
1: na ku tshemba ku ri muyingiseri va hlamulekile kambe ke hi va hi karhi hi ya emahlweni na tinqingho loko hi languta nkarhi ku lo sala 5 wa timinetse ku nga se ba awara ya 9 laha hi fanelaka hi va karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi wena muyingiseri wa mina kambe ke hi timinetse leta 5 ti nga sala ni kombela ni karhi ni teka vambirhi vanharhu lava already a ni ri na vona kwalaha moye muyingiseri wa GSR FM ka Mpula na advocate ka madyambu ya namuntlha ri peri
0: ahee muyingiseri mi ngo tlakisa rito ra n'wina ivi mi hi ku langusa nkarhi mi ku gegege
2: a ni ta komisa swinene a hi nge ni kwelesi ele ni tlhaviwa nayiti ivi kati loko va ni tlhava nayiti liya va ta susa lexiya yi sala kwala mesi ni nga yi ti ni ya yi twa se ni ri ndleleni ni kha ni fika kaya swona swi wela kwihi
0: ya hi moye mihlamula hi ku kongoma swi nga ha namba hi mihlamula mi ri kwala moyeni kumbe xa ni ta yingisela ka xiyanamoya
2: a hlamulani ni ri kwala moyeni
0: okay loko vo fika va mi tlhava nayiti kumbe injection ivi ku va na part yo karhi ya nayiti yaleyo leyi salaka ka n'wina sweswo swi le rivaleni kahle ku yaloyo yaleyo ku va ku ri medical negligence kumbe ku va ku ri na vufendze bya vutshunguri hi ndlela yo yaleyo mwaxa emuyingiseri mi vonana na lava nawu ku nga ha va ku ri maloyara lama ma nga mi pfunaka ku endla lawsuit swi ya hi ku ve na ku vaviseka ku fika kwini kumbe ti-damages leti nga va ti ri kona ndzhaka loko ku ndleke sweswo xihoxoxo xexo ene na n'wina ene na n'wina ene na n'wina mi ta kota ku swi prove ku himpela hi lexi maybe ti-picture kumbe swin'wana leswi swi nga va ku swi ri vumbhoni lebyi mi nga byi tirhisaka ka claim yo yaleyo so mi ta vonana na lava nawu va kona va advocate mavasa mi nga va fonela loko va huma moyeni
2: okay dange silungu mikhese ngopfu
0: nko

0: ukuthi eka mhaka le ya le yini itatle hi ya na yona mahlweni next week loko hi kari hi vuya le because I mhaka le khumba ku vanhu va ka hina vo onguri kumbe va onguri va khome e party ya nkoka ngopfu ka vutomi bya hina because mkuma ku swi fana loko hi ku yisa movha ka service lero loko u fika nge service ku swona kumbe hi ku ya checksisa mavhilo va nga boy swi tiya laya swi nga ha endla leswaku movha walowo loko vuya patwini wu vuya u humelela hi enghozi so swi fana na hina loko hi ku hi ya ku pfunekeni mi kuma munhu i ya ri kahle va fika va chuchachucha kun'wana laha mi kuma ku a va ha swi bohisi hi swona xi nga ha fika xi gudlagudla se ku nga ha vi na vutomi ku ya mahlweni so i mhaka leyi ni nga vulaka ku hi fanele hi yi landzelisa kumbe hi yisa mahlweni vanhu va ka hina va kota ku pfuneka medical negligence ivi na a hi le ku hlaseleni ka vaongori a hi swi tekeleni ngopfu nhlokweni a hi le ku hlaseleni ngopfu ka vaongori i ku na vo vaongori va na vutihlamuleri bya ku endla leswaku vukorhokeri bya vona byi va byi hetsekini hi ku i swi leswi va nga swi ntokotela hi nga vi hi kho hi pfuna vanhu hi ri hansi ka switsotswi hi nga vi hi kumeka hi pfuna vanhu hi karhi hi swi tiva ku a hi kahle emotionally kumbexana ku na swin'wana swi hi hluphaka miehleketweni muhaxa hi nga vi hi tinghenisa ka risk yaleyo hi ku mi kumeka ku tanihi muongori i tikuma i endle swihoxo leswi kumbexana loko ku ri a wu ri aka xiyimo xa wena xa kahle a wu nga ta tikuma i endlini so a ni ta ku leyi ko va awareness aka masayiti hinkwawo kumbe aka vaongori na ti-patient tona hi toxe ku a hi tiveni ku mhaka medical negligence yi tikisela ku fika kwini kumbe yi na xiave xo fika kwini ka vutomi bya hina hi masiku na masiku maxa
1: okay a na ha la ku mi tekela voice note leyi nga kona ku nga khali ri
0: kwonamativa hi ndlene njhani mi nga yi fowadela aka lava va nga sala ku va va na swivutiso ka mhaka leyiwani mi nga yi fowadela aka WhatsApp ya hina then ku loko hi ya mahlweni
1: hikota
0: ku yi khumba
1: okay fair enough mi ta yi khomela muyingiseri wa mina kambe ke ka ti-voice note leti nga kona ti nga sala ti nghena loko hi languta nkarhi wu hi siyile kambe tanihiloko hi va hala ku yisa mahlweni nhlokomhaka leyi ka vhiki leri landzelaka swi vula swona leswaku hi ta va hi karhi hi ti khumbakhumba hi ta sungula hi tona leti ti-voice note kumbe marungula lama se a ma rhumerile ka WhatsApp hi ta yi khumbakhumba a hi lo hlawula ndlowa ka hove kambe ke i nkarhi wu nga hi siya kambe loko hi languta nkarhi ku bile awara liya ya nkaye kotlo straight laha se a hi fanele va hi ka hi nghena ka awara ya vumbirhi advocate hi khensa swinene ku va mi kote ku hi joyina eka madyambu ya namuntlha
0: ku khensa mina muhaxi ku khensa mina i va hi karhi hi khensa ni le ka vayingiseri lava hi famba na vona
1: nkomu a mi siyile vuxokoxoko bya n'wina bya loko hi la ku mi kuma
0: okay loko va lava ku hi kuma muhaxi va nga hi khoma aka 073 ivi 63 63 603 hi nga yi phinda nakambe 073 63 63 603 kumbexani 015 330 5341 kumbexani va nga hlangana na hina aka website ya hina ya www.mabasa.pa.attorneys.co.za hi ndlela yaleyo va nga tikuma va karhi va hlangana na hina maxi hi karhi hi ku nawu i nawu hi kume wu ri nawu hi ta wu siya
1: wu ri nawu okay right na miyingiseri wa GCR FM sweswo swi ta va swi karhi swi hi fikelerisa emakumu ka awara yi sungula eka nongonoko wa ndzima ya vutomi laha hi karhi hi ri ka Legal Talk na Advocate Mabasa kambe ke hi ta tlhela hi hlangana na vona eka vhiki leri nhlokomhaka leyi hi karhi hi burisana hi yona eka madyambu ya namuntlha hambi switetani hi ta va hi karhi hi vuya kahle eka awara ya vumbirhi laha hi nga ta va hi ri na Health Talk eka ndzima ya vutomi hi ta va hi karhi hi famba kahle na dokodela Chauke hi vona hi nga ta va hi karhi hi va khomile eka awara leyi landzelaka
2: Har Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku inka ka mali handle ko langsa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langus malembe kasi na pano boti sunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamlele kukwakwaila salema jaka njaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ntlandlamu ka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gonzo ra R81 na le sosese wholesale entakamagezi hardware na le karisava ekambako village na le taxi rank street empenama egapane ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite botley store kusuhani na ravirintshwa eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhani na police station na le ka dr nyiko medical center na le sgadafi winterfield kusuhani na le maname long primary school tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarobela Funeral Services a yi teketi chance eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office egiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
3: Enzelela dumadwe gyan na malamlele na muntla naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela duma steel roof tile hi 99.90 hayinwe IBR 0.4 by 6 meters at 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 hayinwe xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na capital Tech putisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider an FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo
4: Madanzo traditional hila Dr. Giligili beru nga fambukaka bari kona
5: ba pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
6: U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwi na kwi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i ba endli ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
7: Gazankulu Traditional Shop le yikumeke Phalaborwa ka se vula go valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa so fambisana na vunganga ba profeta na the bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
8: Nwa Begu to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyane Section A Vahlavi Plaza Office number 6. Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.

0: khumembirhi wa timinets wena mi yingiseriwa Jisara FM ku bile awara ya nkaye hi va hi karhi hi vuya kona eka awara ya vumbirhi ka nokonoko wa ndzima ya vutomi kambe ke hi va hi karhi hi vulavula hi mbulavulo wa swa rihanyo laha hi nga ta va hi karhi hi fambisana kahle na dokodela Chauke hi vona lava nga ta va ka hi va hi fambisa eka awara leyi yo hetelela eka ndzima ya vutomi. Khensa swinene ku va mbe na mina eka awara leyi sungula ni tlhela ni khensa swinene na advocate ku va va kote ku ni joyina eka madyambu ya namuntlha kambe ke na ku tlhela ni mitsundzuxa leswaku u nga ni yingisela ku antswa wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za nakambe hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM. U nga va u karhi u yi secha kwala u yi byela ku ri u ta va u karhi u yi yingisela u ri kwihi kumbe u yi yingisela u ri kwihi eka madyambu lawa loyi ni nga se heta show ta va ni karhi ni endla ti-shout out eka wena muyingiseri wa mina na sweswo u nga tlhela u kota ku swi endla hi site ra WhatsApp kumbe riqingho eka 0608875942 laha ni nga ta va ni karhi ni kumeka kona 0608875942 kambe hambi xitetani hi ta va hi karhi hi ya amukela dokodela ku nga ri hi ku dya ka nkarhi hi va na vona emoyeni ku va hi karhi hi bula na vona hi ndlela leyi ta va ni karhi ni amukela dokodela dokodela na mpirisana ku tlhela ni mi amukela emoyeni hi na n'wina eka madyambu ya namuntlha. Hello.
1: Persile.
0: Ahe dokodela. Hi pfukile minjhani?
1: Hayi pfukile.
0: Andzeka
1: dokodela namuntlha ni vona xitopikani yena xo a xi lehangi. Ta nyika nkarhi va yingiseri va loko va ri na swivutiso va vutisela so a ni lava ku a hi kongomisa dyondzo ya hina hi ta hi kongomisa ka vanhu va xi va xisati nimundzu timhaka leti ta ku a hi tsundzukini vanhu vo tala va na nkingha ya ku tinwaya ku tinwaya yi nga vuli ku tinwaya miri hinkwavo mara ku ri ku tinwaya ka xirho xa vona xa vusati.
0: Okay.
1: Kuma leswaku van'wani swi va vangela problem ya ku ri loko a tinwaya i tinwaya a hetelela a ti chomurile kumbe a ti vavisile van'wani kuma leswaku swi ri ni nwayi ene loko a tinwaya i twa ngaku swi va swi kha swi va swi ri kahle hi ndlela yo yaliya laha van'wani kuma leswaku swi fika laha va tirhisaku van'wani va tirhisa vaslap ya ku va yi ri leyi nga oma
0: okay.
1: Tinwaya hi yona na yo yaliya so swivangelo swa kona swi hi kambirhi swa endleka ku ri timhaka ta ku munhu i hlaseriwe hi xitsongwatsongwana kasi van'wani swa endleka ku nga ri timhaka ta xitsongwatsongwana mara mi kuma leswaku ku hetelela ku pfimba ndhawu leyi ku tlhela ku cinca muhlovo ku tshukela hi laha mi kuma leswaku ta vanhu van'wana swi endla leswaku va twa ku hisa loko va fanele va pfuna ku ba mati minkarhi yin'wana ku va na irritation ya leyi ku nga lava ku kombiwa hi nchumu ene swi sivela na timhaka ta ku van'wana a va lavi ku tikuma va ngheni eka ku va va hlangana na vanuna va vona ekamarini because swi vanga problem ya ku va nga vi comfortable swi va vavela hi ndlela yo yaleyo se lexi endlaka ku mahaxi ku na lava va ku ri va tinwaya ndzena ku nga humi nchumu kasi swa endleka van'wani va tinwayetela ku hetelela ku tlhela ku huma na thyaka ro karhi kumbe discharge yo karhi mahaxi so lexi endlaka timhaka ta ku ri timhaka leti ta ku tinwaya ka xirho xa munhu wa xisati swi ya hi ku langutisa ku hi le ka malembe yahi ya ku bebula
0: okay.
1: Ku hi le ka malembe ya au siya emasikwini na loko leswaku loko u nga siya masikwini na loko se u ri ka malembe ya lama ya ku bebula loko kha ku vona timhaka ta ku va ya emasikwini swa hambana so mi kuma leswaku swi tala ku hlasela ngopfu vanhu va lava va nga le ka malembe ya lawa ya ku hi mavitanaku i ti-reproductive age kwalaha ka ku munhu wa bebula wa ku ya masikwini hi malembe ya yena ya ku a nga kota ku bebula so van'wani mi kuma leswaku na loko ku maybe hileswaku a swi hambanyisi ku na lava loko va nga siya emasikwini mi kuma leswi a swi tala ku va affect na loko ku munhu u le ka malembe ya lawa ya ku a nga hayi emasikwini ehala ka ti-menopause hala kumbe post menopause hala ku ya hala swi nga va affecta hi ndlela yo karhi mara swi fani na the way swi hluphaka kona ka munhu wa xisati loyi angeleka malembe ya lawa ya ku hima vitana ku hima emalembe ya ku bebu so swile swi hi kambe ka van'wani swi va kona ku tinwa loko ya ku ya swi ya hi timhaka ta ku ri ko va na ku cinca ku karhi ku va ku ri kona mirini wa yehe munhu yehe yaloye mi kuma leswaku swi tala ku va swi nyiba ngopfu ka van'wana hi timhaka ta ku a hi tsundzukeni ku hi lawuliwa hi leswi hi swi vitanaka ti-hormones so munhu wa xisati ti-hormones ta yena ku na hormone nda vulavula hi hormone leyi hi tala ku yi vulavula ngopfu hi minkarhi yo tala yi nga ya estrogen kumbe ostrogen hi yona hormone leyi control swa ku tala ka munhu wa xisati kumburi ku yimeka ku tswala ku ya masikwini so hormone liya hi yona loko yo tikuma minkarhi yin'wani laha hi va hi nga langutisa timhaka
0: dokodela. Oh, okay. Hi na problem ya network la kambe ke hi timinetse tintsongo ni ta va ni karhi ni lulamisa network leswaku ni kota ku tlhela ni vuya na dokodela emoyeni hi nkarhi lowu nga heteki mbilu. Okay, hi laha va voyeni. Dokodela yina n'wina emoyeni, hello?
1: A na ha hlamusela ku ri van'wana swi va kona hi timhaka ta ku cinca ka homoni liya loko nhlayo ya yona yo tikuma yi ri henhla swa endleka swi endla leswaku munhu a sungula ku ti nwahetela ngopfu laha hi langusaka
0: dokodela
1: munhu a fane a yaka leswi
0: kahle ngopfu
1: yi tala ku mi kuma leswaku loko yo gonya homoni leyi yi vitanaka estrogen hi minkarhi yaleyo ya ku masiku mambirhi manharhu munhu a nga siyaka leswiya swi vitana ovulation hi laha mi kumaka leswaku yi va yi ri henhla hi kona laha mi kumaka leswaku munhu na problem ya ku tinwahetela ngopfu maxa kasi ka van'wana swi va swi endleka ngopfu hi tin'hweti tetiya ta tintsanana loko munhu a nga si fika laha baku ntambu ya ku a nga ha yi masikwini no tirheli ku ya hi masikwini laha mi kuma leswaku tin'hwetinyana tintsanana leti ta ku kombisa ku ri i ta sungula ku va a nghena ka timhaka ta ku ya masikwini a loko hi kula loko munhu a ri xinhwanyendani ku na malembe yalawa ku a wu siyi ya emasikwini so mara loko tin'hwetinyana timbirhi tinharhu tetiya ta ku kombisa ku se swi lava ku sungula timhaka ta ku ta ya masikwini swa endleka va na nkingha ya ku i ti nwahetela maxi because homoni liya nhlayo ya yena yi va yi ri henhla swinene so ka van'wana swi vanga hi timhaka ta ku va munhu mi kuma leswaku i bihe emirini emiyimani so mi kuma leswaku still nhlayo ya homoni liya yi va yi ri henhla hi minkarhi leya yo yaleyo kasi ka van'wani mi kuma leswaku va kona lava va ku tirhisa tiphilisi kumbe swi vitana ti-supplement kumbe sweswo swa ku tiphilisi teti ta ku boost-a ku munhu a ta kota ku bebula kumbe a ta kota ku khwira reconceive sweswo swa ku hi swi vitanaka ti-fertility supplement kumbe fertility drugs so hi timhaka ta ku swiphilisana swo sweswo i ti-artificial hormones swa endleka mi kuma leswaku nhlayo ya ti-hormones letiya loko munhu a swi nwile swi ngetela nhlayo ya ti-hormones emirini wa yena laha hetelelaka a va na ku tinwaya hi mukhwawo waluwa mahaxi kasi lexi endlekaka hi mahaxi a hi twisiseni laha ku ri loko munhu a tinwayetela mi kuma leswaku wa tinwaya hi minkarhi yo tala mara mi kuma leswaku a hi karhi leswi ni nga swi hlaya a hi tin'hweti tiya ta ku munhu u fanele a ya masikwini kumbe masiku yalawo ya ku maybe faneleka ovulation ku ri mi kuma leswi tshama swi ri kona nkarhi na nkarhi hi laha mi kumaka leswaku swi lava ku hi swi lavisisiwa swi kamberiwa swi twisisa ku endleka yini a hi tsundzukeni laha ni ta nyikanyana small brief nyana ni dyondzisanyana hi kantsanana timhaka ta le ndzeni ka exirho xa munhu wa xisati maxi lexi endlekaku especially ka lava hi ngo hi vomba le nga le ka malembe yalama ya ku bebula a hi tsundzukeni ntumbuluko wu endli leswaku le ndzeni ka xivelekele ka xirho lexiya ku fanele ku tshama ku ri na swakudya swo karhi leswi endlaka leswaku ku fanele ku attractiwa switsongwatsongwana leswiya swi vitanaka hi ti-normal vaginal flora leti pfunaka timhaka ta ku lendeni ka xive ka ka ka ka xiro lexi xa munhu wa xisati u tshama kha ku hisela nyana ku hisa loko kumbe loko hi swi pimanisa hi ku swi acid ku fanele ku va ku ri acid maxa acid DT liya yi pfuna timhaka ta ku hlasela switsongwatsongwana leswi nga lavekiki andzeni ka munhu wa xisati. So mi kuma leswaku loko swi va hindlela yoyale ya maxa swi pfuna na ku sivela swa ku tala emunhu yaloyo wa xisati. So mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala loko se munhu a fika ka age yaliya ya ku se swi tlulela hala ka ku se yi le ka ku ya hala ka menopause hala swa cinca environment leyi ya cinca hi timhaka ta ku nhlayo ya homoni liya ku nga yo yi pfunetaka timhaka

0: ku tshama ku kufumerile hi ndlela yo yaleyo xa hlasela. Ni kuma leswaku loko ku hlaseleke hi ndlela yo yaleyo swi vula hi dispose timhaka ta ku munhu hi yaloye loko titimerile a hlasela hi switsongwatsongwana sweswiya swa ku swi endla ku a tshama a tinwana. So kasi va ka van'wana swa endleka ku cinca ku hisa loku ya ka acid loku ya ku lavekaka ku cinca hi timhaka ta loko munhu a ku huma ngati ya ku va munhu a tikuma a ya emasikwini swi ta cinca environment yo yaleyo ya le ndzeni ka xirho xa munhu wa xisati hi ndlela yo ya kumbexana kuma leswaku i hlangane na munhu wa yena munhu wa xinuna. So loko o sala mbewu ya na yo mbewu leyi ya xinuna yi ta yi ri ka na environment ya ku yona a yi acid loko yi fika laha yi fika cinca environment liya ya ku se yi acid yi cinca yi va yi nga ri acid yi va alkaline hi ndlela yo ya le maxa. Kasi ka van'wana swi vangiwa hi matikhomelo kumbe mitolovelo. Laha ka mitolovelo hi vulavula hi yini na maxi hi vulavula hi mahlambelo.
1: Okay.
0: Loko se swi ta ka ku hlamba ko a ni mina ni munhu wa xinuna a ni swi tivi ku vanhu va xisati va hlambisaku mara lexi endlekaka laha ka ku maybe ku ta checheliwa ti-chemicals to karhi kumbe xisibi sweswo hi hlambaku swo swi ndloveteriwa swi hoxiwa le ndzeni kumbe ku basisiwa le ndzeni hi mukhwawo walowo swi cinca environment liya ya le ndzeni ka xirho lexi ya maxi. So kasi ka van'wana swi vanga hi timhaka ta ku munhu se i ya i muyimani i na khwiri sweswiya ni nga swi hlamusela. Loko munhu a ri na khwiri swi vula timhaka ta ku homoni liya yo karhi ya vusati lebyiya yi va yi ri henhla yi promota timhaka ta ku va na problem yaleyo ya ku munhu a tinwayetela hi minkarhi yo tala. Kasi minkarhi yin'wana swa endleka swi vanga hi timhaka ta ku i munhu o va na ku i na vuvabyi bya chukela. Vuvabyi bya chukela swa endla leswaku mi kuma leswaku ku loko chukela leriya ri nga lawuleki ri nga lawuli maxa swa fika swi laha mi kuma leswaku swi vanga problem yihi ya ku munhu a tinwaya hi ndlela yo yaleyo. Kasi ka van'wana mi kuma leswaku do a swi tolovelekangi maxa laha mi kuma leswaku munhu i ta hoxa xixa xa tempone kumbe xixa xa dileta ku timhaka ta ku i le masikwini a xi hoxa a xi rivala mara no twisa ku a xi tolovelekangi maxa mara va kona valava se swi endla leswaku ku va na e foreign body ku na nchumu wo karhi wu nga kona le ndzeni ka xirho xa yena xa vusati. Loko swi va swi ri endlela liya swi vula yini swi contribute ka timhaka ta ku cinca environment munhu a sungula ku tinwaya. So kasi ka van'wani mahaxi mi kuma leswaku swi vanga hi ku munhu o va na problem ya ku tinwaya o va na nhlonge ya yena yo va sensitive mahaxi yo va sensitive mi kuma leswaku xin'wana na xin'wana xexiya xa ku xa khumbanyana ka xirho xa yena xa vusati swi vanga problem ya ku a tshame a ra ku tinwaya.
1: Okay.
0: Hileswi o va na dermatitis kumbe o va na skin condition xexiya xa ku xi kona xa vusati laha mi kuma leswaku laha swi nga va swi vangiwa hi ti switirhisiwa leswi mi kuma leswaku minkarhi yin'wana munhu a nga va a karhi ku swi tirhiseni swa ku swi hetelela swi irritate ndhawu leyi kumbe van'wani mi kuma leswaku swi vanga hi timhaka ta ku munhu yaloye i na challenge ya ku swi nuherisana kumbe sweswiya va swi vekelaka swa vanhu va xisati loko a hi langutiseni laha emahaxi minkarhi yo tala lexi endlekaka hi vanhu va xisati timhaka ta ku sweswi va swi tirhisaka a hi swi tekeni swi sweswo swa ku sivela ku va nga loko va ri masikwini ti-pads ti kona tin'wani kuma leswaku munhu loko a tirhisa mixaka wo karhi wa swona swi swa ku sivela ti-chemicals ti nga kona ti va ti ri ti tiya ta ku vanga irritation emirini wa yena.

0: swa endleka mi kuma leswaku i xi kumi hi ndlela ya masangu, mara mi kuma leswaku swikoweto swa kona hi sweswiya swa ku munhu wa kona i to tinwaya, a tinwayetela. Loko a kha a tinwaya hi mukhuva wolowo mi kuma leswaku ka van'wani swi hetelela swi vanga problem ya ku a huma na discharge. Discharge liya hi kuma swimatani, swimatani leswi swa huma swi na ximelo xo karhi xo ka xi nga tsakisi, laha swi hetelelaka swi van'wani swi tlala ngaku ku huma discharge ya ximelo xa ma vona hlampfi hlampfi yi nuheli kahle loko mihlampfi ya le matini mahaxi yi na ximelo xa yona. So mikomba leswaku discharge liya yi va yi ri ya ximelo xo xexiya hi mukhuva waluwa. So kasi mikomba leswaku ka van'wani ku va ku nga ri swo sweswo, mi kuma leswaku ku va timhaka ta ku i hlasele hi muxaka wun'wani wa fungal infection, laha mi kuma leswaku swi endla leswaku munhu hi yaloye ku nga ri timhaka ta ku i vuvabyi bya va hlangana na munhu wa xinuna kumbe vuvabyi bya masana, ku huma discharge. Discharge liya yi huma hi timhaka ta swivangelo swo karhi, van'wani swi vanga hi timhaka ta ku i na vuvabyi bya chukele.
1: Okay.
0: Chukele le ra yena ri va ri a ri lawuleyi, laha mi kumaka leswaku swi boha ku a va na challenge yaleyo ya ku tshama ku attract-a this sort of fungal ti-fungal tona tetiya ta ku ti affect-a xirho xa misati, laha hi hetelelaka hi vulavula hi ku munhu i na leswi hi swi vitanaka thrush mahaxa. Hi laha mi kumaka leswaku discharge ya kona a yi talanga yi va na ximelo mahaxa. Hi laha mi kumaka leswaku ku huma discharge yaleyo ya ku yi va yi ri njhani, ka van'wani yi vanga problem ya ku va tinwaya ya hisa, mara mi kuma leswaku swi ku huma discharge ya ku va yi ri yo basa na ku swi gadagadana kumbe magadigadinyana hi ndlela yo yaleyo. So swi borha hi timhaka swi irritation liya ku tinwaya lokuya swi endla leswaku munhu a nga naveli timhaka ta ku hlangana na munhu wa yena wa xinuna kumbe loko va hlangana i top lava hi ndlela yaleyo. I timhaka ta ku va hlasele hi xitsongwatsongwana xona lexi ya maxa. Kasi ka van'wani mi kuma leswaku it has nothing to do hi leswi hi switsongwatsongwana leswiya ni nga swimbirhi ni nga swi hlaya, i yin'wani ndlela ya ku i hlangane na munhu wa yena wa xinuna laha mi kumaka leswaku i cheliwe xitsongwatsongwana lexi xa kona lexi. Lexi xitsongwatsongwana xi hlupha yini maxa? Hi ku swa endleka mi munhu a va na swona. Loko munhu a ri na xona a swi langutisi munhu wa xinuna kumbe munhu wa xisati, swi va xi ri kona swi nga endli nchumu swi nga kombi xikoweko.
1: Okay.
0: Kasi ka vanhu va xinuna swa endleka swi va xi ri kona ka munhu wa xinuna, mi kuma leswaku yehe tshama a ri na xona mara a xi kombi xikoweko, a nga na infection kumbe a nga na nchumu, mara loko a hlangana na partner ya yena swi endla leswaku swi tlulela ka partner ya yena, laha hetelelaka partner ya yena a endla yini na masi a tinwayetela ka van'wani swi vanga problem yaleyo ya ku a hetelela a humi na discharge yaliya ni nga vulavula hi yona ya ximelo xo ka xi nga tsakisi. Mi kuma leswaku minkarhi yin'wani swi vanga na problem ya ku loko a fane a tirhuma ku ya ba mati swi n'wi vavela swinene mahaxa. So i yin'wani ya tiya ti-infection letiya ta ku loko yi hlaserile munhu ye yalo wa xisati swa endleka mi kuma leswaku yi hlangana na vusiku na xitsongwatsongwana xa gonorrhea xi fambisana hi ndlela yo yaleyo. Mi kuma leswaku ku huma na discharge ya xitshopani hi na ximelo xo ka xi nga tsakisi hi ndlela yo yaleyo, mara xikulu hi timhaka ta ku munhu wa tinwaya i va a nga ri comfortable wa tinwayetela ka pfimba ku cinca muhlovo minkarhi yin'wani swi endleka hi ku tinwayetela lokuya ku sala ku ri na masalelo ya komba ku a ri ku tinwayeteleni hi minwana. Kasi ka van'wani u kuma leswaku loko swi nga tani i lo hlasela hi xitsongwatsongwana xin'wani this xitsongwatsongwana lexi hlupha yini mahaxa hi leswaku yes xi nga affect-a kwala non'wini swi affect-a na kwala enhlongweni mara tala ku xi nghena le ndzeni xi ya le enon'wini wa xivelekelo hi minkarhi yin'wani kumbe xi hundza hi lexiya xi ya machupini ya lawa.

0: ya ya ku pfuna ku dandza ri kota ku rhela hi kona, leswi hi swi vitanaka ti-fallopian tubes. So xi hlupha hi timhaka ta ku loko se xi nghenela xi ya le ndzenindzeni, hi laha munhu a sungula ku twa ku vava hansi ka nkava. Nkarhi yo tala mi kuma leswaku swi endla leswaku u ma na tinyenya, ene hi swona leswi swi hetelelaka swi vanga problem ya ku munhu a hetelela a va na leswiya hi swi vitanaka ku ri ina pelvic inflammatory disease ini, laha swi kombaka ngaku o va na problem ya ku swi le ndzeni mara swi twala ngopfu a khwirini. Laha mi kuma leswaku switandzhaku swa kona hi yini, na hi laha mi kuma leswaku va na problem ya ku swa sivela ku munhu a nga vi ku swi khosa timhaka ta ku munhu a nga vi na a nga bi ku swi vangela infertility ka vanhu va ku tala. Hi timhaka ta xitsongwatsongwana lexi ni vulavulaka hi xona maxa. So loko kasi van'wani i mi kuma leswaku i timhaka ta ku i hlasele hi xitsongwatsongwana lexiya hi xi vitanaka ku i herpes kumbe genital herpes hi ndlela yona yaleyo, kumbe ha swi abbreviate hi minkarhi yo tala hi swi vitanaka i ti-herpes simplex viruses kumbe HSV. Laha mi kumaka leswaku leswiya swa ku this virus loko yi hlasele munhu swi talaka ngopfu ku tikomba enhlongeni ya le ka xirho xa yena xa either xa vununa kumbe either xa vusati, mara because namuntlha hi vulavula hi va vanhu va xisati ngoxi hi ta vulavula hi xirho xa vusati ndlela yo yaleyo, laha swi endlaka nga ku munhu o va na leswiya swa ku i na ntshwavusiku ntshwavusiku leswiya swa ku mi kuma leswaku nhlonge yi na swirhumbana swa ku yini, ni nga ku ku na yini ku na mati ndzeni, yi na swichochonyana swa swirhumbana swi ngo lo hlangana ndhawu yi marhandzeni ka swo swi na mati. Leswiya swi tala ku ni kuma leswo swi endleka swi huma swi ri swichocho swi tele ndhawini yo karhi, and before swi sungula swi huma swa endleka swi sungula hi ku vava ku nwayisa ku cinca mihlovo, then andzhaku ka nkarhinyana kumbe andzhaku ka masikunyana swi hetelela swi hume swichochonyana sweswiya swa swibundzwana sweswiya. Munhu a sungula ku tinwayetela kumbe a tinwayetela before swi huma hi ndlela yo yaleyo maxa. So loko ku i munhu wa ku se a nga ha yi masikwini ve le ka post menopause hi ndlela yo yaleyo, a ni lava ku okay loko munhu a ri ka age ya leyi hi vitanaka post menopause match, swa endleka mi kuma leswaku loyi ku tinwaha ka yena i timhaka ta ku a ni ka cinca ka ndhawu liya ya xirho xa yena xa vusati, u vuyela hala ka vufanginyana ka xiringa ku etlhela ku endla nga katsonga hala tlhela ku endla nga ku ri leyara liya yi se yi vevukile, laha mi kuma leswaku anything swi nga endla leswaku a sungula ku va na problem ya ku tinwayetela unnecessary, van'wani va hetela va huma na discharge hi ndlela yo yaleyo. So loko ku i munhu loyi a hi swi tekeni i munhu loyi a nga munhu wa ku i bedridden kumbe i munhu loyi na loko ku a nga bed bound a nga tshama ri bedweni, va lava i vanhu va ku a va ha koti ku lawula ku huma ka mati ya swaphoe va tikuma va titsakamiserini, swa endleka mi kuma leswaku va hetelela va na problem ya ku tinwayetela xirho xa vona xa vusati, ku ri timhaka ta ku hi mhaka ya ku mitsakamiso liya swi hetelela swi endlaka ku va chemical leyi yi lwisanaka na nhlonge ya phati yona yaleyo maxa. So mi kuma leswaku swi va swi ri tani hi mikarhi yo tala. So a hi lemukeni xin'wana lexi a lava ku tsundzuxa ngopfu xona i timhaka ta ku loko munhu a vanhu va ku tala lava talaka ku hlupha hi thrush mash kumbe leswi hi swi vitanaka i swo fashanal thrush, ku nga ri timhaka ta i timhaka ta masangu leswaku u hlasele hi fungal infection yo yaliya. Sweswo ni nga ti dyondzisa ku loko u va u ri na chukela swi vula timhaka ta ku va ku na chukela va ku tala ri attracta switsongwatsongwana sweswiya swi tshama kwalano, swi hetelela mikumeka vanga magadigadi yalawa ya ku loko munhu a tshami ku huma magadi a wa tinwaya a nga tsakeli ku hlangana na munhu wa xinuna hi ndlela ya masaku swi va swi ri tani hi mikarhi yo tala. So van'wani mi kuma leswaku swi vangwa sweswiya ni nga swi dyondzisi ku van'wani timhaka ta ku mitolovelo kumbe vuvabyi lebyiya byi a nga na byona munhu a tirhisaka ti-antibiotics swi ya ku swa swa hlasela swi hlasela na xitsongwatsongwana lexiya hi swi vitanaka i ti-vaginal flora kumbe i switsongwatsongwana leswi lavekaka a swi vi kona ndzeni ka xirho xa munhu wa xisati hi ndlela yoyaleyo kasi van'wani tikuma leswaku xivangi nkulu maxi timhaka ta mpahla leyi va yi ambalaka ti-andawe kumbe swirhangisi vanhu van'wani va na swirhangisi leswi swa ku a swi nghenisi moya maxi mikuma hi ku leswaku pfalekile a ku ngheni moya ku endleke nchumu naswona sweswiya swa ta ku munhu a hetelela a va na problem ya thrush mahaxi minkarhi yo tala kasi van'wani timhaka ta nkulu ku ku masocha ya miri wa munhu ma compromised swa endleka mikuma leswaku swi tala ku n'wi hlasela hi minkarhi yo tala kasi van'wani swa endleka mikuma leswaku i le ka age yaleyo ya menopause mara a nga si amukela kahle ku ri i le ka menopause swi boha ku ri i tirhisa ti-hormonal therapy sweswiya swi tirhisaka ku swi supplemental ti-hormones letiya ti nga ha ri ku kona mirini wa yena kumbe leti nhlayo ya kona yi nge le hansi mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala swa endleka swi vanga problem yo yaleya munhu ye yaloyo a ti nwahetela maxa swi tala ku va tani hi minkarhi yo tala.
1: Okay, so loko munhu a tshama a va karhi a hlohlonyikiwa xirho xa yena xa le xihundleni mo especially n'wansati tanihiloko mi va mi karhi mi koxometa ku ri hi le ka vavasati ka madyambu namuntlha ku nga va ku ri mhaka ya infection nkarhi wun'wana na wun'wanyana kumbe swi koho swa ku munhu a n'wayisiwa ku va ku ri swa normal.
0: Loko mi sungula ku hlamusela kumbe ku dyondzisa hi topic leyi maxi leswi hlamuselile ku va kona lava va ku o ti nwaya ku ri ti problem ya ku a ku na infection
1: okay
0: va kona lava va ti mara ku nga nghenelangi xitsongwatsongwana sweswo ni nga swi hlamusela ku va kona lava a ku nghenelangi xitsongwatsongwana mara lexi endlekaku mahaxi timhaka ta ku a ku na infection mara ku hetelela munhu wa ko a ti nwahetela hi minkarhi yo tala laha mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala o va hypersensitive ka xin'wana swa ku va i ti-irritants leti a ti tirhisaka ku nga ku ri swipray ti-perfume ti-pads kumbe swisibi kumbe sweswiya mi kuma leswaku swi hetela swi khumbile ka xirho xa yena xa vusati laha mi kuma leswaku na ti-chemicals letiya nhlonge ya yena yi va ku yi ri sensitive ka tona swa endleka mi kuma leswaku swi va swi ri tano so ka van'wani mi kuma leswaku swi va swi ri tano hi timhaka ta ku a nga le a ku na infection ya nchumu ko timhaka ta ku cinca ka nhlayo ya ti-hormones ta miri wa yena laha ni nga vula ku ri masikunyana mambirhi manharhu a nga siyaka ovulation swa endleka van'wani va sungula ku ti nwa hi timhaka ta ku nhlayo ya estrogen kumbe ostrogen yi le henhla kasi ka van'wani i timhaka ta ku tin'hwetinyana timbirhi tinharhu before a sungula ku ya emasikwini ra ku sungulasunguluka loko ku ri n'wana lowu ntsanana a sungula ku ti nwayetela swi kona swa ku fana na sweswo minkarhi yin'wana timhaka ta ku munhu o va muyimana swi kona swa ku fana na sweswo so va kona lava mi kuma leswaku a ku na infection yi nga kona vanhu va ti nwayetela kasi va kona lava mi kuma leswaku ku nghenile infection ku ya hi leswi ni nga swi hlaya laha mi hetelaka van'wani va huma ku discharge ya ku va yiniwa va huma discharge ya mihlovo swa ku fana na sweswo except ka case leyi ni nga hlamusela yona leyi ya thrush ka thrush ko va timhaka ta ku yes yi hlaseliwe hi xitsongwatsongwana mara mi kuma leswo a swi fambelani hayelo na timhaka ta masana kasi leswi ni vulavulaka swi fambelana na timhaka ta ku swa endleka infection leyi endlaka leswaku a hetelela a ti nwayeli munhu yaloyo a yi kuma ka munghana wa yena that's why mhaka yaleyo ya ku va nga hlayi vanhu lava munhu a hlanganaka na vo endlela ya masangu i timhaka ta ku avoid-a ku nga ku kumi na xitsongwatsongwana swa ku va nga i va na nkingha ya ku fana na yaleyo maxa.
1: Okay, so since ku ri na n'wahelo lera ra ku nga vi ku ri rona lera ra infection se munhu i kota ku hambanisa njhani ku ri laha ni fanele ni ya vona dokodela hi swin'wanyana swa serious kumbe ku hayi ko va n'wayiselo ra normal leri hambiloko a karhi a tshama a ti n'waya
0: No, actually, she is comfortable because one has covered some combo. Moon, Ubanga comfortable as soon as you get irrespective of infection, combat, infection. She lava,
1: Se ku tin'wela lokuwa ku le ka vavasati ntsena kumbe na vavanuna swi kona nkarhi wun'wani ku mi kuma ku va na ku hlohlonyiwa.
0: Yes, swi nga swi ri kona ka vanhu va xinuna swi lo a swi talanga. A hi lemukile ku i munhu loyi a nga na skin problem. Munhu loyi a nga na skin problem ya tinwayetelaka swi endleka tinwaya le ka xirho xa yena xa vununa kumbexana kuma leswaku swi vangiwa hi timhaka ta ku va kona vanhu va ku va ri sensitive ka ku juluka kumbe va ri sensitive ka timhaka ta ku nghena hi xirhami kumbe va ri sensitive ka timhaka ta ku kumbiwa hi mani. So swi fambelana ngopfu na timhaka ta nkingha ya nhlonge. Kasi swa endleka mi kuma leswaku yes, ku nga va ku ri na infection yo karhi kumbe ku nghene ti-parasite to karhi, ku fana na loko munhu a nghene hi swinhwana ka swi tala ku hlasela ngopfu laha ku tshamaka misisi laha mi kuma leswaku munhu swi vanga problem ya yini i ta tinwaya le maxi. So swi kona le ka vanhu va xinuna mara ka vanhu va xinuna a swi talanga hi ndlela yo yaleyo. Loko ku kota ku timhaka ta swa masangu swikoweto swa koa timhaka ta ku ka ba mati mavava nkarhi yin'wani swi endla ngaku ka hisa le ndzeni ka chupu leriya ra urethra, van'wani swi kuma discharge, van'wani swilondza sweswiya swa ku swi va swi ri kona ka xirho xa yena xa vununa hi ndlela yo yaleyo. A ngo tinwaya loko se ku na switsongotsongo swa ku se swi affect-a nhlonge liya hinkwawo wa
1: Se ni kuma rungula rin'wanyana kusuka hala ka WhatsApp va ku ri perile ni twa va kombisa hi swirhumbani leswo huma hi ku sungula swi hlohlonya ivi swi ya swi huma i nga ri intshwa vusiku swi huma mati ka xirho xa munhu xa xinuna swi vanga hi yini hi ku na mina swi ni endla swona nkarhi wo tala swi huma swi hlayile ka xirho xa mina xa xinuna ende ku sungula hi ku hlohlonya andhakunyana ni tin'waya swi huma swi ri na mati endzeni xana swi vanga hi yini and ni nga pfuneka njhani?
0: Swi lava va kuma vutshunguri. Swi lava kuma vutshunguri masi because hina infection leyi ya ku this sort of a herpes kumbe this viral infection yaleyo ya ku swa nyamalala swi famba swona hi swoxe mara swa vuya kasi van'wana swi fambisana na timhaka ta ku a hi lemukeni ni ta kuma siku ni dyondzisa hi swona.
1: Okay.
0: Loko infection ya ku va munhu a hlasele hi xitsongwatsongwana xe swi n'wi khoma ra ku sungula mavulo ya kona a ya fana loko se swi vuya ra vumbirhi.
1: Okay.
0: Loko swi n'wi endla ra ku sungula swi vava ngopfu ma swi va swi ri ngopfu mara mi kuma leswaku swi tala ku va tani hi timhaka ta ku va munhu a hlangana na munhu wa xisati loyi a nga na this sort of an infection sweswo swa ha wela kwalaya ka ti herpes ti ta ni dyondzisa hi tona swi ku kune i virus yi va yi ri kona hi ndlela yo yaleyo. So mara swi lava timhaka ta vutshunguri na ku tiyisisa hi ndlela ya ku lavisisa a hi tsundzukeni ku ri ti-infection leti ti hambeni ku na mixaka ya ku hambanahambana mara mhakankulu hi yoho yaleyo maxi swi va timhaka ta ku nga ku na virus leyi nga ni hlasela munhu yalowo.
1: Okay. Se hi vuya ka ti-sexual transmitted infections tona ti nga endla leswaku munhu a hetelela a va na ku hlohlonyiwa.
0: Yes. Tatswa ni hlamuseri ku ku na xitsongwatsongwana lexiya xa ku loko xi ku hlaserile xi endla leswaku huma na thyaka leri ra ku nuha ra ku twala nga ku i fish kasi ku na leriya ra ku laha swi kuma leswaku minkarhi yin'wana swi vanga na problem yaleyo ya ku loko fanele ba mati twa ku vava ku hisa ku vava hansi ka nkava i mixaka ya sweswo ni kha ni hlamusa i mixaka ya switsongwatsongwana leswi leswaku swi va swi vangiwa hi timhaka ta ku va swi tlula munhu hi ndlela ya masana.
1: Okay.
0: Na toho ti-gonorrhea hikuva ni lava ku nghena hala ka gonorrhea because ni ehleketa man ba kutala hayi tiva ku nuri la hayi tala ku vulavula hey munhu na drop and all that drop hi vulavula timhaka ta ku vulavula hi discharge ya leyi humaka ka vanhu vanhu va xinuna hi minkarhi yo tala swi endla ku thona drop ku drop eka discharge ko ka pfuta hi ndlela yo yaleyo so mhaka nkulu mhaka ta i swikoweto swa kuma ku munhu yaloyo i hlasele hi xitsongwatsongwana lexi talaka ku hlasela munhu hi ndlela ya ku va va hlangane hi ndlela ya masangu ma nga tisirhelelangi
1: okay se hi vuya ka mhaka ya ti-discharge ti-each discharge i swilo leswi nga normal ku swi fanele swi va kona ka n'wansati kumbe loko za i huma ti-each discharge swi kombisa ku ri ku na probleme yi nga kona or infection yo karhi leyi u faneleke u yi tekela nhlokweni
0: discharge ya munhu a yi fanelanga yi hlohlona a yi fanelanga ni wa yisa mahaxi so loko ku za ku va na ku ni wa yisa swi vula ku na something xi nga tshamisekanga
1: okay
0: munhu a nga fanelangi discharge ya yena yi va yi endla nga wa react-a ka yona hi mukhuva walowo a swi tolovelekanga so discharge ya munhu yi fanele yi va ri leyi loko yi huma na loko ku maybe somehow ku ta hetela a vi na ku react-a ko a ku kala swi tala ku va swi nga vangi discharge liya loko ku discharge leyi munhu a react-a ka yona swi vula timhaka ta ku a yi basangi nga yi na xitsongwatsongwana xo karhi loko ku i discharge leyi ngo huma mara yi nga n'wi a nga react-i ka yona mara loko a vekele either ti-pantyline hi ndlela yo yaleyo kumbe swa ti-sanitary towels kuma leswaku hetelela a va na vontshwa vusiku kumbe ya nwa yi siteka kumbe a huteka ku hleka hi ndlela yo yaleyo swi vula timhaka ta ku either xitirhisi xi a nga xi tirhisa

0: endawo yabona yele xihundleni eh mikombesa ku sometimes materiselo ya swisibisibile swi xitirisa kumbe swingana swingana leswi hivaka kare xitirisa kuna ku swinga fambelani na skin xa yena munhu so eh
1: magandulitse magata ku mash I know when Bakala Pantolo, Pantitoko and Shabin Passi. Loco are passes in the Nina and Gensina Voko, the Tiu, and all that. So, Maracuya, he lives as Spanish Mahako. Monarch, Dowlia, Yona Yoshi, he had it cleaner than yours.
0: Okay.
1: He made the layo. That's why finding up for the Tiu. He going up for the Tiu, he blew in and I let the Magata. Michincha environment in dia yakuba yihisa ikota kuba yihisa ikota ku tlana tsongwatsongwana leswo swi nga laveki loko hi kha hi endla mindlela yo ya leyi hi endla leswaku ku va na access ya switsongwatsongwana leswi nga laveki swi nghena and hi tlhela hi cinca environment in dia ya ku tshama switsongwatsongwana leswo swi lavekaka se hi swi hlongola ku nghena swi va swi nga ha ri kahle maxa.
0: So ku steama swona swi va swi ri health for ndhawu lebya bya xisati ku va munhu a va karhi a tirhisa ti-products to karhi va ku wa steama swi hunguta smell or yini na yini na yini
1: ni nga vula timhaka ta ku maxi swin'wana swa ku swi endla hi mukhuva walowo though she loko ku she tisa improvement well aningi vula leswaku na nkinga mara yona ndhawu leyi a yi fanelangi yona yi hoxa hoxiwa swilo a yi fanelangi yona yi chelacheliwa swilo hi ku kona hinkwawo hi ku kona ku hi ndlela leyi ya ku ka ti basisa kona hi koxe kono maendlelo ya kona ya ku ku basisa kona hi koxe maxa leswo swa smell and on all that yes ximel xi nga va xi ri kona ka munhu mara loko munhu a practice it proper hygiene swi va kahle mara hi tolovele ku ri loko hi nga hoxangi nchumu wo karhi kumbe hi nga chelangi perfume to karhi hi nga chelangi swipi swo karhi twa nga ri a yi basangi mara ndhawu leyi a hi swi lavi swa ku fana sweswo maxa
0: okay
1: hi ku hi cinca environment liya hetela hi introduce ti something leswi nga laveki kona laha data ku hetelele hi hetelela hi va na switandzhaku swo karhi leswi va ku swi ri kona hi ndlela yaleyo maxa yeah.
0: Okay, advocate ni vona voice note leyi nga nghena la ni ta kombela ku va mikarhi ni mitlangela yona hi twa ku ri yona yi khomi leyi kambe ke wena miyingiseri wa mina na wena u nga swi kota ku ni rhumela voice note kumbe marungula eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni u va u karhi u ni kuma eka 060-887-5942 a hi twoneni ku ri nkandziyiso lowu nga va wu yi khomele yini
2: ripelile maxi na dokodela kwalano mina ni na xivutiso xa mina xiyime hi ndlela leyi STI na STD ku na ku hambana ka swilo leswi swimbirhi yes I understand STI sexual transmitted infection ine n'wana wa ku i sexual transmitted disease ku hambana ka yona kahlekahle a ni swi lavisisa mara ni koti ku swi twisisa ni kombela dokodela va ni basisela kwala rhamba ri na Johnson Mangongoza kwala ka xikokwana.
0: Okay, tatana Johnson Mangongoza na xivutiso xa kahle swinene dokodela.
1: Nuka
0: ni nga tivi ku ri xivutiso mi nga va mi xitwini kumbe ni tlhela ni xikandziyisa
1: Okay.
0: Va rivala ku tiva ku ri xana ku na ku hambana ka njhani exikarhi ka STI na STD kumbe i xilo xin'we na
1: mhaka nkulu timhaka ta munhu hlaseliwe hi xitsongwatsongwana loko hi vulavula hi STI xi timhaka ta ku i na infection loko hi vulavula hi STD hi vula ku se u na vuvabyi bya ku vangiwe hi xitsongwatsongwana lexi so in a nutshell swi fana loko hi vulavula hi nchumu
0: okay
1: hi nga ku STI yes STI swi vula ku sexual transmission

0: Isitsonga tsongwana lexi tlulaka munhu un'wana hi ndlela ya ku hlangana hi ndlela ya masangu. That's why xi kona xitsongwatsongwana leswi swa ku xi ya ka munhu un'wani xi nga fiki xi vanga vuvabyi. So mara mi kombela leswaku i hetela a va hi muvhalo wa xitsongwatsongwana xi a xi hundzisela ka munhu un'wana.
1: Okay.
0: So mara loko ku i va na xitsongwatsongwana xi ya xi hetelela xi vanga swikoweto sweswi swa ku wa tinwaya, kuma discharge, twa ku vava. Loko u endla timhaka ta masangu ku va na timhaka ti ta pfuna ku twa ku vava, swikoweto swa ku fana na swilo sweswo swi vula timhaka ta xitsongwatsongwana lexi se xi hundzule xi endle evuvabyi emirini wa wena. So ku hambana ka kona hikokwalaho ntsena. Yes, loko hi vulavula hi xitsongwana n'wi nyika xikombiso hi xitsongwatsongwana xa HIV. HIV pfula timhaka ta ku i na xitsongwatsongwana xi xiya xinguvu xi nga xi hlaselaka masocha ya mina. Mara loko se xi vuya hala ka AIDS swi vula ku ta timhaka ta ku xitsongwatsongwana xiya xi hlasele miri wa wena xi hetelela swi fika laha miri wa wena wu hetelela ku hundzuka ku ku va ku na mavabyi. So in a nutshell that's that. STI infection, STD vuvabyi.
1: Okay. Na ku tshemba ku tatana Tobias va hlamulekile lava nga kona kambe ke loko hi languta nkarhi se wa hi hlongola emoyeni. Kambe ke dokodela loko vanhu va ri va karhi va lava ku pfuneka va pfuniwa hi n'wina va nga mi kumisa ku yini njhani?
0: A va hi kumeni ka nambara ya riqingho 078 900 2127. Next week ta va nyika na yin'wana ya alternative match.
1: Okay.
0: Number ta ku tala mara ni prefera ku a va tirhisi yo yaleya 078 900 2127 va nga ni kuma na swa ku WhatsApp mara a yi prefer ku a ku ve mahungu ya ku yi bula hi during ku nga bi ma 10 va ni khomo yini mara around 9 ku ya hala hansi a na problem hi ta vulavurisana kahle na vayingiseni.
1: Okay, khensa swinene dokodela ku va mi kote ku hi joyina eka madyambu ya namuntlha na ku tshemba leswaku hi ta tlhela na n'wina eka nkarhi lowu taka.
0: Don Kensie mixata n'wahun'wana
1: inkomo ni Kensile ni ta hundzisa marungula. Okay, right on amingiselo wa Jisara FM loko hi languta nkarhi minete yin'we ku bile awara liya ya 10 leswi vulaka swona ku ri hayi ke a hi nga faneli ku va ha ri kona la kambe ke mi ta yi khomele ka sweswo wena mingiselo wa mina u va karhi u tsundzuka ku ri nongonoko wo fana na lohi na wona wa vunharhu wun'wana na wun'wanyana ku sukerisa kona 8 o'clock ku ta fika kona hi awara ya 10 kambe ke tlhela ni mperisana kambe ta va ni karhi ni teka tintambu ni ti hindzisela kona eka yena Ntsakinwa wun'wani loyi nga ta va karhi a mi khensa a mi nghena hi ta le mbilwini kambe ke loko ri mina ni khensa swinene ni ba mandla ni vuyelela eka n'wina hi karhi hi borisana na n'wina mi ni lombe tindleve ta n'wina eka nkarhi lowu inkomo.
2: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wun'wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society hi yi nga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ntlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani eJoni hi kumeka Extension 4 ePelament Street opposite Botley Store kusona Ravi Ridge eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusona Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932 Harimaro Bela Funeral Services. I'll take it a chance.
3: Enzela la duma.
2: Kasimende ta Armarubela Funeral Services na mwena mlabaka kujoyina. Milemkiso ebu kanganyisi lepsu intuwa kaiba mwana wakalika batiru wa hina. Minga pfumeli kwa kela jipuku wa isha mwena eshtarateni kumbe luku munu amtela ekaya. Hakela mfena ito ofisi nta hina nale post office egiani. Nalo mitendela kakona fena loku kurina mavaya Armarubela Funeral Services. Wika nebu kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
3: Madwe gyan na malamlele na muntla na sona utaba ukaru uhlalisa mari loko ukaru aka tikumelela Dumasteri roof tile hi 99.90 hayinwe IBR 0.4x6 meters e 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 hayinwe xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec vutisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
4: Madyandzo pe traditional healer Dr. Giligili biru ngofambu kaka ya parikona
5: bapuna ika kususa sinyama kutungula bani kutungulisa ya moya kutungula munu kutangana nshoko kususa mwayo teru wa wanuna kumbe wasat nifisiku kusimeka luku unga kumingwana kubia minti kutungula mwelo ui kusupa muntini kutungula shilonda ya kuambana kasona kutungula fchetela kutungula vana vua kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula kupulela vana samtiru na vukati shifula ya ambana na kasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer talentzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti wheelchair va tsungula ku pandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi anga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
6: khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona egiyani malamulele bushback ridge na le xawela a joni tihlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo Nwa Begi to Healing Herbs lava eba shabisi wa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wani mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani section A Vahlavi Plaza office number 6

0: right ke hi kare kam am kala bang sra ina pa pa kula men kuma kamer ko vel e kana kono go wa talem belwini ndala le yo kare ko kon kom bala ka comment lan wa 20 minutes e ku bile war liya malonga ra war liya ya khume no kono go talem belwini tsame kahle e a tinta ngunta tsa kingo one vel ntombli ya kusasekeli ya kuliya liya liya lo go kare fa mangari wa go tsifini kune ni wa ku modlin masbona indlela yeleyo kasi loko a ri mina hi mina mbrax the DJ jale ri ya vhele ra ku bumbulanyana ra ku faneliwa kahle ntimoro ku nga ri wona loko munhu a nga lowu tolaka nena ni ri n'wana xithabana n'wana xirilele vahlaya mina lava ni tivaka ni ri i jale ri ya ra ku ntima hi vuma ni ri Alright, tabari swingi vangisiriwa mina hinkwako ku lomuka ko vhele ka xondzele xa 106.0 megahertz ka nongonoko lowa talembilini kusukela sweswi ku ya fikela ka wuri leya 12 njhe ka sikima swi tiva vhele ku loko riseri ra vunharhu a hi fambe ri hexe vhele va va ri kona Sergeant Ridgewell Rikhotso na mutirhikulori va wa vo hi ndlela yaleyo va karhi fambisana kahle na hina kwala ka nongonoko wa talembilini laha hi nga ta va karhi mi tlangela kahle nhlokomhaka ya ko hi ndlela yaleyo mikarhi mi twa ku yi tshamise ku yini i va kota ku yi tlhatlha ntlhatlha leswi yi nga tshamisa xiswona hi ndlela yaleyo mina ni nga ze ni dya nkarhi hi ku vona va ko kwala hi nga ko vhele va ta va karhi va mi xeweta na vona na ku va va va ti vula ku vona hi vo mani hi ndlela yo yaleyo minjhani na Kaka titimela kuna gwitsi i gwitsi hi swona gwitsi ne
1: moyalo wo titimela u nga ku tili swa twala ka ku se
0: ayiko hina hi sasekini hi nga tla tsakela ku twa n'wini naka hi swo sweswi kwala ku teka vutomi hi tin'wana timhangu leti ti tala ku humelela ka minkarhi leyi nga ka yoho hi ti humelela hi xitalo swinene ni tiko ku va ku kona moya kumbe ku na yini na lexi nga ku endlekeleni
1: loko munhu a fika ka xitichi lexiya xa ku a hleketa a nga khomisiwa xizi vo tala va dina va twa ingaku solution sejeni tikuma va teke ntambu u tikuma va tirhisa xibalesa swi nga ri swona hinkwenu na tinkini vulavula tin'wana vo tiba hi makatla va mudyanisi
2: ene ku va ku ri xiboho xo mphuta a hi nga swi sasi loko munhu a ti dlaya
0: i xo phuta a ni va ni helelini
2: hikuva ku ri xiboho xo phuta
0: ku na ku ni va ni hleketini ni fika makumu ni swi twisisa ku laha khale ni kha ni tiyisela mara sesweswi swi tlile mpimo
2: kasi laha ngete lava nga fa va wisini i mani
0: no
2: mi twa risimu loko wa ku loko no fane ya wisa
0: hayi ku ya ku wiseni ntsena ni nga ha swi twi munhu kasi ehla a hi mhaka ngopfu yo wisa i ku ni hambana swona va ta sa va byela ma
2: ene ma swi twa kokwani ngoveni loko wo lova sweswi namuntlha kambe ti-20 ne
0: i ti-20
2: munhu a ya lahliwa vhiki leri ya ri landzelaka hi vo ti-26 ku ri liwa vhiki rin'we ntsena na phati liya ya loko bokisi ri ehla ri hansi
0: loko zeveletaku
2: ne a ku ndliwa unveiling ku rhambiwa va maseve ve le kule ngopfu nkarhi wa ha ri hava na nhompfu se vanhu va fela yini
0: wala loko hi heta ku semendela laha hi faka semende laha va tsala
2: vitose
0: to cacana kunene hi ya landa tisaladi
2: nankomu swa khenseka swinene
0: mi nga xeweta vayingiseri
2: no hi lo sili tanihi ntolovelo era vunharhu namuntlha sweswi hi fambisaka swona na kokwani ngoveni wa kona hi khensa na n'wina mahaxi loko mi ri kona hawa a hi yeni mahlweni ti twela yo nhlokomhaka na sweswi swi nga ta ndlisa hi swona ku ya mahlweni ka madyambu ya siku ra namuntlha
0: all right no kasi ke hina hi nge ze hi dya nkarhi hi ta tlanga nhlokomhaka ya kona leswi hi nga tshamisa hi swona hi twa ku yoho yi tshamise ku yini na ku yi ta hlelahleliwa xinjhani hi ndlela yeleyo mi nge xikan'we ka n'wini ya kongoma ka yoho
3: riperile muhashi na le ka vayingiseri na vuendzi bya n'wina kwala tindlwini ta vuhaxi. Mina ni tatana wa malembe ya 56 hi vukhale, 56 years. Muhaxi ni tatana loyi a nga katekisiwa hi vana va mune, kambe mhaka hi leyi. Mina hi lembe ra loko ni endla malembe ya 30 ni ve na nkateko wa ku va ni vuta nsati wa mina wo sungula, laha hi nga vuya hi hanya swin'we hi ve na nkateko wa ku va hi kuma vana vambirhi. Kambe vutomi byi nga rendzo, hi lembe ra 2012 nsati wa mina ivi a hundza amisaveni. A ku hundzeni ka yena amisaveni i n'wi siyele vana vambirhi lava hi nkarhi wolowo se a va vonaka va kurile. Vuhaxi ni ve ni khodelela tanihi n'wanuna lembe ra 2012, 2013, 2014, 2015 ni ve ni swi vona ku vana va mina va hlupheka ene lowun'wana i le high school, laha ni nga vuya ni teka xiboho xa ku swantswa ni ya ni ya lava nsati wun'wana loyi a nga ta kota ku va a ni pfuna tanihiloko vana va mina va ri a ku hluphekeni hi ku pfumala ku va tlhogomela. Hi lembe rorero muhaxi ni te loko ni karhi ni jikajika edorobeni ra hina ra Kamalamulele, ni ve ni ya va na nkateko wa ku hlangana na sesi loyi ni nga n'wi vona a karhi a famba na n'wana loyi a ri wa jaha. Ni ve ni nga n'wanuna ni kokaka rinoko laha hi nga vuya hi burisana, kambe mina ni tinike nkarhi laha ni nga vuya ni hlamusela rendzo ra vutomi bya mina, laha ni nga vuya ni n'wi kombisa leswaku ni loveriwe hi nsati, kambe yena i byele mina leswaku u hambane na nuna wa yena. Xivangelo xo va va hambanini u ni byele ku nuna wa yena a n'wi xanisa. Kambe muhaxi tanihiloko ni ri munhu loyi a ri ku tilaveleni ka nsati, hi lembe ra 2017 hi ve hi ya lovolana laya sesi loyi a nga vuya hi ta tshama swin'we. Loko vutomi byo karhi byi ya emahlweni muhaxi, ni tisola hikuva ni nga lavangi ku tiva xivangelo nkulu kumbexana ku lavisisa ku leswi a nga ni byela swona ku i ntiyiso a xanisiwa hi swona na. Byi te loko vutomi byi nga rendzo hi karhi hi hanya, hi lembe ra 2019 hi ve hi katekisiwa hi ku kuma n'wana wa nhwanyana, leswi a swi vula ku i vana vanharhu va xidzi xa mina na n'wana loyi a nga ta na yena a nga wa mina. Hi te hi hanya hi karhi hi ya mahlweni mina ni mitirhela mfumo, swilo a swi famba kahle hi nkarhi wolowo a hi nga ri na swiphiqo swa timali. Hi lembe ra 2021 hi tlhela kambe hi khandlameta hi n'wana wa jaha, laha se a swi vula ku hi na vana va mune la kaya, vambirhi va mina va xidzi, vambirhi va mhani la nga lova na n'wana loyi a nga ta na yena, hinkwavo ka vona vana va mina i ntlhanu. Tanihiloko ni ri n'wanuna ni hanya ni karhi ni n'wi hlonipha ni n'wi rhandza swinene. N'wana wa mina lonkulu loyi mhani wa yena a nga lova i ye a yunivhesiti, na swilo swa timali swi nga fika swi nga fambi kahle se ni boheka ku va ni hakelela tidyondzo ta yena. Nyimpi yi sukela kwalani muhaxi, laha kombisaka leswaku ni tirhisa mali yo tala ni tirhisela n'wana wa mina. Leswi swi ni vavisaka muhaxi i ku na loko ni nga ri kona n'wana wa mina lontsongo i tala ku vuya a ni byela marito ya ku mhani wa ntsongo wa yena wa n'wi xanisa hi marito, wa n'wi tshikelela ene a kha n'wi byela na timhaka ta ku mhani wa yena a nga ha ri kona. Lexi nga ri vavisa swinene muhaxi i ku nsati wa mina i byele mina hi timhaka ta ku swa timali a swi fambi, swantswa yena a famba a ya maketa, a ku maketeni ka yena i ya ya tikumela ntirho emakuleni kwalaha ka Malamulele. Lexi nga fika xi ni vavisa muhaxi i ku rin'wana ra masiku loko ni tshama na yena ku fowune tata wa n'wana wa yena, loko ni yingisela a vulavula hi timhaka ta ku i lava a vuya beke avukatini, kasi xivangelo xa ku va n'wansati loyi a tshike nuna wa yena a ku ri timhaka ta ku nuna wa yena a helele hi ntirho swa timali swi nga fambi. Sweswi nuna wa yena lowu wa khale loyi a n'wi tekile i n'wa tikontiraka swa timali swa pfumela. Ni yele ya kuma na xihundla xa ku loko a ri ntirhweni a ka Malamulele a nga pfumeli ku chayisa a vuya laha kaya, i kombisa timhaka ta ku i kule swantshwa a ya vuyela a ka vona laha kaya i vuya hi ti-weekend, laha ni nga tlhani ya kuma xihundla xa ku yena se i vuyelelani na bawa wa n'wana wa yena a xihundleni. Ni tshame hansi tanihi ndyangu na hi nga vuya hi vitana meeting hi tshama hansi hi burisana na ku va hi vonisana, kambe loko hi vulavula na yena onkano a tlhaphika ku yena a nga rhandzani na bawa wa n'wana wa yena. Leswi nga tlha swi fika swi ni vavisa muhaxi i timhaka ta ku van'wana va ni lume ndleve va ka yin'wana ya muganga ya kwalaha kusuhani na le ka Malamulele se i makeriwe xitandi ku na yindlu ya 3 room ene impela ni ye ni ya endla vulavisisi ni kuma ku loko a chayisa ntirhweni i ya kwale ka yindlu yaleyo ya 3 room nhundzu ya la kaya la mpahla a ya ha tshami yi sungula ku longiwa hi switsongoswitsongo. Muhaxi ni le ku tweni ka ku vava vana va mina va vulavuleriwa na va ni hanyaka na vona, sweswi i sungula na ku va na rivengo a hlawula n'wana loyi ni nga sala na yena wa mufi, ene loko ni n'wi byela hi timhaka ta ku a hambane na n'wana na loyi wa kaneta a nga pfumeli ni le ku tweni ka ku vava muhaxi ni endla yini, leri fuwa hlolwa i tsema ndleve mina ri ni tsandzile. Sweswi xiphiqo lexi ni nga na xona i miyimani imiyimani hi ndlela leyi mina aka lembe leri ni nga ka rona leri mo hi kombisa muhaxi ku ni nga va ni tinghenisa aka timhaka ta masangu na yena kan'we ene tanihi n'wanuna na swi tiva ku a hi mina ni nga n'wi nyika vuyimani ni tshame hansi na yena ni n'wi vutisa ku yimani lebyi a nga na byona i bya mani i n'wi byela ku i bya mina a ni tsundzuxa hi siku rin'we kambe loko mi karhi mi hlaya tin'hweti leti ti hambana kule na leswi a vulaka swona mi twa ku vava hi kambirhi na tirha ni fela ku hlayisa n'wana loyi a nga yunivhesiti swiyimo swa timali hala ka mina a swi fambi yena a ka tata wa n'wana wa yena loko sungula wa tikontiraka swi le ku n'wi fambeleni i n'wi nyika na timali na la kaya a nga ha tshami ni pfuneni loko swi tetani ni fanele ni tshama na n'wana loyi ni swi tivaka a hi wa mina na ka n'wanuna loyi ni tivaka ku impela va hambanile tanihileswi yena a nga vula swona kambe sweswi i n'wi akele na muti loyi a nga ku kaneteni a kombisa ku muti lowu a hi wa yena ni pfuneni muhaxi ni endla yini
0: vangiseri wa mina hinkwako ovhela hi mi nge hi ku hilehilenyana mi ta kota ku va mi tlhela mi yi twisisa mi nge ni tlhela ni mi phinda yona kan'we ro hetisela hi ta kota ku mina n'wehe hlamuka ko loko mi vona swivutiso mi nga ta swi vutisa mi kota ku va mi kha mi swi tiva ku mi vutisa mi kongoma kwihi hi ndlela yoleyo mi nge mie ni tlhela ni yi phinda kan'we ni twa ku n'wehe mi kota ku ze mi twisisa straight ku no yo yi tshame hi ndlela yini ni ri hi ta kumi lata ku mi kota ku mi twisisa swilo swa ku hi ku yile yini swin'wana mi nga mi nga swi khomangi kahle so hi lata ku loko mi swi hupini mi kota ku mi ze mi swi twa ku swi tshame njhani swihi swa koho hi ndlela yeleyo
3: ri perile muhaxi na le ka vayingiseri na vuendzi bya n'wina kwala timbyetini ta vuhaxi mina ni tatana wa malembe ya 56 hi vukhale 56 years muhaxi ni tatana loyi a nga katekisiwa hi vana va mune kambe mhaka hi leyi mina hi lembe ra loko ni endla malembe ya 30 ni ve na nkateko wa ku va ni vuta nsati wa mina wo sungula laha hi nga vuya hi hanya swin'we hi ve na nkateko wa ku va hi kuma vana vambirhi kambe vutomi byi nga rendzo hi lembe ra 2012 nsati wa mina ivi a hundza amisaveni a ku hundzeni ka yena amisaveni i n'wi siyele vana vambirhi lava hi nkarhi wolowo se a va vonaka va kurile vuhaxi ni ve ni khodelela tanihi n'wanuna lembe ra 2012, 2013, 2014, 2015 ni ve ni swi vona ku vana va mina va hlupheka ene lowun'wana i le high school laha ni nga vuya ni teka xiboho xa ku swantswa ni ya ni ya lava nsati wun'wana loyi a nga ta kota ku va a ni pfuna tanihiloko vana va mina va ri eku hluphekeni hi ku pfumala ku va tlhogomela hi lembe rorero muhaxi ni te loko ni karhi ni jikajika edorobeni ra hina ra ka Malamulele ni ve ni ya va na nkateko wa ku hlangana na sesi loyi ni nga n'wi vona a karhi a famba na n'wana loyi a ri wa jaha ni ve ni nga n'wanuna ni koka ka rinoko laha hi nga vuya hi burisana kambe mina ni tinike nkarhi laha ni nga vuya ni hlamusela rendzo ra vutomi bya mina laha ni nga vuya ni n'wi kombisa leswaku ni loveriwe hi nsati kambe yena i byele mina leswaku i hambane na nuna wa yena xivangelo xo va va hambanini u ni byele ku nuna wa yena a n'wi xanisa kambe muhaxi tanihiloko ni ri munhu loyi a ri ku ti laveleni ka nsati hi lembe ra 2017 hi ve hi ya lovonana laya sesi loyi a nga vuya hi ta tshama swin'we loko vutomi byo karhi byi ya emahlweni muhaxi ni tisola hikuva ni nga lavangi ku tiva xivangelo nkulu kumbexani ku lavisisa ku leswi a nga ni byela swona ku i ntiyiso a xanisiwa hi swona na byi te loko vutomi byi nga rendzo hi karhi hi hanya hi lembe ra 2019 hi ve hi katekisiwa hi ku kuma n'wana wa nhwenyana leswi a swi vula ku i vana vanharhu va xidzi xa mina na n'wana loyi a nga ta na yena a nga wa mina hi te hi hanya hi karhi hi ya mahlweni mina ni mi tirhela mfumo swilo a swi famba kahle hi nkarhi wolowo a hi nga ri na swiphiqo swa timali hi lembe ra 2021 hi tlhela kambe hi khandlameta hi n'wana wa jaha laha se a swi vula ku hina vana va mune la kaya vambirhi va mina va xidzi vambirhi va mani la nga lova na n'wana loyi a nga ta na yena hinkwavo ka vona vana va mina i ntlhanu tanihiloko ni ri n'wanuna ni hanya ni karhi ni n'wi hlonipha ni n'wi rhandza swinene n'wana wa mina lonkulu loyi mhani wa yena a nga lova i ye a yunivhesiti na swilo swa timali swi nga fika swi nga fambi kahle se ni boheka ku va ni hakelela tidyondzo ta yena nyimpi yi sukela kwalani muhaxi laha kombisaka leswaku ni tirhisa mali yo tala ni tirhisela n'wana wa mina leswi swi ni vavisaka muhaxi i ku na loko ni nga ri kona n'wana wa mina lontsongo i tala ku vuya a ni byela marito ya ku mhani wa ntsongo wa yena wa n'wi xanisa hi marito wa n'wi tshikelela ene a tlha n'wi byela na timhaka ta ku mhani wa yena a nga ha ri kona lexi nga ri vavisa swinene muhaxi i ku nsati wa mina i byele mina hi timhaka ta ku swa timali a swi fambi swantswa yena a famba a ya makete a ku maketeni ka yena i ya ya tikumela ntirho emakuleni kwalaha ka Malamulele Lexi nga fika xi ni vavisa muhaxi i ku ri n'wana ra masiku loko ni tshama na yena ku fowune tata wa n'wana wa yena loko ni yingisela a vulavula hi timhaka ta ku i lava a vuya beke avukatini kasi xivangelo xa ku va n'wansati loyi a tshike nuna wa yena a ku ri timhaka ta ku nuna wa yena a helele hi ntirho swa timali swi nga fambi sweswi nuna wa yena lowa khale loyi a n'wi tekile i n'wa tikontiraka swa timali swa pfumela ni yele ya kuma na xihundla xa ku loko a ri ntirhweni a kamalamulela a nga pfumeli ku chayisa a vuya la kaya i kombisa timhaka ta ku i kule swantshwa a ya vuyela aka vona la kaya i vuya hi ti-weekend laha ni nga tlhani ya kuma xihundla xa ku yena se i vuyelelanini na bawa wa n'wana wa yena a xihundleni ni tshame hansi tanihi ndyangu laha hi nga vuya hi vitana meeting hi tshama hansi hi burisana na ku va hi vonisana kambe loko hi vulavula na yena onkano a tlhaphika ku yena a nga rhandzani na bawa wa n'wana wa yena leswi nga tlha swi fika swi ni vavisa muhaxi i timhaka ta ku van'wana va ni lume ndleve va ka yin'wana ya muganga ya kwalaha kusuhani na le ka Malamulele se i makeriwe xitandi ku na yindlu ya tirhom ene impela ni ni ya endla vulavisisi ni kuma ku loko a chayisa ntirhweni i ya kwale ka yindlu yaleyo ya tirhom nhundzu ya la kaya la mpahla a ya ha tshami yi sungula ku longiwa hi switsongoswitsongo muhaxi ni le ku tweni ka ku vava vana va mina va vulavuleriwa lava ni hanyaka na vona sweswi i sungula na ku va na rivengo a hlawula n'wana loyi ni nga sala na yena wa mufi ene loko ni n'wi byela hi timhaka ta ku a hambane na n'wana na loyi wa kaneta a nga pfumeli ni le ku tweni ka ku vava muhaxi ni endla yini leri fuwa hlolwa i tsema ndleve mina ri ni tsandzile sweswi xiphiqo lexi ni nga na xona i miyimani hi ndlela leyi mina aka lembe leri ni nga ka rona leri mo hi kombisa muhaxi ku ni nga va ni tinghenise aka timhaka ta masangu na yena kan'we ene tanihi n'wanuna na swi tiva ku a hi mina ni nga n'wi nyika vuyimani ni tshame hansi na yena ni n'wi vutisa ku yimani lebyi a nga na byona i bya mani i n'wi byela ku i bya mina a ni tsundzuxa hi siku rin'we kambe loko ni karhi ni hlaya tin'hweti leti ti hambana kule na leswi a vulaka swona ni twa ku vava hi kambirhi na tirha ni fela ku hlayisa n'wana loyi a nga yunivhesiti swiyimo swa timali hala ka mina a swi fambi yena aka tata wa n'wana wa yena loko sungula wa tikontiraka swi le ku n'wi fambeleni i n'wi nyika na timali na la kaya a nga ha tshami ni pfuneni loko swi tetani ni fanele ni tshama na n'wana loyi ni swi tivaka a hi wa mina na ka n'wanuna loyi ni tivaka ku impela va hambanile tanihileswi yena a nga vula swona kambe sweswi i n'wi akele na muti loyi a nga ku kaneteni a kombisa ku muti lowu a hi wa yena ni pfuneni muhaxi ni endla yini
0: allright nkhesa swinene nkarhi kha hi komba la ka 20 timinetse vhele hi kongoma kahle le ka awara liya ya 11 mike xikan'we ka n'we vana mba va yi samarize hi ta ku va yi hlelahlela xinjhani mi nga yi tekateka
4: no a khensa swinene muhaxi nhlokomhaka leyiwani ya twala ya vavanyana mara hambi swi ri tani mo hi ni yi samarize because I think i voice note leyi teka ku vuma 5 minutes so la ka mhaka leyi nga na yona yi kombisa leswaku bava va na 56 wa malembe va ve na nkati kwaku loko va kula va teka nsati loko va teka nsati swi tikomba ngaku a va ri na kwaluma ku vuma 30 years nkateko khombo i ku nsati wa vona ivi a hundza misaveni a hundza misaveni a va siya na vana vambirhi vutomi byi nga vutomi va swi vona leswaku a swi yile ku tsakiseni ku tikuma va kha va pfuka nampundzu va chela mati kumbe ku rhuma makhelwani ku langutiseni vana va ku swantswa na vona va tikumela munhu loyi a nga va pfunaka ku va va hlayisisiwa n'wana na vona yo tsakisa ku va ri va tirha papa lava hambileswi vo ngo vula ntsena ku va tirha ka mfumo hi nga ri ki xo ku va le ka province yihi kumbe va le ka ndhawu yini mara swi tikomba hi nga ku a va kona laha kusuhani na le kaya hambi swi ri tano 2015 veti loko va kha va valanga-valanga tanihileswi mihleketo se a yi ri ready ku fanekele ku fika munhu loyi a nga ta va pfuna va n'wi kumini ka Malamulele leswi vulaka ku na vona va ta va kha va huma ka sayiti ra ka Malamulele vasati loyi va nga n'wi kuma va kumeku i na n'wana wun'we wa mfana leswi vulaka ku se manjhe a va ri na 3 hi ku sesi va pfumerini ku ta avukatini emutini wa vona 2017 va teka xiboho xa leswaku va lava leswaku n'wansati loyi a va n'wansati wa vona ximfumo va va ya lovola a ta kaya va nga swi kumaka ku vutiseni na le mabulwini ya vona i ku sesi va ri vukati byi hele hi ku va nuna wa vona a va xanisa ku xanisa hi swi tivaka leswaku ku na tindlela to tala leti va ku ti ri kona va va va swi amukerini na vona va hlamuseta sayiti ra vona ra xitori ku fikela loko mhani va hundza misaveni vutomi byi va kahle tanihileswi a va pfuka va ya ntirhweni kambe loko se n'wana loyi a nga firstborn ya vona aka mhani lava nga lova a ya varsity ku sungule timhaka to tika ta loko a fika varsity nefisasi yi nga pfumeli xaku i mhaka ya ku i mitirhela mfumo and then va fanekele ku humesa mali exikhwameni va hakela each and every cent leyi lavekaka exikolweni tani n'wana wa vona va endle tano leswi vulaka ku sukela kwalano seni a ku sungula ku tika ka ti-finances ta vona. Laha swi nga endla leswaku mhani lava va nga va teka va kombisa mhaka ya ku va ta fanekele ku ya lava ntirho ku va ta kota ku pfuna laha ndzeni ka muti swi ve tano va tikumela ntirho emakuleni aka Malamulele. Ya mabiku loko se va ri le ka Malamulele leyi a ku cinca swilo hinkwaswo a kaya ku nga ha vuyiwi swona a va kombisa leswaku va ta kota ku vuya ntsena hi ravuntlhanu. Leswi bava swi nga va nikangiki probleme mara loko se ku kha ku famba ve va va kuma leswaku mhani lava na nuno wa vona luwa wa khale va vulavula hi phone leswi va swi confirm-e hikuva siku rin'wanyana va tshamini va kume riqingho ri nghena va ri kona ivi bava instead ya ku kombela love back va ti lavela nsati back. Leswi swi nga chuhisa mukulukumba loyiwani hambiswiritano ku famba ka nkarhi ve va discovera ku vanhu lavambirhi seni va vuyelelanini ve le marhandzwini laha swi tikomba ku ingaku mhani va na xitandi kun'wana kwalaha kusuhani na le ka Malamulele lexi xi nga akiwa ti-room hi nkulukumba luya a va twanana na yena khale kumbe nuna wa vona wa khale. Se sweswi va nga ha ri ki ku vuyeni kaya a hi mhaka ku ku na lomu va nga hirha kona ve le kwini va ya tshama le xitandini xa voho lexi a va nga hakeriwi va va tinike nkarhi wa ku na ku twisisa ku humelele yini va kuma ku nkulukumba loyi loko a tshikiwa a ku nga ri timhaka ta ku wa hlupha mara a ku ri timhaka ta ku a helele hi ntirho ivi vona va ti-excuse ka vukati byebyo va ya hlangana na bava sweswi swa bava swa timali swi le ku hlupheni va tlhelela hala va tivaka ku bava se ni i construction mafia va busy swinene se leswi vulaka ku na rirhandzu ri tlherini ri tlhelela le aka construction hambiswiritano bava va vuye mhaka leyi nga va khomi kahle va vitana mhani va tshama hansi va endla ximithinana lexi swi nga tikomba hi nga ku seni bava na ku yingiseriwa kahle a va ha yingiseriwi kahle laha na timhaka ta le kamarini a ti nga ha humeleli hi ku hetiseka loko swi vurisa hi sweswo n'wanuna a za a hi byela leswaku lembe leri hi nga ka rona u hlangane kan'we na nsati wa yena then ku na problem hambiswiritano a ku fambeni ka swoho mhani va ve miyimani vuyimani lebyi bava va nga ku byisoleni based on the fact ya ku va ha hlangane kan'we na mhani kusukela hi January ku ta fika namuntlha ku nga meka 5 wa tin'hweti leti ande vanhu va yisati vo ka va nga swi tivi ku na hina vavanuna ha hlayela ku fana na vona va va ti-calculation swa ku kombisa leswaku a ti le ku va khomeni kahle a ti le ku kotlaneni tin'hweti leti va nga va swin'we na leti vuyimani byi kombaka tona sweswo swo vula ku swa ndleka mhani va ku va na 4 months ku ve va hlangane hi March leswi swi nga kotlaneki. Hambiswiritano loko va ringeta ti-engagement bava na vana va voho va kuma leswaku mhani loyi a nga ha ri na vudyelani bya kahle na vana va vona va ngati lava mhani wa vona va nga hundza emisaveni leswi swi nga ku va nyikeni ka problem ya ku xana sweswi ku le ku humeleleni ka yini hikuva a tshama na n'wana loyi a nga ri ku wa vona vana va vona va ngati a va le ku khomiweni kahle ene ku na n'wana laa nga vhasithi wa voho bava leswi vulaka ku timhakanyana leta timali ti va nge hi yena vangu va kombela ku pfuniwa ku mhaka ya vana mhaka ya vuyimani mhaka ya nsati va yi huma njhani
0: na yin'wana loyi nga le vhasiti u ya swi hetaheta xinjhani
4: ya se hi yona ku va hi samarayiza mhaka leyiwani hi ta kota ku ya mahlweni hi kha hi famba swin'we
0: no hi khesa swinene swi lava ku ni nga tivi ku mi nga lava ku ta yi policha na n'wehe
2: awa yi twele muhaxi loko ri na vayingiseri a va ti heyi aya ha teka mara lexi hi nga xi vulaka loko va ku heta ku tlhokovetsela kokwani ngoveni ku feriwa swa vava ku feriwa swi endla ku vanhu va tikuma va ri ka swiyimo leswi a va nga langusananga na swona loko mo kota ku twisisa ku va langusana na ntshava leyi va nga swi tiveki ku ya njhani phela a wu rhandza ri tekateka loko hi ri vavanuna swiyimo swin'wana swa ku boha ku lava nsati ene a va kombisangi ta ku holova ka vona na nsati wa vona a nga swi lova a swi tikomba kahle ku ndyangu lowu a wu ri na ntsako mara rifu ri nga xingungumani ri fika ri teka sikhweza ivi va famba va ya va ya fika va tikumela munhu loyi seka nkarhi wa sweswi a ndlaku ku va langusana na xiyimo xo tika ni tivi loko ri kumbexani vayingiseri va nga kota ku va hi pfuna
0: 060-875-942 hito ku n'wina tanihi vayingiseri mhaka leyiwani mi ta yi hlelahlela exinjhani hi ndlela yaleyo hi lava ku twa ka n'wina vayingiseri wa yena eka nomboro yeleyo ya ku duma swinene 060-875-942 0942942942
5: Marakande anda ka ku taringeta ku tisa switsongo eka papa maybe swi nga va pfuna. Moni rhanga ni hlamusela leswaku ri a hi khensoni papa loko mhani loyi va vone madiringwani yakwe va nga tirhisi madzolonga eka yena. Swa tala swinene eka ku va n'wanuna loko a thumba swo karhi hi nsati wakwe a tikhoma ku fana na papa lawa. So va endle swona a hi ta ku a hi va beleni mavoko va tirhini. A hi ngheneni ka mhaka leyi. Loko hi languta endlelo ra mhani lava ri kombisa kahle erivaleni leswaku endzeni ka vona va thumile muti wa vona. Ende loko hi languta futhi endlelo ra vona mhani lava va lose na respect eka nuna wa vona. Xin'wana futhi loko hi xi languta hi mhani lava va tikomba ongeti na kusuka ekusunguleni rirhandzu a va nga ri na rona a vo lava ku hlayisiwa na ku hlayiseriwa n'wana hikwalaho ka ku va na history ya ku ri emutini wa vona lowo sungula va sukile hikwalaho ka ku va muringani wa vona a ri loyi a pfumalaka swa le mandleni va ta hlayisiwa hi papa lava lava tirhaka eka mfumo sweswi papa a swa ha pfuni nchumu xa vutomi se mhakhe i hleketa ku tlhela ndhaku ene papa already se va na vumbhoni byo karhi bya ku kombisa leswaku i mpela nsati loyi i na vuxaka na nuna wakwe lowo sungula hi yona mhaka ni kombisa leswaku ri loyi mhani i onhile ndyangu so a ni ta ku eka papa eka phati ya mhani a va phuli byi hola kambe loko va nga si phula byi hola a ni ta va advisa ku ri hi mhaka ku ri se va na 55 years swi nga va njhani eka vona loko ku ri va tirhela mfumo impela a va yi va ya fila tifomo to tarhi le ka HR entirhweni wa vona va teka swimali leswi va swi tivaka ku loko va huma peceni a va ta fanele ku va va swi kuma va swi yisa ngopfu eka vana va vona va va phakela yona kutani kusuka kokwalano va ya considera sekula leyi nga humesiwa hi mfumo sweswi ku ri vanhu lava va nga na 55 years ku fikela eka 59 years loko ni nga endli xihoxo va nga teka early retirement va tlhela va kuma na mitsengo yo karhi leyi nga fambisana niki na timhaka ta tipeceni ta vona kambe mfumo wo va wu va khensa ku va va wu tirherile for malembe yo karhi loko swilo swe swa timali hinkwaswo va swi balansisini so ku ri kona va fayilaka mhaka ya yini ya divorce eka nsati lowu wa vona because loko ni langute mhani loyi a nga ha ri kona eka papa lava muti i wu onhile na respect yi sukile na xindzhuti xa papa lava se already i xi sufile hikwalaho ka ku va maendlelo ya na mhani lava ma tiviwa na hi vaakatiko van'we hi yo mhaka va kota na ku xerela papa lava swihundla swa mhani luya leyi a nga kona so a hi languteni emhakeni ya vana lava mhani loyi i te na n'wana wun'we ka papa lava ivi loko se va fika laha mutini va tikuma se va ri na vana va ntlhanu leswi vulaka ku ri papa na mhani lava va na vana vambirhi a hi swona lava vambirhi vo sungula i va mhani loyi a nga hi sukela hi ndlela ya rifu lowu wa vu 5 hi loyi mhani loyi a nga ta na yena so a ni ta ku laka ku endla timhaka ta timali letiya ta ti-beneficiary le ka HR a va tati ngopfu ti-percentage eka vana lavaya va nga sukeriwa hi mhani kambe loyiwani vana lavambirhi va nga na mhani loyi a xanisaka papa lava va veka ti-percentage ta le hansi mara va karhi va tiva ku va komba rirhandzu eka mani eka vana va vona kutani loko se hi languta mhaka ya age ya vona a swi bihanga ku loko se va fikile epecenini na ku va se va hambani na mhani loyi va tlhela va tikumela wansati loyi a nga ta kota ku va a va hlayisa na vona va nwihlayisa eka malembe lama ya ku va va ri epecenini vutomi bya vona byi kota ku ya emahlweni byi hunguteka na stress ku ya emahlweni a hi languteni mhakeni a hi languteni mhaka ya vuyimani lebyi va vulavuleke hi byona mina a ni ta ku loko ku ri ku a va le ku twisiseni ngopfu kumbe ku tshemba mhani loyi emhakeni ya vuyimani lebyi a swi bihi papa ku va va pfumelela vuyimani byi fika makumu hi ndlela ya right loko va titwela endzeni ka vona va nga endla leswi vitanaka i DNA loko se n'wana a ri kona u ta tiyisisa ku i wa vona kumbe a hi wa vona na loko xikwembu xi va xi katekisiri ku nga ri wa vona ku ri wa luya hi nga wo sweswi va hleketa ku papa loyi nsati loyi i lava ku va na vuxaka ni kumbe i lava ku pfuxeta vuxaka bya yena na nuna loyi yo sungula va ta va va humesiwile eka mpingu mara kambe loko ri ku i n'wana wa vona na yena a va teki vutihlamuleri bya ku ya emahlweni va n'wi endla hi tintswalo i switsongo leswi ni nga swi vulaka ku ri at least swi kota ku pfula papa exifuva na ku va nyika direction ku va nga yisa ku yini emahlweni no ka ni nga tiki ku ni nga va ku ri na area yo karhi leyi ni yi sukeleke mayelana mhaka leyi ya papa lava ni kombela ku vutisa xivutiso
0: mina lexi ni lavaka ku mi vutisa xona i ku loko se va teka va loko se kha ku xeriwa sweswi va swi xeriwaka kwalaha ndyangwini tanihileswi papa va tirhaka leswi mi nga swi hlamusela mi ngo va tata tiphesente ta vo ta ku maxirhelo ma kona ka vana lava va nga lovola hi mhani eka n'wana loyi a nga lovela hi mhani ivi lava van'wani va kuma tintsongo a swi ngo to tlhela swi endla ku vana lava va na ku hambana va nga ha kumani na voho voxe kuve hi ku voho voxe a fanele va hlangana loko tanihi vana va ndoda
5: ku hambana ku nga tshika ku va kona mara decision yi fake tekiwa hi papa ku ri vana hi va hi lava faka kuma tiphesente ta le henhla hi mhaka ku lava vambirhi va nga loveriwa hi mutswari a va ha ri na mutswari ende loko hi languta age ya papa se yi advancele ngopfu xin'wana xi nga xi ngo tshika xi humelela eka vo especially because sweswi va nyikiwa ti-stress va nyikiwa stress hi rifu ra ku famberiwa hi nsati wa vona hi rifu sweswi va tlhela va nyikiwa stress hi nsati loyi na timhaka ta timali eswikolweni swi nga tlhela swi va endla leswaku va va na ti-chronic diseases se swi na nkoka ku ri at least va investa more eka vana va tivaka ku ri mutswari wa vona xisati i fambile kasi lava vambirhi va nga n'wi kuma na mhani loyi mhani loyi wa ha ri kona a nga swi kota ku ya emahlweni a va hlayisi na ku sweswi ku na papa lontshwa kumbe papa luwa a nga papa wun'wana wo sungula ka mhani lavaya a nga swi kota ku teka over eka vana lava hambileswi va nga ta va kume ti-percentage to karhi kusuka eka mani eka papa vona loyi hi vulavulaka hi yena a nga hi tswela papila
0: so ka n'wana loyi a nga vuya a kuma hi mhani loyiwani a ndzhaka loko se va lovoriwini handle beside loyi wo hetisela loyi va nga tshembi hi ku papa loyi wun'wanyana swa tshembisa na yena ku nga va ku ri wa yehe papa kumbexani ku fanele ku va na mikambelo yo karhi ku hala ka ti-DNA na le ka yehe hi ku phela swi ya swa ha tshembisi phela
5: ni vula ntiyiso maendlelo ya mhani ya tisa swi ti-question to tala loko ku ri ku papa va swi kota ku swa le mandlwini swi va kona a swi bihanga ku na yena va nga n'wi endla exihundleni leswaku va kota ku tiva ku ri va yime kwini eka vana lavambirhi va nga va kuma na mhani loyi leswaku loko se ku fike nkarhi wa ku loyi wa vunharhu va nga n'wi langutela sweswi na yena loko se a fikile va nga swi kota ku tlhela va endla DNA ku ri kota ku rhula out confusion leyi va nga na yona swi na nkoka ngopfu sweswo mara kambe ni kombela leswaku va nga swi endli hi ku tirhisa madzolonga a va fambisi sweswi va nga sungurisa swona eku sunguleni ku ka va nga tirhisi madzolonga a ni na mindyangu va ri va yi katsile mhani a ku fu a nga koti ku humelela kahle erivaleni a tisa intani endlelo ri ra nkanu emahlweni ka vatswari loko tengiwa timhaka ta sesesive ku fana leti i indication ya ku kombisa kahle ku n'wansati a nga ha ri kona eka wena wo chava ku ku byela leswi swi nga ta nyumisa tindleve ta wena kumbe vayingiseri va leswi a nga ta swi vula loko mi ri kona emijini mo ni tlhela ni vula mhaka ya leswaku ri a yi ri dyondzo eka hina vavanuna mhaka leyi ya ku va hi toka rhanga na vana yi karhata loko se yi fika kwala ene papa va endle xihoxo loko va hlangana mhani loyi va tsakisiwa hi rirhandzu va rivala ku endla research ku fana ti-research leti va nga ti endla after loko va discovery swikoweto swo karhi swa ku kombisa leswi ku na swilo swo karhi hi mhani loyi this approach a fake va yi tirhisa na le ku sunguleni ku ri va kota ku at least va identify timhaka leti before va fikelaka ku va lovulana na ku va ku va vana va ri kona a va ta va swi preventile mara sweswi mhaka ku matise mahalakini a va ringeti ku teka ti-advice leti na leti va yingiseri van'wani va nga ta va nyika tona ku va kota ku huma kahle eka mhaka leyi mara va nga tirhisi madzolonga mona hi ta hi ku vula leswi boti DJ Rex na porisa kokwalana wansati andi pfuka a rivele n'wanuna loyi a nga n'wi savele a hi tshame karhi swi tiva sweswo loko wena u ri
0: leswiya loko mati leswi lo mpfula yina lama nga khuluka hi koho loko yi na fudi ma tlhama ma ta hikwalaho
5: ma nge pfuki ma rivele ndlela ya wona mati so loko hi nghena ka swona a hi ngheni karhi xitivo leswo ku na switandzhaku swo tala mara hi nga tirhisi madzolonga because hi hina hi ngo loki chela eka swona
0: a ni ku na swiyimo swin'wanyana loko se swi hi fikelini ha boheka ku hi ze hi tikuma hi endle swi leswi a hi fanele hi nga swi endlangi hikwalaho ka swiyimo so hi na ku pfumela ku papa va tikumise va karhi va tikuma va tinghenelisa ka timhaka ta marhandzu hi mhaka ya ku va va lava ku ta solve yin'wana problem kasi ka ha ta fika tin'wani ti-problem to hindza liya a va ri na yona
5: i ntiyiso walowo hi yo mhaka loko se hi nghena hi karhi hi tiva ku nghena ka swiyimo swa swona a hi ve neni ready ni ka switandzhaku hi bila na swona ya madyelo leya hi huma peacefully swi kombisa hi ka tekisa swin'wana in life
0: khensile swinene
5: khensile a ku ri makhelweni wa xitichi ni khensile
0: oh ni khensile makhe
5: hi danke danke
0: no kala ora ni khensile swinene hi leyi mhaka va nga yi tlhatlhantlhatlha la
4: ya twala swinene wash I think na swi vulavulela swa Xitsonga leswi nkarhi wun'wanyana swi ndlaku ku loko ku fika tixi to karhi ringeta ku hleketa xana ni nga va ni humelele hi
0: mi ngo tshineta xexo kwalani xexo xa ice cream ku xi nga tshika swi nga twali kahle
4: okay mi kuma ku ri u sungula ku tivutisa swivutiso swa ku tala because loko ku ve ni swa hanya ku landla ti nga ba kona yi ta tlhela yi vuya yi ba kona the question ku va vasati vo hova lava namuntlha va nga ti single parents va ri na vana va ha fita ku tekiwa va ya tekisiwa ku yini cause hi na situation yo tika swinene and then lava ku saluta bava ka leswi va nga va xiswona a hi twisiseni ku loko bava va lovela hi nsati xihi xo sungula lexi a xi ri mihleketweni ya vona a ku ri ku vana va vona va fanele va kula va ri vavasati va ri vavanuna lava nga complete
0: yeah.
4: And the completeness ya vanhu valava i ku va ku ri na mhani a tlhelo cause mina ni tlanga role ya mina tanihi bava mhani u tlanga role ya yena tanihi n'wansati mara nawu Xitsonga xexiyani xi fika xi ku huku a yi hleteli xa munghana nawu ni ti vutisa ku loko se munhu loyi a fika u ya va khomisa ku yini vana va mina and I think i ti-challenge leti hi nga na tona ka vukati byo tala sejeni lomu hi kumaku ku na ti-social issues ta ku tala swinene hi lomu mi fikaku mi kuma ku se ni teka n'wansati wun'wanyana ku a ti a ta ni pfuna ku hi kurisa vana hi lomu mi fika.

0: xiendlo ku batwisisa ku ni ya avukatini mhaka ku loko jamburisha ni ta pfuka ni nwa tiya na hlika ni ta dya vuswa na madyambu ni ta dya vuswa a ni vonangi rirhandzu leri nga va kona based ka swilo leswi va nga ku swi vulavuleni na leswi se va nga ha va swi kuma bava loko va discovera ku na n'wanuna luwa wo sungula a nga yo tshikiwa hi ku va ku ve na swihoxo swa ku hluphiwa kumbe ku xanisiwa mara a ku ve mhaka ya ku hele swa timali ntirho wu hela ivi vona va teka xiboho xa ku na huma se na le ka bava it's the same thing that's why hi kuma ku loko se va fika va discovera ku bava va tikeriwa hi n'wana langa yunivhesiti va sungula ku tlhelela andzhaku hi switsongo until bava tycoon va fika
1: na ku loko mi langutile mhani lava i n'wana ra cuma va te aka vukati lebyi hi mhaka ya ku twisisa ku le a va ri kona ka nuna wa vona swa timali a swa ha endli
0: ya
1: i fike ti-tendera ta yena leti a tikuma swi nga ha fambi kahle then va tibyela ku a ni na xivangelo xo ni ta tshama hi timhaka ta ku a ka ha ri na mali la ivi va ya tikumela munhu loyi a nga ku rileni loyi a ti lavela munhu loyi a tibyela ku i ta kurisa ndyangu wa yena va fika va nghena malembe lama ya mambirhi mo sungula loko ku ri ku swi twa kahle ku ya hi leswi muyingiseri va nga vula swona a swi ri kahle swilo hi mhaka ku swa timali a swi nga si va xiphiqo kambe laha ku nga fika ku va xiphiqo kona hi la vona va sungula ku humesa mavala ya vona leswi swi vulaka ku vona va kota ku tshama ntsena aka ndhawu leyi va swi tivaka ku na mali langusani loko ku tekiwa xiboho xo va ku va na nhlengeletano ya ndyangu va ringeta ku va va kombisana na vona ma swi tiva ku muhaxi vavanuna vo tala a va pfumeli ku vavasati va vhakacha amakaya ya vona
2: vachava
1: ti-ex
2: a hi pfumeli na ku va ku tirheni a ho pfumela straight
1: na loko a ya nkosini ne i za laveriwa swihlangi ku famba na swikhwiza wa wena ene xihlangi lexiya xi ya fika xi hundzuka bodyguard
2: ximirinzi
1: loko i tibyela ku xi rindzini loko xi ri nhwanyana na xo xi fika kona xi kuma xifanyetana hi leswi swi na pulani ya wena a ya ha humelelangi u munguwa xona hala swikhwiza vasukafa we vi tibyele ku mi teke makwenu wa n'wina ku a fambi na swikhwiza wena ka fika na ni a fika vona mufana se swikhwiza va tshunxekile
2: loko va fika le va fika va xixavela data va i ta hungasa hi yona
1: se mara mikombiso yin'wana kokwana ngoveni ku swi va nganyana ku chuhanyana aka vanhu va xinuna ku vavasati lava va nga tshama va nga ri ku kona avukatini va nga na vana ku ya humelela hi ni hi vona mara va tshikiwa hi vamani na vona hi na vavanuna hi va tshikaka ene na vona va fanele va teka un'wana na un'wana phela wa byela vavukati wa byelava mara swi hiku loko mi byi kumile na miendla yi mata va na sweswo i fika mutini i fika kuma ku n'wanuna a ri na vana i sungula ku n'wi xanisela vana swi vava ngopfu swi vava ngopfu ene i lava ku n'wana wana loyi taka na yena a ku vi yena loyi a tekeriwaku enhlokweni ku tlula vana lava nga fika va kuma laha mutini
2: ene ku ve hi ku yehe tanihileswi yena a nga ta la kaya kuma ku mina ni na vana wun'we kumbe vambirhi i vana lava fanele a va tekela nhlokweni ngopfu hi ku va kota ku ze va bonda na n'wana luya wa yehe na mina ni kota ku rhandi leri nga na rhoka vana wa mina ni ri tlulelita ka mani ka n'wana luya wa yehe ni n'wi teka tanihi n'wana wa mina na yehe so loko vo va fika ka la mutini va fika loko se va tolovele purasi se hi vona hi voho va rivala ku laha a ku ri na un'wana n'wansati ku va xikwembu xi nga hambi taku xikwembu xi nga endla ku rhandza ka xona kumbe hi sathani kumbe i ncini a ni hi tala ku lumbeta i xo xikwembu xin'wana na xin'wana ri hi xoho
1: nkhulu vo lo tikumela n'wahupanzu hukwala a va tshamisekangi swikhwiza a vona ku na leyi ku nga vulavuriwa hi yona ku kuna yindlu leyi nga kumakuwini
2: a yi makwini leyi
0: va tshamaka hi loko va ri ka malangu
2: n'wana loyiwa i kumeke kwile
1: ene va le ku kaneteni naswo loko va vutisiwa ku i na yindlu ve ri a ni swi tivi a ni na yindlu mina
2: ve ri vuyimani lebyi bya mani i bya wena
0: na ku i swilo leswi ni ngetaka ku swi kombisa muhaxi vanhu va xisati a ni swi twisisi ku vo twa yi nga ku kahlekahle vavasati vo ka va nga swi tivi ku hi va rhandza ngopfu
2: too much
0: hi mhaka ku na hambi vo va miyimani ku n'wana ni nga amukela a hi mhaka ya ku a hi swi koti ku ndla ti-calculations za va ti vulaka va ku
2: hi
0: swi kota kahle mara hi mhaka ku munhu ni fika ni n'wi rhandza ni ta kota ku amukela na leswi a nga ta naswona swi nga ri swa mina
2: ande sometimes loko a ndla xihoxo mina tanihi n'wanuna ni tlhela ni vula ku sorry ku ve hi ku a hi mina ni nga ndla xihoxo
0: ma yi vona mhaka ya kona
2: swi tala ku humela ene loko ni ndla sweswo hambi vo swi teke i nga ri

0: lexa hloko inga ku xipfa xitshikanyana a ni koti ku swi twisisa.
1: A ni hi chaya ku songa na hina.
0: A kumbe hi chava ku loko hi tshika hi tlhandleka voko va ta tsutsumela kwini.
1: Voka ri tlhandlekiwe. A ri tlhandlekiwe mara n'wanuna a nga fanelanga a za a fika laha. A teka ku vutomi bya yena hi mhaka ya ku xanisiwa hi n'wana wa un'wana mo. Mavuta va ri va hlangana na ya kha jikajika ka malamulela na xijahetani xa yena.
0: Ana wo ti jikajikela ku ya kwini mi ta ku na ku a nga swi tino ekwini. O ti byela ku swi nga endleki va ta ni vona van'wana ende va n'wi vonile.
1: Kumbe va ta ku hava hlengela ku hi vavanuna ntsena namuntlha.
0: Oh, okay. 060-875-942 eto kahle kahle n'wina tani mingiseri mi yi vona njhani mingisero wambirhi loyi milemoyela ahe
2: phalama wansati lowa makuwana a nga n'wi tshikanga a ku yo tshikiwa makuwana
0: o makuwana a nga n'wi tshikanga i ku tshikiwe
2: makuwana
0: a ni mali a yi nga ha ri kona ka kokwana
2: sembala se seyivuyile mani a ni ri swilo leswiwa loko u suka n'wansati a lova ni se loko i jikajika i fanele i jikajikela kwalomu na kona vamhani nga kumaku va loveliwile vona swo loko kuma munhu a fikaka ku hlamusela ku tshike omrex phena we va ku tshika ku ya mahlweni na swo loko kuma hanci wise wun'wani ngeku wisi wee yevu ya swi tiva ku munhu wisiwa ku yini na swo se mani luya a nga zangi a hambana na loko nuna luya a kume mali ni yena kuma luya a kuma n'wana luya a kuma mali a fonela nsati wa yena va se va rhandzana se a va tumbetela nuna loyiwa na va lava van'wana vana lava a ngo va yena n'wanuna luya se swo va kahle a ni sweswi masiku ya n'wanuna wu kona wo loko ku ri nga tshembi vo vana va wena i ya cheka swo ene na sweswi va swaku miloveliloko yo lovela hi nsati i ku vana va va hlupheka loko i ku ri i ri ku tirheni ti kumeli vatirhi ni tirhi a ta hlayisa vana va wena leswa swaku i ya kuma munhu un'wana va ta hlayisa vana va wena wo huwa sweswo hamba u yo teka ndzisa ya yena nsati wa wena loko a za a kuma n'wana
0: a ni kokwani ku hlupha leswiya swa ku na mipho ku ta ba nkarhi lowa ku se i kuma ku a na ha koti ku ti endlela swo karhi kumbexana ku na mavabyi mo karhi ma fikaka ka mina
2: na ku ta kokwana loko i fika i kuma ku i kuma nsati wun'wana a wu n'wi yisi le ka vana va wena le ka muti wa nsati wa wena luya ya n'wi makela xidumbani loko a fika a kuma vana na yena a kuma vana i vana va mhanitsongo leyi hi le ka mhanikhulu leyi hi ku loko i n'wi teka i n'wi yisa kwele a nga yi ku hlayiseni ka vana va wena phela loko ku ri ku i vona sena vana va va vo hlupheka ku i kuma mhani ya hi ko se va nga ta hlupheka mo ene hi ku le exikolweni va nge ri kahle phela na mathicara lamo hlaya va ta swi vona ka swin'wana loyi i yini hi mhaka ya problem ya le kaya ma swi vona
0: ya
2: se le loko i kume munhu wo va tirhela leyi malembe lava va vula kona na vana va kha va kha va kulakulanyana a va swi kota ku ti hlambisa vandla yini munhu loyi a va tirhela wena i kuma mhanitsoko leyi nga n'wi kuma kha kaka tsoko lomu patwini vana van'wana va leyo kuma mi ri kolo mi hi vana va xitoko a ni loko vana kha jikajika na ku i xavisa xitoko na swika nge mi byeli ongwese mi ku va mi va swi kuma ku ri leti ngoku a phela mani loyi loyi a xavisa xitoko loko mi hlambala hi vanhu va ku va ku mhani loyi i na n'wina lowa mi kha mi ku cineni kaa ku na phati ku haka vambinga mi ri ku cineni ku haka vambinga ku na phati se huye ku jikela nyana aka ndhaku xindlwani se wun'wana a vutisaku a va mhani lava na n'wina na i kombela liya wansati wa wena i ku a va a ni kumbe wun'wana n'wi vonaka xavisaxavisa switoko kwahala mara nge hi yena luya ana nga swi ku byela nuna wa koho so va swi vona ku ya vuyela se leswi va kuma vana va kha va jikajika kun'wana loko mi lava ku vandla nsata ni loko mi tshama mi tshamaku hi mhani ni tshamaka kha khala oo ka kha khala ni tiva ri khoto ma ve rejiwini loko ni ri kusuhana ma vutisaku ei ni kume mhani wun'wana ka makuhani mani ei ni hleketa ku ya teka van'wana va nga ri ku na mona va ta mi byela ku ei buti a ku na n'wana mi nga tekaku yena na mara leswiya swa ku mi ku mini ta swi hundza va va lava ni va le ku hikeni sweswi loko vo a lavala ku tshama na mhani ya loko mahlweni va jela hi ku loko a tlelela tlhela va n'wi languta kahle na vuyimani bya a nga na byona va ya va ya swi kuma ka ha ra vona ku hikuva humelela yini
0: va ta tlimba
2: loko se va tlimba laha ku hava nawu lowu pfumelaka ku munhu wa tlimbiwa na swina rin'we hambi wo vikinika tirizintini nawu wa South Africa a wu pfumeli ku munhu wa tlimbiwa swo loko swi vona ku swila a swi endli wo hambana na yena i n'wi tshika mara na n'wi vavanuna tshikani ku kuma

0: hlayisekile, hlayiseke swinene, ngo kombela ku twa nwe.
1: Ah, ne khensa na ku mitwa moyeni masiku ni nge se hlangana.
0: Enkomo.
1: Hayi, makuhane va yivekile.
0: Mm.
1: Na vala vanga sungula va yiveka va yivekile.
0: Mm.
1: Se mazuri va tuvo ginyete. O phindu ginyeri azava mati.
2: Loko mo tlakusanya na voice nyana, a hi mitwi kahle swin'wana.
1: A ni ku mazulu va ri munhu u ginyete, u ginyete. A phinda ginyela elinya azava mati.
0: Mm.
1: Se hikokwalaho bava vo to hina vo mitarisi.
0: Mm.
1: Hina hi khensa sweswi va nga tikhomisa swona.
0: Mm.
1: Xichangani xi ri xondli xi tokondlaku.
0: Mm.
1: Hi ku ku na mindzuku hi nga ku hala va ya ku kona siti ya magobeni.
0: Mm.
1: Swin'wana swa swihlangi sweswo loko vo swi hlayisa va nga kombi rivengo swi ngendleka swi ya va hlayisa tlha swi va yisa ndlwini ya makumu.
2: Mara leswi se a nga tshamaku na un'wana n'wanuna?
1: Loyi a tshamaku na un'wana n'wanuna a tshame na yena.
0: Mm.
1: Vana loko va swi kota va ta tshama na vanhu.
0: Mm.
1: Vongo ho lava munhu wo ta pfuna ku vana va tela va dyile na vo va tela va dyile kwao. A ni va ri lexi xi ni alaku xi ni rhula ndhwalo.
2: Mm. Mara why va nga swi kombisanga ku a va ready hi timhaka ta vukati hi ku phela swi ze swi fikelela laha papa va lovolaku?
1: Phela makuhani kombe ngopfu to tala ku a ku ti tele tizorobadi to huma ti ya ku tsutsumeni ti vuya kwa.
0: Mm.
1: Se hi swona leswi nga endla ku munhu luya o lava ku dyela hala a nga lavi mukhalabya lava.
2: O yena i lava la ku nga na rama la.
1: Yena i lava la ku nga na rama mara rirhandza ri ri kwele a nga tlhelela kona.
0: Mm.
1: Hi ku loko a ri nga ri kona a nga ta tlhelela kona. La misaveni ku na khombo na nhlomulo.
0: Mm.
1: Lexi nga endla ku munhu hambi makwenu hambi isati hambi munghana a nga hleka hlekelela nga ko hlekelela ka tambilini o ku pfuvile.
0: Mm.
1: Ene wa u nga swi tivi ku mpela munhu loyi a nga ni rhandza.
0: Mm.
1: I to vona a nga ri munhu loyi a ku rhandzaka. Hayi bava a vo tlela hi neva. Va tikhoma va ku Xikwembu xa mina a hi le makumu ka vutomi a ni ngo ndleri wa yena loyi.
0: Mm.
1: Hamba juva vo ku kota phambeni.
2: Ya.
1: Yeah. Va sala va vona ku mundzuku bya vona byi ya kwihi.
2: Mm. Sweswiya swa ku sweswiya swa ku hayi Xikwembu xi ta swi vona a hi swona swi hi dlayisaka ngopfu sweswiya.
1: Kun'wana swa pfuna sweswo ba.
0: Mm.
1: Mo vona Xikwembu xi ta mi hlangula mihloti mi nga hleketanga. Hi ku luya phela mi vo to dya mbitsi va xeva hi nhlomulo.
0: Mm.
1: A swi nga ha suki ku a tlheleleleni.
0: Mm.
1: Sorry no va na mukhutwana heyi.
2: Hayi khesini kokwana.
0: A wu holi kokwana ndala, a wu holi mukhuhlwa wolowo.
1: Wu ta hola kusuka kwala mugangeni wa ka Mpenyu Sitiko i ra hosintanini.
2: Mm, khesa swinene kokwana.
1: Mi ya va rungula ri khotsa na Omrex kwele ka gym.
0: Mm. Enkomo.
1: Dange xilu.
2: Mm, hi yele yo mhaka.
0: Mara kun'wana ne kokwana Ngoveni hi ngo tala ku hi. Langusa tlhelo ra lowa xisati solasola ngopfu yena.
2: Mm.
0: Na hina va xinuna hina tona. Loko mo langusa loko mhani va ta.

0: balove i 2012.
1: Yeah.
0: 13, 14, okay, bahlangana na mhani labe 2015. Bese vula ku bote a va ri na chance ya kahle ya ku 2015, 2016 va tivela mhani labe.
1: Yeah.
0: Hi xin'wana xa xihoxo lexi va xi kombisini botedi makwana. Lexi hi dlayaka vavanuna hi leswiya swa ku hi tsutsumela ku lava ku ta teka hi nga tivi ku teka muxaka ya njhani ya vavasati.
2: Nkingha leyi nga koho eka vaxisati va fihla muhlolo wuye wa voho endzeni ka hi swaku swi nga teka nkarhi nyana ku ni swi vona ku i munhu wa njhani eyimela ni rhanga ni tlakuka ni ya ku lovoleni ivi se ni ku se a hlomukaku ku a ni komba ku ye i wa muhlomunu hi leswi nga humelela
0: munhu loyi ni n'wi gangisaku i ta tumbeta swilo swo tala hi ku i vona n'wanuna na mina tanihi mugangisi ta tumbeta swo tala ni vula ntsena leswi nga ta ni fevhara ku ni kota ku humelela mara i ntirho wa munhu loyi a lavaka ku teka ku ya lavisisa loko mo langusa ku yini xi ya heta ku mathayele ya tivhene ta hina hi sweswo swa ku lembe leri hi Good Friday ka chatiwa lembe leri taku vhene ya jika hey jojo leyi ntlange hi mali ya xitokofela now se i fika njhani laha na lembe hi nga se heta na wun'wani munhu a nga ti nikangi nkarhi wo tivela munhu loyi a rhandzanaka na yena ni tshuka ni ya lovola hi mhaka ya ku ngoveni va ya ku lovolini a ni ta sala ni ri na xinjhani va ngoveni va lovorini ngoveni i lovoli loyi a nga ti nyika nkarhi na yena a n'wi tivelaka hi ku sweswi va ya sungula ku vona timhaka ta ku ni yisa luya a ngo lo a va ngo lo n'wi tshika mhani loyi i timhaka ta ku a nga ha ri na mali ene i ntiyiso leswi va swi vulaka kokwanidala hi swona mbilu ya yena hi laha yi nga vuyela kona
2: a yi ri swazile
0: laya o yela ku ya nje a ya wisisa mbilu hi mhaka ku dyela leyi a byi nga ha ri kona nuna wa yena a nga ha ri ku tirheni se mali a yi ri kwihi ka mfumo
2: ya ne
0: se swi hi vuyisela ndhaku kahlekahle hina vavanuna kun'wana ha se ri ni ngopfu ndhaku ene ha ri na ti-problem hi jahelela ku la tateka hey afro hey medi hey swi leswi hinkwaswo leswi ti niki nkarhi i n'wi tivela phela munhu ne loyi ni hanyaka na yena a nge ni byeli vuxokoxoko bya yena byi helerile kun'wani hi tlhela hi fika hi tshama na vavanuna a ri kona kwala xikarhi minjhani ka boti magezi ku ri ku i ex ya yena boti magezi lava hi nga tshama na vona mara ni nge swi tivi mina minona boti magezi ku ri yini ku ri boti kun'wana va hi dlaya dyambu lo hosi mara loko ku ri ku wo ringeta ku ti nyika nkarhi na yena a ri na ku rhandza ni byeli
2: va ri waleta nukeri va ta ku tekela
0: a i jahele yini ku tlula ku ti dlaya
2: yi nga swi tiva swiswa masikumani
0: mi ya twa va ku dlayi nsati a dlaya n'wana i mani laya fanele ku va a lavisise vukati bya yena loko bya
2: sungula kwala ka ku munhu a dlaya nsati a dlaya vana va nghena kwini ka timhaka ka ku holova ka mina na mhana vo
0: ku pfumala vutihlamuleri
2: n'wana i nghena kwini n'wana la
0: ayi
1: ma vona muhaxi na sije nkarhi wun'wanyani ni ri ka papa the lesson leyi lavaka ku hi hleketa swinene a swi pfuni nchumu ku jaha ku teka mo special loko i ri na vana loko wo va na nkateko wa ku vana va va koho wa ha ri ku tirheni hlayisa vana va wena dyondzisa vana va wena xikolo va heta va thexari va laha mitirhi i ta n'wi kuma munhu wo hlayisana na yena because loko se u jaha ku teka vana va ku hluphekeni ku vaviseka na wena there's no way ku nga ta vaviseka vana wena u nga ti ku va that is why loko se a vuya kava n'wana lowutsongo a ku mhani va ni godela wa vaviseka and u chavana ku n'wi confront hi mhaka yini na nsati wa yena
2: ene loko n'wana a byela mina tanihi papa ku mhanitsongo lava va ni godela na se swi ya vuya ni le ka mina mina ni se ni ya va na
1: ni ya va na ti-problem to tala ngopfu na mina problem ya ku n'wana wa hluphiwa mi fane mi langa between nsati na n'wana which is a problem
2: mi kuma ku ka nsati se ni kecha ku kecha se ni ti nyiketi ka yena ni n'wi rhandza ku n'wi rhandza
1: ntiyiso waloho
2: se swi yiva
1: ene hi nga hi tsundzuka ku rirhandzu ra vutswari na ra nsati a mi nge fani loyi a nga wa wena between the two i vana va wena nsati i yo ta avukatini that's why na loko va lava ku ndla DNA ya wena a va nge n'wi lavi nsati wa wena va lava vana va wena so data va confirm DNA ya wena muhaxi ku na swo tala leswi hi swi endlaka swihoxo hi ri vavanuna mara ni feel like bava kwalaha va nga loveriwa kona ku ri na vana na ntirho lowu va nga na wona a va fanele va teke break
2: va
1: lava ku twisisa vutomi ku njhani ku ya humelela hi ni hi mina ni wa kusuka ka mfumo swi yimise ku yini in future swi ta va pfuna ku incini lexi ni faneleke ku xi endla xin olovela a va fanekele ba va teke break va kurisa vana va vona loko vana lava va hetile swi va hetaka swona va kuma munhu va hlayisana it doesn't matter kumbe na malembe mangani
0: ene vo loloveriwa phela a hi ku kumbe xana vo lo tshikiwa
1: ya
0: ka malembe lama ba va vulavula ku vona swi vula ku a ma hindzini na 50 loko sweswi va ri na 56 so sesi loyi loko a tini a ta ta fika a tekiwa laya sweswi mi ta kuma ku va tlhela va sayina xa mina xa wena
1: ya
0: sweswi va le ka xiyimo lexiya xo loko a famba i ni tekela swiphechanani xa mina a ya tlhela na xona ka n'wa tikontraka leswo
1: mayivona
0: i teka sava a ya bohela nengeni wa mpfumo
2: kambe swa ndleka mi kuma ku malava va nga lova a va nga sayinangi na papa ivi loyi loko a fika sayina a fika a longa swi swa mhani loyi a famba na swona
0: hambiloko ri ku a sayinile mara i lovile a nga ha ri kona Moito vai encerrar o grupo bacon.
2: 060-7-5942. Amla Tagin.
0: Marantiso amaca e com o grupo. Shimsham Shakalo. Acho que dondo a cair. Nasci picolo, se eu souber com a stage já de pampas. E mana esteva com mana tambarsa, mana pampas, e carga no nona sat.
2: Hey, guala go coso la guaran.
0: Wotoko
2: mwana wena zwivhonga nwanuna leswi ngana swivana swa vanhu ya swita ku khome kuyi vare swita hi khome kuyini swi
1: hlangi I don't think swi na ku khoma hi kuyi
2: muhashi
1: na seje loko hi vabya hi ra xibedhlele hi khoma hi manese vaxisati
2: loyi a nga ta fika laha a ni fungunula kwala kaya before a ni ni fanele swi tiveka ku na vabya Hello ku ntlele kwalani e fane fika gongonda ngene se loko ari nwana aku ngene kahle pendlini ya pa
1: no
0: mastiva emo hashimi ti dzwele ku loveriwe insati teke insati mitlhamo holo vana yena ka haleluya izafa hembitsi ya wena hele zwo mina xitirase kambeyiri ne ene mukuma ku lwa mina na vana la ku a mukombela ku vana lava va fana na lava ka wena ene futhi lava a vana mhani a hi va endli ku va rivala leswi ya swaku mhani a va ha ri kona a mina ni nga dlaya yena mina okay mina ta vula ku munhu wa xikwembu a ya nghena kwihi va hetelela hi ku bazela va famba va n'wi lavela ntirho mi vula ku ntirho wa mukula wu ri kona
2: a wu ri kona
1: ntirhoaswitini ku constructioni
2: koa ntirho leni ka tirirhumu
0: a ku ri ndlela yo hlangana ya vanhu lavawani
2: All right, 060-7-5942. Shana mwina, vayingisela mina, mi yivona njhani mhaka leyiwani, papa vanga kaya ka yini la, vayingayinga vacina hanga yivona ka mhaka leyi vanga hlangana na yona la xivangelo ku ri mhaka ku va lovele hi nsati vo ivi se swi ya fika laha se xiyimo la xi nga koho hi ndlela yeleyo 060-7-5942 hi ta twa ku n'wina mi vonisa ku yini loko ha yimela vayingiseri mi ngo pfa mi kha mi ri mi policha laha na laha mi vona ku hi kwihi mi nga tsundzuxa koho vayingiseri ku va fanele va swi hanyisa ku yini loko se xiyimo swi ri ka hi ndlela leyiwa
1: ma vona muhaxi n'wanuna un'wana na un'wana i diba xifuva n'wansati wa yena ene xifuva lexi hi dibaku hi xona i ku va ni fika ka xiteji xa ku ni twisisa ku n'wansati wa mina a nga le ku ni phungeleleni ni twa ingaku hinkwenu vavanuna xilo lexi xi hi tsandzaka ku xi amukela hi ku olova i ku tikuma yi ri na n'wansati loyi i swi tiva ku i na vuxaka byin'wana wo u ri koho
2: so
1: that's why ni ku ka papa I think va tlange role yi kulukumba ngopfu tanihi mutswari because I think a hi fanele hi ti swo hlamarisa swinene hi mhaka ya ku vana va vona va le ku treatweni kahle mhani na yena i pfa a ya yiva hala ka makhelwani a hi fanele hi twi swi swa ku tala swinene ene i ta trauma ku tikuma yi kha yi tekeriwa nsati hi munhu leyi swi tivaku hi timasele ta ti-finances wa ku tlula u feela like a wa ha ri nchumu
2: mina ni vona problem ya ku leyi va nga tlhelela kona sweswi mali yi pfelelini mhaka ku hi liwa hi na ti-tender leti a nga tikuma hi ta ti-contract mara loko se swa ti-tender swi hela mali ya yi hela i ta lava ku ya ku hindlela kun'wana kumbe i ta lava ku tlhelela hala ka papa loyi
1: loyi a munhu wo tshama ndhawu yin'we a ni tshembi mina ku wa ti tiva timhaka leti a hanyelaku tona hi mhaka ya ku i ve na nkateko wa kuma vukati after loko a ve na n'wana na papa lava vo sungula
2: nkarhi wun'wanyani
1: tani n'wansati a dyondza swi twisisa ku ri vutomi byi swi koti ku yini ka leswi hi lavaka swona ku humelela leswi vutomi byi lavaka swona that is why a hi xihoxo ku va siku rin'wanyana a ve na nkata kwa ku va na n'wana a hambana na papa n'wana mara when the second chance come ya ku a ya vukatini a ti nyiketela ya vukatini a nga yi vukatini a hlaya ku xaniseni ka munhu un'wanyana
2: ku na leswiya swa ku loko ni hlangana na ntombi ni yi vulavurisa ivi hi twanana yi ni rhandza hambi a ni swi tivi ku i moya munhu vo twa onge se va na vulawuri hinkwabyo ehenhleni ka vutomi ka mina kumbe ka vutomi bya mina na
0: no sweswo muhaxi hi n'wina n'wanuna mi swi endlaka day one loko n'wansati a ku fika
1: 100
0: loko a ha ku fika ni vona ku wa ha ri wuntshwa ku ri ku ni swi tivaku ni xidakwa ni nga yi byaleni ku 3 weeks i conclude ku yini swi ri va tshamisekile va yi byaleni siku ni tlakukaka hi vhiki ra foni ku ni ya byaleni i sungula ku tivutisa ku yi ngheniwe yini wena mavhiki lamanharhu a wu lo tshama
2: lama
0: swi twisisa musina that's why vakokwani demand khale a va tala ku hi byela swin'wana loko va hanya mukhalabya va ku n'wansati n'wi kombi vutomi bya wena to suka hansi i ta va yena vula ku na tshama kumbe a ni tshama mara loko a tshama swi vula ku i ta va a amukerile ku wena i hi muxaka walowo phela ntiyiso wa mhaka i ku vavanuna lava sapotaka vana vo ka va nga ri va vona laha handle muhaxi va tele ngopfu va tele ngopfu ene sikhwiza la le ka n'watikontiraka leyi tlhelelaka kona kuti va nga twi nga ku va swi bini na loko ri ku vo famba loko va fika leyi mali va ta va va karhi va yi kuma mara va ya ku maintainisiweni the fact ya ku va fanele va ya pensionini in 4 years time swi vula ku mali ya vona yi ta laveka na yona so va nga titwi ingaku loko va ku va famba va tlhelela le ka n'watikontiraka loko va teka xiboho xo famba va twa va be va kokela mina kun'wana ni nga tlhela se ni sungula no kanakana kwa na valava vambirhi va nga kwala kaya swi nga endleka ku ri va ya luya hi timhaka ta ku a hi swi tivi ku mi vuyelela ni rini
2: hikuke ntirho khale khaya a ku ili ya ntirhweni
0: hi tala ku tsundzuxa vavanuna muhaxi ku na loko n'wanuna maintaina ni a humesa mali ya maintenance a ti nyiki nkarhi ya vona ku na n'wana wa yena tintangu teto a humesa kuma i na tona phela ku na n'wanuna a humesa mali ya maintenance mara n'wana a pfumala tintangu
2: a nga monitari ku pela swi leswi n'wana wa dya wa hlamba i na yo yunifomo ku endleka yini a va cheki
0: i maintaina n'wana kusuka a ka tin'hweti timbirhi loko a fika ku 11 years papa kona a humelela va ku phela malembe lamaya a ku nga ri n'wana wa wena ma yi vona ku yinjhani
2: loko yi fika kwalani yi endla njhani
0: mhana wa vona ni ntiyiso va karhi a swi tivi kahle kahle loko ka hi nga ri na nhlamulo namuntlha laha hi ta hi google kahle va hi pfuna va advocate ku loko swi fika kwalaha ka xiyimo xexo ku endleka yini hikuva ni vo tala ku na miyingiseri
2: iviko
0: okay it's fine
2: milemoyeni la
3: minjhani
2: pfukile minjhana
3: ni pfukile mara vaveri va tlherini va tlhela nkarhi wa khale wan'watikontiraka ni ri
1: kahle njhe
3: okay ni ku ri va tlherini a hi fanele hi twa ka vona mukhalabye ku loko wa ha ku kuma loyi loko before nga se tlhela ka n'watikontiraka a ku nga ra swin'wana swa maphephaphepha va nga swi khoma or ku swi sayina na
2: kwalano i nga ri a va swi katsakatsangi ka ku mhaka ta ku sayinasayina lexi xi nga vuliwa i ku papa va lovorini
3: se ku lovola ha swi twa mara kahlekahle a ku fanele ku chekisiwa kahle ni maphepheni ku ri a va ti hoxangi va vona henhla ka maphepheni na
2: a ni thembi kwalano
0: a hi nge va hoxini hi nga va pfuna njhani
3: a hi nge loko ri va hoxini kahlekahle se va le trawuleni ku ri hambiloko vondla hina hina a ka ha lexi kahlekahle va nga ta kumeka vabeji ka xona ku se leswi swi nga kona hala kaya lava nga kona vona hambiloko va tlhelerini loko bari zeza vela i tata va teka leswi swa vona hinkwaswo la hala ka vona manjheni ma swi vona
2: so loko ku ve hi ku a hi nge va hoxini va va hoxahoxini ka swin'wana na swin'wanyana ku hava ku sweswi a ni sweswi hi koho va na milandzu leyi nga kona a swi se a ve se hambana straight a swi endli ku voho papa va ya va ya cinca swi leswiya swi va nga swi tsarisa leni va tsarisa hi mhani luya
3: ku cinca swo va ku ceka swo phakahlekle i ku tshama kuya tshama hasi nakambe va kombisa divorce yi va ri valeni ku ri swi swi kona divorce ku ceriwi xi xi hundleswi a swi kona sweswo ku lava se va swi tiva kahle ku ku na divorce yo karhi hi nga tivi kahle ka yi swi endleka na loko swi endleka vhele va va ridi ku ri
2: Se loko ku ve hiku divorce yale yiko ana vele loko zeni ngi lovola insati wa mina efambini phela i tshama na n'wanuna un'wanyana se swi leswa mihi hi ku ni n'wi tsarisini wa ha teka swi swa mina a ya swi yisa ka n'wanuna un'wanyana na phela sweswi i le vukatini byin'wana i suka ka mehela loyi mehe ni nga n'wi lovola ni nga n'wi tsarisa
3: mavula sweswo utani maphepha ma vula sweswo
0: Sawaba.
3: She wants to go to the house.
2: Kasi divorce mina hi national one loko lowa xisati a nga kumeki kumbe a nga swi twisisi a ni pfumeleli ku mina yi endla ni ri one divorce yehe a sala yehe a ri married a ri one mina ni ri single
0: mi divorce mana a nga ri kona
2: ni divorce yena loyi a ni a nga swi lavi ku ta
0: mi ngo yi fayila mara loko swi ta hala ka xinawu a yi pasi i na matimba yo na yena a yi kaneta hi yo mhaka mi kuma ku un'wana na un'wana a ri na muyimeri wa yena wa nawu loko mi ya divorce mi fanele mi ya yima mahlweni ka magistrate
2: lexi xi ni kaka xi ni karhataka i na n'wana na un'wana ka muti wun'wanyana i sukile laha ka muti wa mina
0: eyi ya buroro va hlangane na xi kahle kahle
2: masibona
1: naku muhashi yena ntirho kulu kumba ngopfu wa ku twisisa nawu before yi nghena vukatini swi na nkoka ngopfu hi mhaka ya ku swikhedzakhedza leswi nga kona swa nawu i ku tihinga swo tala laha u kumaku ku le ka xiyimo xo fana na xa bava namuntlha laha va nga koka nyoka va vuyisa kaya va nga swi voni kuma koke nyoka ana ka vula a hi vurini ku a nga kona loyi i nga ta n'wi vona hi kan'we swo tala ya swi vona kwale loko se mi kha mi holova kasi munhu loyi wa karhi ya ku fika laha all along ku hava na siku na rin'we i nga tshama yi twa rito ra nhlamba mara siku leri i ta yi twa nhlamba so hinkwaswo leswi swi va kona hi mhaka ya ku i vukati vukati ku hlangana ka vanhu vambirhi lava humaka mindyangwini mimbirhi yo hambana va lava ku hanya hi ndlela yin'we mara xihi xa nkoka muhaxi na sejeni lexi ni nga xi tekela nhlokweni na ku xi tiva i ku vatswari va munhu va n'wi tiva munhu loyi va nga n'wi tswala it's a fact hambi vo ka va nga n'wi byeli mina tanihi nuna wa yena that is why na loko mo fika mi kuma mamazala va tshamini ku ey nsati wa va ta ku bya ku yi loyi karhiya ngopfu va n'wi tiva na loko ve ni wa karhata
2: mi kuma hahani yi manyela kholeni yi ku i ta swi kota ka n'wananga
1: i mhaka ku va n'wi tiva n'wana wa vona bava laniwani mhaka leyiwani a va yi herisi official va release mhani loyiwani a famba
2: se loko ku ve hi ku va sayinisanini
1: sefine a hi pfumeleni ku loko ku veni va sayinini va luzini va luzini mata a swi pfuni nchumu ma ha xinkarhi wun'wanyana ku fositela ku khoma swilo nga ha ri na peace peace ya munhu ku ya pecenini va famba sweswi a va fambisi va ta hi kuma mudende a va yi va va tekela mali hinkwayo va ya va tekela half va nyika munhu luya lexiya xa muti loko ku ve ni hi le ka kakhala a xi nge xavisiwi no xavisiwa mandla ya n'wanuna va ri mavoko ya munhu a ma mili nhova va lava ku vula ku loko hi fika ka xiteji lexi se i nga khomelela ku sale xitambani tshika
0: ndroxa na yena a mi se heta na 4 months ni lovole
2: ye
0: tsutsumela ku
2: lovola
0: a fika na ha tshama kaya na vamhani a hi humi xitandu
2: yelowo rhanga ku ni lovole ani huhweli kona
0: wa kokakokiwa ku kahluli famba i ta kota ku ya swekiwa kahle
2: ku na mhaka ku na ndilo wu taku kwalana yaloyo mina hi nexi no fane ni titwa ku munhu loyi swantshwa ni yisanyana mali ka vona i nga ri na mahanyelo ma kahle ku va mina ni tibohaku hi nexe leswi swa ku yaku ni lovole Nga skotse kale na 3 months ni khani ri kwa ka nwini.
1: Na ku ka nkarhi lowu nga na ka wona mahashi. A swa ha olovi ku tiva n'wansati hi ku hatlisa. Loko a ko va na time frame ya ku tiva munhu mhandza ku it's 5 years a ku ya henhla. Na yo yaleyo yi nga tlhela ku bayizisa.
2: Nakona i nge n'wi tivi vuyena bya yena hinkwaswo hambi ko va 5 years kumbe 10 years kumbe vutomi hinkwaswo. I nga hela i nga n'wi twisisangi kahle mara switsongo i nga va swi tiva ku e munhu loyi i munhu wa muxaka wa njhani.
1: Na ku loko mi kuma ku mo hlangana exitarateni eyi munhu wa le xitarateni wa hlupha.
0: Ya swinene.
2: Se ta swi hlangana vo loko no fika
0: ti nikeni nkarhi.
2: No ni vula ku loko no ni nge heti ni nge ngheni ka n'wi fanele ku ndhawini ni vone ntombi a swi eyi masiku lama swi olovi. Mi nga ni humesisa mbhoko.
0: Mohaxi ku va ku ri risk i dayizi ro hoxiwa. Un'wana wa hlangana na yena wa swi tiva ku na mavabyi a nge mi byeli.
2: Mavabyi
0: ku hambana na ka wa nge mi byeli.
2: Vhele swo swi va nge vuli.
0: Mi ta fika mi tshama mi hlangana na swona kwalaha mi fika mi swi vona. Swi le ka n'wina ku mi endla yini ku ya emahlweni. Mavabyi swi nga khataleki nkarhi wun'wana loko mi famba mi ri na yena swi huma swikwembu. Anga mi byelanga yena i ti lavela nuna hi ku i vona loyi a lavaka ku yena.
2: Ka wun'wani mi famba mi ya ku ekaya na yena loko a fika kwele kaya wimi lava sweswi mi ndlaku swona a ku a ku ndlevi nchumu i nge se vikela ve le hansi njhani se ku se swita huma swini la i ta tsandzeka no hlavelela a wu swi tivi n'wi mi tiva sweswi swa vaxevexita
0: a hi tinikeni nkarhi mani a hi tinikeni nkarhi ha swi tiva ku i nga ti nyika nkarhi i stada hi munhu i heta i ya fika vula kokwani ngoveni ku hayi na ku rhandza ka ku hayi munhu wo biha ku fana na wani wu lava ene i ti nyike 3 months hinkwayo i khilangu ta yena mara ntiyiso wa mhaka i ku hi nga si jahela ku lovola phela ku lovola i approval ka n'wanuna yo n'wansati loyi se wa qualify na vakhale va tlhela va swi veka kahle va ku lovola we mukon'wana anga heli hi mhaka ya ku wena i teka miri nhloko i ya hina leswi swi vulaka ku a ku na la nga khomeriwa xihloko a va ku lovola lovola mara vafana va masiku lama hi bayizisiwa hi xilo xin'we hi ku adamani bra ya mina phela yi tekeli lovorile
2: na ku masiku lama i nga ri loko hi tekela ku bombisa a ni swi tivi ku ni ndlela ku mi ta swi vona ku hasa xi teke sato saseka hi tshika mongo wa rirhandzu lexi hi hlanganisaka ku nga va ku ri yini mawa loko o nangutisa ku sweswi ni lava muti ni teka nsati ni n'wi teka hi ku ni n'wi rhandza ene ni lava ku aka muti na yena swa straight ni xiwa kumbe ku i swo tala swi nga ta humelela
0: ayi kati
2: se nkingha yaleyi nga kona hi yo yaliya ya ku ni na ta ku hayi i vafowethu va swi vona ku ni teke ndzilo n'wansati wa straight xi saseke ku saseka
0: ene kun'wana hi nga blame vatswari ku why va nga tshinyi vana a ku na mutswari loyi a nga swi laveki ku tshinya n'wana swi ya hi ku n'wana wa twa na xo sungula n'wana i suka laha i nga fambi siku a nga mitwi a ri pregnant a jamba darata a ya kwalomo a jamba darata a vuya kaya i miyimana i rhwele n'wana loko a ya bebula la nga ta bebula na xona loko xi ku 13-14 xi endla sweswiya hi yo mhaka na vakhala va vurini va ku tlula ka mhala ku endla yini ku letela n'wana wa le ndzeni
2: mi kuma ku loko laha le ntinini loko wa ku twanya na radio yi gindlila se xi sungula ku cina kombeta ku se xi thepisi swa le tigigini
0: ya ntiyiso wa mhaka i ku nkarhi wun'wana loko vaxisati va tshamile a va tsundzuxana hi swi vona ene n'wansati laa nga kahle a nga tsakisi hi ku xanisa n'wana hina khale a hi tiva ku a ku olovi leyi a xibedhlele ku kuma n'wana ni loya ni ya hlometela kunene se mara leswi se vatswari va khorisaka swona sweswi ku nga bombo ku kuma swihlangi ku nga bombo ku xanisa vana ku xanisaniwa hi ti-Facebook ti-WhatsApp ti-TikTok swi vula yini aka hina tanihi vaakatiko hi languse yini na hi ku xo sungula sweswi n'wana wa 14 years mi kuma ku xi na ti-ex boyfriend tinharhu kokwani ngovi xa ha ri na 14 years mi ti vutisa ku loko mi ri na n'wana wa mfana loyi mi nga n'wi bebula i ya teka n'wana mani loko a fika kaya phela mi ri lexi a xi rhandzana na swo hi sweswo mi ti vutisa ku vahisa van'wani va tshame va banana ngopfu a ku lovoleni va kha va famba va ya ku lovoleni va ri maxaka lowu n'wana a nga swi tivi loko va fika a fika kuma ku laha ya ku lovoriweni i munhu wa yena lowu va nga hanya nkarhi wo leha ngopfu mara a va byelananga a nga ti nyika nkarhi wo ni fanele ni va ni tiva lowun'wana ene vanhu va xisati loko a ti lavela vukati i fane a vula ku ni rhandzela na mani
2: angevuli
0: tumiyela lava vudyela phela i lava vumundzuku bya yena i ti tibyela karedzi a swi hi swi ri hi ndlela yale wa swi kota n'wansati a tshama nkarhi a swi tiva ku aka ndyangu lowu a rhandzana na swimanimani ene ku nga ndleki nchumu hi swona mara loko se un'wana munhu a ya a ya swi tiva mi kuma ku va ku ri xiphiqo ku sala ku ri na hansahansa mi kuma ku vanhu va nga nghenelelani kwini emindyangwini ya vona a hi khale ngopfu a hi khe hi vulavula hi xaka rin'wana kwala khazi swi tano so swikhuzala ntiyiso wa mhaka loko hi vuyela aka nhlokomhaka va le ku vaviseni ka boti nkarhi wo leha ngopfu a va vi open va kota ku va va teka xiboho va vula ku va lava yini evuton'wini hi timhaka ta ku loko va vavisa mukhala bya loyi a nga na 56 years a nga lo salela hi 4 years kumbe 9 years ku va a ya pensionini swi ya hi ku i tirha kwini i ya sala a ri njhani na ene mi langusa ku va wa xikwembu i onhe yini a nga lo onha ni i onhe hi ku hlayisa n'wana
2: leyi a nga ta va yena
0: n'wana la nga wa yena phela nyimpi yi sukela kwalano ku hikokwalaho ka yini i fane i n'wi hlayisa n'wana
2: sihiswaku se i fane ni fanele ni tshika n'wana wa mina loyi yehe luya a nga ta fika n'wi kuma la ndlwini la ivi ni damarhela va yehe hi swo swa right ku ya hi yehe
1: na ku ntumbuluko wa khola man wu endle ku hi nga ha lavi ku vona reality hi lava ku tihlayisela swilo swi va swa hina mhani loyiwani i na makwanga and I think the age gap ya vona a yi ndla ku mikhulu hi swi twisisa ku yina nsati cause ni twa yi ngaku a yi nga ha tinyiketelangi ka mhaka ya ku yi nga tlhe yi kuma munhu un'wanyana after all a yi tibyela ku ni
2: helerilehlaiselaloyi
1: na vana lava
2: and mi kuma ku i xibvanani xa kahle mi kuma ku i se yi twa nga yi kume xinjhinani
1: ma yi vona but it's pity hi mhaka ku yi le ku hluphekile loko n'wanuna o fika ka xiteji lexi bavula xi va nga ka xona a va nga tleli leswaku ku tiva kunene ku munhu wa wa nga kona ndlwini a wu swi tivi ku ye kwini ri ta haxa dyambu i honokile so what about voho va nga kule nsati a nga kaya loyi sweswi va twaku maheveve ya ku ku na xiyisa how's the communication na vusiku va vulavula na because all of this swi le ku gandlaneni swi endla swin'wana endzeni ka vona mina ni ri loko bava a vo hi endla xiboho xo tika va vitana ndyangu wa ka vasesi va chucha timhaka leti va nga na tona va heta va va byela leswi swi nga koha ndzeni ka mbilu ya vona va chuchana na sesi nkarhi wun'wanyana hi nga lwi hi nga lweli swilo leswi swi hi swi vonaka ku swi le ku hi vaviseni hi mhaka ku vutomi bya hina hi hanyela hina na hambiloko ku ve ni hi teke vanhu lava hi nga va teka a hi hanyeli vona un'wana na un'wana i hanya vutomi a ta hanyela yena n'wini that is why ka xi xin'wana na xin'wanyana before i xi ndlela munhu un'wanyana twisisa ku wena wa ta endlela xona va ve le problemini hi kulukumba ngopfu a va vita ni ndyangu wa ka sesi va n'wi hlamuseta ku ri no loko ku ri mina ndya yi nga ku swi ringena va huma hi lomu va nga nghena hi kona
2: so loko se xiyimo xi ri so hi nga tsundzuxa yini ka vaakatiko kumbexani ka vayingiseri
0: mhaka yi kulukumba laha i timhaka ta ku a hi tinyikeni nkarhi loko hi nga si fika hi tinyiketela kumbexana hi tikhomita aka vanhu lava hi lava ku hanya na vona loko muhaxi hi nga si swi tiva ku hanya na muxaka wa njhani wa munhu hi nga tsutsumeli ku hi ya tikuma hi sayinile xa mina xa wena ela boti loko va sayinile va teke na xa mufi va ku i xa vona sikhwiza ene vana va mufi loko va swi vona hi ndlela leyi a va kuma ku mibedo ya mhani wa vona timpahla a swa ha tshamisekangi va sala va karhi va twa ku vava mara va swi tekela nhlokweni ku i mhanitsongo nsati wa bava
1: ya
0: mara aka vana swi va swi karhi swi vava swinene ene ka munhu loyi a nga feriwa a hi ali ku hlayisiwa hi kona hi rilele ngopfu ku hlayisiwa va xinuna mara a hi ti nikeni nkarhi hi langusa ku swi fanerile ku va ni ya teka nsati ni n'wi vuyisa laha kaya na hi ku langusa xiyimo xa vanhu kumbe vana va tihanyela mina ni famba ni ya ni ya tihlomela kwolomo ku endlela ku vana va mina va kota ku tshama va ri na ndhawu ya kahle ya vovile hi ku laha mina ku ya hi mina loko a hi nge xiyimo lexi xi nga hlangana na bava a va swi tekele enhlokweni loko nhompfu a xi ni n'hwetini swivula ka u ta va va kote ku papalata xiyimo xa muxaka lowu swantswa ni famba ni ya ni ya tihlomela kwalomo vana va mina va kota ku sala va tshunxekile va ta swi twisisa na vona ku bava vo ka va nga swi lavi ku va va hi komba manyala kumbexana yini se kwalaho ka ku ku fanele ku tsutsumeriwa ku na ku ta va na nsati lava ko va vanhu vona hi swin'wana swa leswi nga fika swi endla ku va hlangana na xiyimo xa muxaka lowu u kuma ku swilo swo tala swi sungula ku va swi va tikela swa vava leswi va nga hlangana na swona mara a va ringeti ku va nkarhi wun'wani va kuma vatsundzuxi hi tlhelo ra xinawu va va kombisa ku ni na xiyimo hi lexi loko va nga si za va fayela swa ti-divorce ta vona va ta kota ku va va va tsundzuxa ku i yini xa nkoka va fanele ku va va xi tekela nhlokweni hi timhaka ta ku laha a voho va ku rhandziwini la a voho va ku rhandziwini ene ku yo sala ku na voho vutomi bya vona byi nga va byi ri ka nxungeto hi timhaka ta ku va ya apenjenini wansati loyi leswi a nga rila cuma hi xiswona wa swi tiva ku loko vo lova mukhalabya i ta sala tlhela kuma na mali ya yini ya mukhalabya ya penceni halaha iya a ti-contractini loko ri ku laha i suka sayinini laha u ta hi tlhelela mukhalabya vana va ta sala va ri hava bava va ta sala va ri hava mani ene i n'wana wun'we lowu n'wana wa antswa i le yunivhesiti u vuya humelela kuma ntirho swin'wana swi ta olova i swi tisanyana ku cinca
4: vahaxi va minowu na va na vateki va nawu kwalana hahlamala ha tshavo hi swi leswi mi swi vulavulaka i rhule yin'wana yikulukumba ngopfu hi ma vulavula baba wa mina dyondzisani dyondzisani swinene vutomi lebyi mi vulavulaka hi byona ku bya twala na a byi twali aka maxaka ma hina i rolo yin'wana yo tika yo chavisa hi khomani laha ku hisaka mi tsundzuxa ku mi hanya ku fika kwini n'wa vavanuna mi swi vonisa ku yini hi hina va ka mhani hi vana va hina i mhani va huri kwala ka mapoa kokwa dyono na ku hlula danko
2: allright no hi khesa swinene ni ri lavawani va ku swin'we ni ri kwala B9 mi ri na mafesi mlambya ni khesa swinene hi mlambya i mlambya la B9 laha va kombisa ku hayi ku na vuvele ku yingiseleni hi ndlela yeleyo mi nga ha tsundzuxa yini ku ka vayingiseri va yena
1: no vutomi bya tshama byi ri vutomi ti-challenge ta tshama hi ka hi hlangana na tona vutomi bya hina byi na nkoka regardless ya ku ti-challenge hi hlangana na ta njhani nkarhi wun'wanyana ku hlangana hi bula hi swona sejeni swi endla ku hi start realizing ta wehe ti-probleme hi tintsongo na sweswi hi twa yi nga ku intshava i koho loyi a nga fika ku a hi hlamusela ta probleme yi hundza leyi na ku yi tweni sweswi and the reason for that i mhaka ku hi vanhu lava hi hanyaka un'wana na un'wana a kha a hlangana na leswi yehe a hlanganaka na swona bava va nga zi va twa yi nga ku na xihoxo lexi va nga xi endla ndzeni ka vutomi bya vona vo fika va hlangana na n'wansati wo ka a nga swi koti ku yimela timhaka ta yena a nga swi tiviku ku i lava yini that is why na xiboho lexi voho va nga ta xi teka a va swi tivi ku va xi tekela ku voho na vana va voho va sala va hlayisekile because yena hi yexe a nga swi lavi ku bava va n'wi hlayisa the only thing lexi endlaka sweswiwani a lava ku va kona vuton'wini bya bava i ku bava va ha pfuka va ya ntirhweni bava i mitirhela mfumo mara rirhandzu hi roxe a ra ha ri kona so leswi vulaka ku bava a va ti langutisi voho swinene ku meka sure leswaku va safe it doesn't matter ku va na malembe mangani va hanya malembe mangani na mhani luyani loko ku fika nkarhi wa ku a chika xitimeleni a va n'wi chichi hi nge vuli hi ku vona a va fambi ka this
2: hi swaku ku fostela ku fostela bawuti ku ri fanele ri khoma laha ku ri ku hayi nati ya kona ri nga tikuma ri helele swa ma-threads
1: exactly ri to hlomuka nkarhi wun'wana na wun'wanyana so lava mbirhi a va ha ri a ndzeni ka basket ya rirhandzu lowun'wani i chikini lowun'wani a sala a twa yi nga ku ka ha ri na munhu i to langutisa kunene la tlhela kumaka a ka ha ri na munhu and already hi leswi nga ku humeleleni because mhani already va na xitandi ka malamulela lexi va tshamaka kona ni xa ku na misa luyani i ta hanyela kwaleyi hi mhaka ku a ku ri nuna wa yena wa khale n'wana ni xa ku u tata tekiwa yisiwa ka papa yena va va nga ri ku swi tiveni leswaku
2: swi nga ku vulavuleni ku tlhela ku ta na image ya xitandi xa kona
1: kahle njhe xa tiroom na xivona xi tshame kahle xi tlhela xi va na bathroom na tlhelo so swa vava I think it's one of the things leswi na bava sweswi va ti twisa ku hi swona and the minute u kuma ku u swi kumisa xileswi i swi vona hinkwaswo leswi nga xiswona
2: okay mahetiwa mingisela Mlemoyela.
5: Big game Rex na ba kulukumba ba nawo.
2: Ahe.
5: Ba u ile moyeni, marking of speech.
2: Amoku mndle njani?
5: Ba u ile emoyeni, marking of speech.
2: Oh, okay.
5: Amukombela ku ngetela ka tsongo ka leswi va ndele ku xibula ministry tsala ba kulukumba ba nawo.
2: Mm.
5: Kuri sapete ta kuri munhu anga endla swa retirement kumbe ku resign hambi a tekane na munhu exinawini munhu na wena kumbe tata wa yena a nga swi tivi. Sweswi papa va fake va lwela ku hlayisa rifumo ra vona ri le ntirhweni ku vana va vona va nga tsandzeki ku ya emahlweni na vutomi. So mani ta ku before va vita mindyangu leya ka va sesi na wa ka vona va ku va thala mhani loyi kumbe va divorce mhani loyi a va rhange va sekhuya ra rifumo rere hi ku endla leswi ni nga vula swona loko ni pfuna ro sungula va meka sure leswaku ri tifomo leti va va ti firile ta ku endla leswaku vana lavaya va ku va va ti-beneficiary ivi na vona loko ku ri ku va swi tsakela ku folowa sekhulo leyi nga huma ya ku kombisa leswaku va tirhela mfumo lava tekelaka ku famba hi 55 ku fikela 59 va kota ku va va yi tekela enhlokweni ku loko mali leyi ya ya huma se ku ri kona va sayelaka mhaka ya divorce. So now a va n'wi khipi ka distance a endla ku rhandza va nga n'wi rhaseli ngomu wa karha va swi tiva ku va endla yini mhakeni ya ku hlayisa mali ya vona. Kutala ku sala n'wi divorcini hi kona hambi loko se va kume timali ta vona na ku va va sekhure everything through vana hi kona se va nga ta vita mindyangu se va n'wi divorce.
2: Okay.
5: Swi na nkoka ngopfu sweswo ende swa olova va kona valahi va tivaka va nga swi endla sweswo.
2: Ya. Isoko itaku loko aya ku papa aka lesene divorce mina ye loko afika la kuma ku ha ku hana xingwe
5: already va retire khale
2: ya kuma ku ha se ti bevuru va ku haya here a le tana mi ta divorce
5: e and le shi tsakisa ka hi se khumele ni vula vula ku yona ne kuna mali yo tarhi u yi kumaka yi nga ri ya peceni ho khesiwa hi mfumo ku va u lava ku famba u ya peceni before malembe yo ya fika. Loko vo kuma mali yeleyo va tlhela va kuma na mali ya peceni na leyi va nga ta yi hola monthly ti-stress leti hinkwato leti na swi swa vana va ta swi kota ku swi fambisa kahle na ku hunguta mimpingo hinkwayo
2: ivi va nga ha jahi va endla swi swa vona na vana va vona kahle.
5: Exactly.
2: Khesa swinene make
5: inkomo
2: danko
0: wiki ya ku gemeteni muhaxina lexi nga sala laha i ku va sweswi loko sesi va vhaka le kaya hi ku va ta va se vo vhaka i ta twa loko bururu loko wa ndhala va khuza vana twaka mina ni nga ni xaniseli vana va mina mina loko se ku za ku huma switatimente sweswo vhetani mi swi tiva ku
2: ene ku na xitatimente xin'wana va talaka ku xi vula mhani swi tivi ku hi swa ku tshinyanyana n'wana i ta va n'wi tiva n'wana yaloye
0: ndla ku xaniseriwa n'wana mi
2: wa n'wi tiva n'wana le ku huma kwini hi vona u huma kwini
0: phela marito lama ya loko mu ma twa kahle ni mina ni nga ni xaniseli n'wana mi u byeriwa wo yi nga n'wana
2: leswi vulaka ku a mina ha n'wa mina
0: n'wanaphikeleriwa
2: a wa mina n'wana loyi se i n'wana wa mani ke boxa se ni la kwata ke
1: i n'wana wa matikondiraka
2: i n'wana wa mani loyi
1: Eh.
2: Se waya ku papa papa vula mina.
1: Yeah, I think swi leswi hinkwenu loko mo yingisa leswi nga swi vulavula la. Ri la xi xinwe ku ti vutisa ku xana vana lava vaka ko e vana va vamana. Mara yena we swi fanele swa mungari ta ku swi vutisa ku va tsika hi vamana. Va tsiki. Va tsawa na vana na vanwana.
2: Kase kase sweswi ya vangu hina ho dzwiliwa ku tsha ku swi endlini. Ku swi endle swi ta switsuka hi kwini? Eta tjela vaka ku foni nje zwa milemo ile.
6: Ahe.
2: Ahe.
6: Ahe bam Rex.
2: Ahe mfukina.
6: Mfukini ngovo.
2: Mfukini loko mo tlakusana na riti nyana ta kota ku mita.
6: Ke ke ser try.
2: Mo vulavula hi ta swi twa ku mira hi ku minja.
6: Eh hayi la ku vutsa hi makata swi man lo divorce wa ku itike nuna aya vana na un'wanyana. Ndzi loko vako a pfumeleleke ku loko mi zeni fine and fine ni mi nga hazi ma ha divorce amukela ku 50% ya wena i ya luya ende xa wumbirhi luya ku nga yi a nga tsutsumela ka yena luwa khale yena a va fayinangi na yena ke mfumo a wu swi koti ku vona ku ri na munhu a nga pfumeleki ku n'wansati wa sayina na na wambirhi loko ko
2: kumeka
6: ku n'wansati wun'we kumeka a sayina sayina na vavanuna vambirhi a jaka na vana vambirhi hala na hala sayina swa nuna xa wena swi na xa mini xa wena ku ri n'wansati wun'we ka ku a va na vana vambirhi a sayina na ku hinkwavo se loko o kumeka a sayine na loyiwani na loyiwana hi kha a sayina na yena sati
2: se swi ta vula ku sweswo swa hina swi ta va swi ri swa yena va ta hi hlamula vakokwa
1: a hi na wona nawu lowu a Afrika-Dzonga wu pfumelaka ku n'wansati a tekiwa ka mbirhi a hi na wona I think lowu nga ba huwanyana 3-4 years ago
2: a na ha ta vutisa ku
1: a wu pasanga
2: a na ha ta vutisa ku swo gina swi feyila hi ku ve te ha tekiwa hina a hi tlhanganisa a hi ri 10
1: a wu pasanga and lexi nga endla ku wu nga pasi i mhaka ya mali so nawu luwani esejeni a wu ku loko ku ve ni n'wansati a ni gangisa ni pfumela a gangisa sejeni wa pfumela loko a va muyimani n'wana wa yena sweswo swi vula ku a nge swi koti ku ta ka mina a ku i laha maintenance a tlhaya ka sejeni a ku laha maintenance ko hi yena a nga gangisa se sweswi lexi hi maintenisaka i ku hi hina va gangisi
2: mara na sweswiwani hi byo byi hi gangisaka
0: leswiwansana lakhe
1: hilaha hi tshamihlangana na swona
0: hina va ri kotsana hi ta twa loko hambi wo zama twaka hi na milomo ya yiwa hi swoswo hi nga ku na nkarhi wa hina wa hi pfumeleni
2: no hi kesi la ka hlanika ni
0: ha yona
2: kesi swinene
1: ntsena swo vula ku ku na swihi swa ku tala swinene loko swi ta ka nawu leswi swi tikombaka swi ri kona atafuleni mina n'wina hi ri a handle se loko hi fanekele hi ya nghena ndzeni hi swi twa swin'wana i nga nghena loko i fika laha sa ta tshame kwala loko va ku va lava ku misayinisa ku ni le ku teni yi huma evet chikela switepisa swa ka magistrate ku one swo tala ni ta ni ya solva ni ri kaya
2: loko ni nga swi tivi ku ku nga ndleka yini kahlekahle ku before hi teka vanhu lava hi va veka tindlwini hi tshama na vona hi ku hi vo vavasati hi rhanga a ni ti ku no kona xo kambela ku munhu loyi vutomi bya yena le phambeni byi njhani
1: na le ndhaku hi nge swi tivi mara hambi wo tlhelela ndhaku van'wanyana mi kuma ku va onhini ndhaku va dyondzini after that
2: phelaloko
1: i fika va tlhela ku byela ku loyi loyi a nga tleli kaya loyi i hlamala ku laha ka mina a nga ni karhati
0: i tshamisekile yalo i cinci
2: phela ku rhandza swa hi dlayisa
1: ya
2: ni kuma munhu ni n'wi rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo ni tlhela ni tikhomita ka ni ta hanya na yena a ri one ni nga n'wi juleli ni nga tichumu mara yena a tiku xitlele na masokisi
0: maxi a hi gimeteni nkarhi wun'wani hi ku hi susa rito leri ya ri I can't live without you ka leyi misava leyi
2: ene byile bya masiku lamani kasi khale u ri kwihi wena ni nga ku kuma ni khale
0: ku xaveriwa kota
2: vaka yini hi mhaka yi kota nyana yi nga na matamatisi na xikhavichani ayayayi no arezi ngo lela va yingiseri ko nkarhi u nga kuma mara hi ku ya hi mina a ni ta ku a hi been na 3 hours leyin'wani mara arezi
1: no ha khensa swinene muhaxi topic ya namuntlha a yi hi tlhontlha swinene miehleketo yi lava leswaku hi tshama ahansi hi hleketa ku loko bava va ri ndzeni ka mati yo hisa hi ndlela leyi va nga humisa ku yini hi nga chavi hi ri vavanuna loko hi ri vukatini kumeka sure leswaku mindyangu leyi vanhu lava va humaka kona va byi tiva vubihi lebyi byi va ku mi kha mi hlangana na byona kumbe ku tikeriwa loko mi hlanganaka na kona I can attest va swi tiva xiswin'wana na swin'wana swi mazafika mi swi vula va ta tshama va ri tiri va sesi laha munisati wa mina va ku 1-2 ku hlamala wun'we lavan'wani va nga hlamali why va fanele va nga hlamali cause va swi kota ku swi twisisa swin'wana swa swihi leswi munhu loyi cause first born yi kota ku vona hinkwavo loko va kha va kula na loko xi kha yi sungula ku ka xi nga ha tleli kaya va nga ku byela na ku yi sungulerile na loko se a fika ka wena siku la ku karhata they know ku leswi na loko a ya vukatini swa ndleka a ya hlangana na swona na valava va vo tekiwa mi kuma ku i vuya kaya kwa yena vutisa ti-rative ta yena kahle loko ku ve ni va ri ready ku ku komba ndlela they will tell you kulani i tlumbini tompe leswi na leswi i ya hlangana na swona
2: xin'wana lexi dlayake hina hi sweswo swa ku loko ni swi vona ku na tshikeleliwa ka vutomi bya mina hi munhu ni hanyaka na yena ni chava ku tale n'wemi ka koli nuka hi khuva ta nhleka hi swo leswi vanhu vo tala i kuma ku i chava ku phofula swi leswi ya swi n'wi humelelaka endlwini ya yena kamarini ya yena then a hela makume ya kona humi leswi ni ya langa nsinya
1: na ku sweswo muhaxi to be more honest with you ko va vununa a hi reality so vununa byo hi byela ntsena ku loko u fika charge office va ta ku hleka mara a hi ntiyiso ku va ta ku hleka vhakela ni charge office loko mukhambi boy swi thawulana mi ta swi vona ku ti ta humisa swi swa ti humisa ku hi tshwala loko ti landza n'wansati nawu Afrika-Dzonga wa ringana aka munhu un'wana na un'wanyana ho ti chava hina ni chava ku loko ni fika lani ku hayi sejene hi tolo ni bohe mpama titwanga ku va ta hleka ande ni azuma ku va hlekile va nga se hleka
2: a ni ku na leswo swa va ku nawu data va ku hi wa ringana mara loko se hiya u kuma ku lowu a tekeliwa kuhlokweni ngopfu hi ku mheni n'wanuna va languta n'wansati and a ni swi tivi ku swi kumeka ku sweswiya
1: muhaxi va ta hi mana mina sejeni hi ve na case yin'we ya n'wanuna laa nga rhepiwa tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu leti ti nga hundza i khomiwini n'wansati luya hi xitokisini
0: kwala ka swikhunyana mi nga chavi ku
2: swivona kwala
0: ande swi humelela ngopfu ku vavanuna vapfinyi
1: swi kona ma swi vona ni a ku na ku nawu wo favor wun'wanyana loko loko munhu andle vubihi lebyi nawu vulaka leswaku onheni i ta pfaleriwa
2: n'wansati a pfinya n'wanuna
1: kahle njhe yi koho case rejistariwini a na le mabandini
0: ene ti tele ngopfu sweswi mi vulaka swona swo va chava ku ta humela rivaleni va vula ku a pfinyiwa swi tele swinene ku a ni ko nkarhi wun'wana i byeriwa ku ni tshika ni ta ku khomisa
1: ya
0: nawu swi vula ku wena ka rirhandzu leriya a wa ha ri kona na nchumu wun'wana na wun'wana loyi u hundlaka i nsindziso chava yini khomisiwa se a ku rhepiwa sweswo
1: i ku rhepiwa
0: mara topic ya siku rin'wana maxi swinene
2: ninga chayi lana
0: hlayisekani mara a hi ti nyikeni nkarhi hi tiva vanhu lava hi lava ku hanya na vona swi ta hi pfuna swinene vhikitaku nakama
2: case swinene hayi loko a ri mina hayi khona mina ni ta va ni gimeta kwala ndima ya mehe hi ndlela yaleyo ni tshama kahle tintangwini ta tsaki un'waha wun'wani hi ndlela yaleyo so swi nga leswi ndo famba leswiwani mbilu ya mina yi sile swa zina ni a hi mina na mina ku va mbilu yi nga tisalela ku yiswazini loko mbilu ya tisalele ku ya swazini mho mina ni ku ta ya ku yiswazini ya pfuxela.